0: It's 8:14 on Magnum Radio.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Tas bang ibo blood sugar.
5: Ato na ka may diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500.
4: Ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Gagapa mo po sa Goku.
4: Visine.
5: Controls blood sugar.
4: O polypeptide.
5: Gaparehong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong butiki sa lugar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumaran. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
7: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
8: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever
12: versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
14: Gigutom na ba?
11: Gimulpa.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Basta rilo di pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga rilo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
4: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
7: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kadaan law. Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa yanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternatibo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternatibo logo.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Draw me nearer.
7: Magnum. Songs of praise. Magnum. Songs of praise.
12: We exalt your name.
11: We exalt your name.
7: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Magdon Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Oras, mga Magdon friends, alas 9, 16 na sa buntag. Maying morning, kanatong tanan may gala mga Magdon friends. Welcome na sab sa atong programa. Kini ang Magdon Instant Request. Siyempre, kaobaan ninyong Magdon friends sa kaanginan o kaanginan kini si Mr. Talagsaon, Magdon Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta, may galahang tuta sa alas 11 sa buntag. Oh, na beautiful Sunday. Domingo na sab. Domingo na sab, may gala. Panahon para magsimba. Panahon para mag-ampo, may gala at utas simbahan, ha? Huwag magpasalamat sa mga blessings, mga graces nga nadawat yung Magdon friends, di ba? Ano na siya mga Magdon friends? Kaoban tibok pamilya, mag-bonding together, di ba? Sa simbahan, and then afterwards may gala, mado rin sa mall, magpabugnaw, huwag dito na rin maniood to, mga Magdon friends, di ba? Then pagkahapo din, mag-grocery na, pagkahuman, ulis balay, pahuway. Kay pagkaugma, trabaho na sa may gala, kay Monday na sa bugma. By the way, today is July 12, 2026. July 12, 2026 na may gala. Sa tanang mga naminaw sa ilumang panimalay, good morning sa tanan. Mayang pagpaminaw sa tanan mga Magdon friends, good morning ha. And lakip na sa ato mga Magdon friends na nakaroon sila na minaw sa ilang mga sakinan. Good morning sa tanan may gala. Sa ato mga Magdon friends nga gapaminaw sa gawan sa nasod, pinagi sa atong website www.magdom999.com. Mga salamat sa pagpaminaw mga Magdon friends ha. And also sa ato mga Magdon friends nga mahilig mag-social media, pangitaan nyo mga Magdon friends ang Magdom Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga naguna mga balita, impormasyon o daghan pang uban.

karo nga buntaga. Kinsa may kasagarang masuya, maingit, medyo maglain-lain ang buot kung muasenso na ka sa imong kinabuhi. Alright. Muna itong talagsang pautana karong puntaga. 0995-322-6237. Kung ganaan ka mutubag sa itong talagsang pautana karong buntaga, mga Magnum Friends, ha? Okay, para maka-appeal ka, mga higala, sa itong talagsang pautana, mga Magnum Friends. Uy, good morning sa mga taga-lapasan. Naminaw mi karon Magnum Gilbert. Okay. Good morning, Magnum Gilbert. Magnum Gilbert ang unang masuya kay ang mga silingan kay anak gyud ng mga Pinoy. Anak giday na, no? Basta mga Pinoy may gala. Pag makita bitaw nila mga silingan, ang ilang mga amigo, amiga, ilang mga classmates, makita nila nga nag-abroad na, agoy. Masuya na dayon. Mo manadagay mga murag bitaw mga defense mechanism, defense mechanism, oh di ba? Def mech, may galang nga tawag mga migrant friends pag makita nilang ni asenso na ang tao. Muana na dayon ng uban, di ba kanang ni asenso ram na kay gitabangan man na siya. Ay. Ni asenso man na siya kay duol man sa luwag. Ha? Ano na? Ay mga suya effect, di ba, mga Magnum Friends? So ikaw, ha? Tawag na 0995-322-6237. Kung makatubag ka sa itong talagsang pangutana karong buntaga, ha? Kung ganahan ka, open na itong linya karong buntaga. Sana? Okay, good morning, Magnum Gilbert. Kasagaran, mga silingan. Mga suya na sila. Ilabi na kung bago imong appliances. Agoy ka na. Bago ang appliances. Alright. Mayang buntag kay engineer. Engineer, may buntag nimo diya. Ug maasenso ang unang masuya ang amo nimo. Ay, kulba sam kayo na. Salamat kayo, engineer. Sa iyong pagpaminaw diya sa Magnum. And kitsipay na deribe. Good morning, Magnum Gilbert. Ang una masuya kay ang mga silingan. Masuya gid ang mga silingan may gala. Alright, salamat kayo. Kung tubag, DJ, ang una masuya ang number one kay silingan. Relate kay ko, it's me, Bea. Uy, Bea, good morning to you, Bea. Masuya ang silingan, no? Among silingan, ang una masuya, Magnum Gilbert, kay sa una, motora, amua. Karon kay maka four wheels naman me. Uy, dyan yung asenso do. Dabi, unsa may ingon sa yung silingan, Bea. After nga kanang nakita nga ni asenso na ka, na asenso na mo. Siyempre, naman may usay kayo, dauton ka, buhata kag storya nga, di mao. Nana, di ba? Sa inyo, Bea, naka four wheels naman mo. Unsa may mga chika sa yung mga silingan after nga nakasakyanan na mo. Alright, salamat kayo. Good morning, Magnum Gilbert. Akong tubag sa atong talagsang pangutana. Kasagaran, mga amigog amiga nga plastic. Agoy, kani mga plastic pod. Ha? Mga dili tinuod, may galang klase nga tao. Nga kanabitang maayo na sa mga tubangan. Pag storya ninyo, marag okay kayo. Patsyada kita naon, paminaon, okay kayo. Pero pag talikod na, ginabirahan naman tayo ka may galan. Gidaw-daw naman tayo ka mga Magnum Friends. Kinsay kasagarang masuya, malain, or maglain ang buot kung muasenso na ka sa imong kinabuhi, Magnum Friend. 0995-322-6237. Sana good morning sa tanang mga naminaw sa may Kogon Market. Tutukan namin nila Magnum Gilbert og wala mi kabalo unsay comment nila. Basta ma-feel na mo ilang libak kay naka-minus man sila sa una sa amo. Ana day na ano? Ano magsuya-suya man gud may gala, no? Napadalig tubang sa itong Magnum Friend. Happy Blessed Sunday, Magnum Gilbert. Ang mga dato karon langmit na masuya kay malabuan naman sila. Labi na sa mga silingan. Sugod naman gani og kasuya

0: karon nga wala pa ko maasenso. Samot na kung mayahay na. Alright, gigan ka na kay Drama. Good morning, Drama. Salamat sa iyong pagpaminaw niya. Salamat po sa iyong pag-send sa iyong mensahe. Alright, good morning, Magdum Gilbert. Kasagaran, mga amigo amiga, ilabi na kung wa nila nakabuot ang ilang gipangandoy nga trabaho, ikaw ang naka... ikaw ang naka-angkon na kuha sa trabaho, masuya na sila. Masuya sila, no? Mag-daot-daot na dahil di ay. Saon? Kita, no? Salamat kayo sa mga tubag niya. Magdum Gilbert, good morning. Coffee is life for me. Uy. Ang tubag, Magdum Gilbert, ako mga amigo, eh. Sa una, kay mamansin pa sila karon di nagyod. Giblock pa gid ko sa Facebook, Magdum Gilbert. Kay nasuya daw. Suya giday, no? Saon man ginamay gana, no? Salamat sa pagbasa, Magdum Gilbert. It's me again. From Bulwa. Solid followers ko sa Magnum. Ay, so wala isa pa yan, ha? Wala isa pa yan, Bea, ha? Pasakyap ko sa iyong four wheels, Bea. Magsakay-sakay po. Ipa-joyride po ko na sa iyong four wheels. Mas hindi ay ganaan ka mag-joyride, ha? Diba? Good morning to you. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum. Anyways, ha? Sa inyong mga tubag, pwede pa may gala. Kaya lang, tama punta sa alas 11 sa punta magkuyog-kuyog. Bubalik tatong oras, alas 9.32 na.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
0: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
2: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
2: MIR.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Venga Boys with the We Like to Party. O ikaw, mahilig ba kag party-party, Magnum friend? O magsigi kag party-party? O, kanang pag ato sa party kay patsyada pa kayong suot may gala, hinlo pa kayo pag uli, hubog na, wala, wala na natarong sanina. Amo na may gala, mahilig kag party. O, pag ato pa lang sa party kay patsyada kayong suot, o, grabe ka, totyal kayo, totyal. Totyal kayo may gala, di ba? Yeah, pag abot na paguman sa party kay... Nagbit-bit ng mga BH. Okay. Wala ang pagkasosyal may gala kay naanda naman siguro sa mga Pinoy mga Magdon friends no? Gikan sa party, na birthday, ana, na miyesta, paguman, ay syempre naanda na siya yung mga take home, mga BH. Munang sakto nga mag-party may gala na ay dalag yun. Di ba? Munang dapat yun may gala. Kung mag-party mang galing ka na ay bit-bit pag uli. Ang party-party ka, mo join ka sa mga celebration niya, okay, bit-bit pag uli. Ah, wala na siya nadang pagsaulog sa birthday o sa pamanggaling may gala, no? Kaya wala mo kay bit-bit, Magdon friends. So, dapat na kay bit-bit. Munang tinood, may galang mamertihay, mamistahay, pag uli na ay bit-bit. Saan na lang gid na may gala, no?
1: Mr. Talagsaon!
2: Magdon Gilbert! Magdon Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: Atong talagsang pamunta na may gala karong buntaga, mga Magdon friends na karon lamang naka-open sa mga radio set, kaigikan pa natulog. Alright, ang atong talagsang pamunta na mga Magdon friends na karong buntaga. Siyempre, sa mga late tuners, so, matod sa uban, late tuners may gala kay karon pa nakauli, gikan nag-nanimba, ang uban sab, kaigikan pa natulog, ang uban, kaigikan naligo, ang atong talagsaong pangutana, karong buntaga, mga Magdon friends, unsay o kinsay kasagarang nga masuya, malain, maglain ang buot, kung mo asenso na kasay mong kinabuhi. Muna may gala, kinsa may kasagarang nga masuya, masuya, maglain ang buot, nga ni asenso na ka. Alright, Natay Caller, good morning.
3: Good morning, Happy Sunday!
0: Good morning! Kumusta naman si Marian?
3: Okay, Roger. Kaayaw masyadong
0: Nakasayaw na ba kag ulala?
3: Ha?
0: Nakasayaw na ba kag ulala?
3: Ulala?
0: Okay, gasayaw mo na si Marian Rivera og ulala.
3: Ay, wala pa. Ano ba? Original mo ba ito siya?
0: Mo ba?
3: Ako ba?
0: Kay ang pangalan siyang bana, Ding Dong, naman po dito sa kanta, di ba?
3: Oo, Diri Ding Dong, oo.
0: Unsa to? Unsa, Diri Diri Ding Dong?
3: Diri Ding Dong.
0: Ay, lagi na.
3: Ay, so, sige lang, ay, kabala ka kayo
0: na. Grabe na yung entry day, oh.
3: Nakita entry,
0: okay kayo, bitaw na. Kaya mga TikTok ng mga dance, something like that sayo-sayo, wala mo nag... kalingawan na lang ba?
3: Correct. Pagpaano ba sa stress? Sa tagal sa stress?
0: Oo. Oh, kay, ano, di man magawa sa mga talent sa mga Pinoy. Sa pagkanta. Pagsayaw, ano, pinagi sa social media.
3: Muna man lang na yung mga palingaw sa ato,
0: God. Okay. Kaniyan to, man, God, limitado ra ang, ano, kanapitang exposure sa mga talent sa mga Pinoy. Kay, wa may mga social media.
3: Oo. Karon, man, God, kay, we are imitators, man, God. Very, ano ba yata, excellent in imitating.
0: Oh, correct. Oh, mahilig. Mahilig mag-awat-awat.
3: Mag-awat-awat kay ana ba ya gyud nang sakit sa Pinoy mag-awat-awat. So, mo na gi buta-buhat na TikTok.
0: Lagi.
3: Speaking of gawas mga
0: speaking of ano, kanang awat-awat na yung mga ano, kinsay kasagarang masuya, malain sa imuha kung muasenso na kas kinabuhi.
3: Ay, sus, Magdon Gilbert, my God.
0: Na makarelate ka na?
3: Very, very common, tragic kayo na siya nga problema sa ato, no? Kaya bisag, gusto kayo gani atong relatives, ma-panood sa ato, masuya, di ba?
0: Oo, anak yan, no?
3: Angat-angat na ka, murag na ka-LL na ka, murag na ka-LL as in luwag-luwag sa kinabuhi.
0: Oo.
3: I mean, normal rin na siya, Magdon Gilbert, pero usahay... kana nga siya na siya nga mga butang kung imuha na siyang if you let that things consume you usahay ang negative anang effect. Kumbaga, lain na siya negative effect sa imuha kung ipatigbabo dito nimo ang kaingit. Ano bitaw?
0: Oo.
3: Kay, o, muna siya usahay. Makabotag, dili maayo nga butang kay tungod. Grabe ang ingit bitaw. Mm. Makakost mo siya og trouble. Or makabotag, dili maayo against other people. Kung kana ang ato ang ipatigbabaw. Pero kung like ka nang na naibog ka or nainggit ka, then moni mo na siya og motivation bitaw nga mas maningkamot pagka sa imong kaugalingon para mas mag-improve ka. Okay na siya nga effect.
0: Oh.
3: Pero kung magbuhat ka og I mean nainggit ka, then magbuhat kag something na more bitaw i-drag down na noni mo ang isa ka tao, wala siya pod ang dilim ayo.
0: Correct. Pero nganong ano man, kailangan mangdaot pa sila. Nga nakita nga lang ni Asenso ng tao, okay?
3: Kasi sa mag-network, mo na siya ang pag too much bitaw o too much o kaibog ba?
0: Naibog yun ay.
3: Sobra nga kaibog, sobra nga inggit. Ang imong ipatigbabaw mo na siya ang makabuhat lagi kang dili maayo. Dili ka, instead of himuon ni mong motivation to siya nga, ay, nag-kuan siya no, kanang nag-level up siya. Ako po, na po ko'y kayang buhaton nga, ika-level up po na ako. Probably na yung manana.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Attitude na siya, no? Morag, ano na siya, morag party na sa, ano? Morag party sa kataong mangdaot, masuya-suya, ano, ito?
3: Muna siya, Magdong Gilbert Usahay, nganong kinahanglan din na to, na dapat maging grateful ta sa mga gagmay o mga dagkong butang na naa sa ato, ah. Diba? Kahit mo keep on looking things, then, kanang dili ka contented ba? Kay nagsigi ka pangita o something na more than, ano bitaw? Mga, kanang, I mean, kuan ba? Kanang mga dagkong butang. E usahay malimta na nimo ang mga gagmayng butang na naa sa mga tubangan. Muna siya usahay ang makapadelikado bitaw sa ang kinabuhi. That is why, kabatay ka, si God, dali na, asa siya gipanganak, di ba? Simple ra ka ayaw nga, kuan. Humble ka ayaw nga, kanang, ano ra siya ba, payag-payag ra ba? Kung sa tuwa pa, payag-payag. So, di ba, I mean, we have to imitate the Jesus nga. Pero kung iyahang pagkasimple nga tao, pagkasimple siya, yet, ginoo siya ha, he can do everything, pero simple yun ang iyang gigikanan. Mm. So we should be like him unta, usahay kay. Kanang mo lagi na, kung isikipon, kanang looking into something, kanang bitaw, sobra ng bongga nga, ano bitaw, usahay ma-disappoint ka. Kaya because, why is it ma-disappoint ka? Because, kung naa kayo mga simple nga butang, wala niya mo gusto appreciate, how much more ka itong mga dagkong butang na naa sa imuha? So sige na ka na itong pangandoy pag gusto niyo makabot into something, ina, wala niyo naman tayan ba nga, dili na dahil maayo nga pamaagi. That is why sometimes we have to ipot na ito sa itong mga kaugalingon, sa itong huna-huna, kung sa mga butang na naa sa imuha? Kaya yung sa highway, yun ka nga grabe, lagi na siya, blessed kayo na siya. Pero how about you? Ipangutay mo pa ugaling, unsa yung mga butang na naa sa imuha? Hindi naman yung tanang butang na naa sa imuha. Hindi po tanang butang na ato nga tao.
0: Mm-hmm.
3: Di ba hindi siya gigit na perfect? So ano sa tao? That is why, dili na din mo pasok na kaya kita, ang usag-usa sa to, ang kinahanglan ang usag-usa. Di ba? Kaya yun ang ato ibutang sa tong mind nga, you are more than enough. Tinas ka sa mga butang ay mong kinahanglan bilang ikaw. And I mean, dili po pasabot nga, dili na po ka mga andoy, mga tigi hapon ka, ito something big. Pero, kanang lahi na po na siya nga butang, nga like, kanang maibog ka, maingit ka, then mangita ka, butang ba nga, ikadaot sa isa ka tao, magbuhat bitaw ka, kanang, nabutang magdaot yung ka ba, kay tungod siya, nakaangat siya, dili na po na siya maayo, dili yung malibay yung ginawa na Magsang Gilbert.
0: Kanang, lagi na.
3: O mang-drag ka sa ubang tao kay tungod nakaangat-angat sila or nakabuhat sila mga maayo more than sa imuhang nabuhat.
0: Muna ginaingon nga, mind your own business. Muna siguro.
3: Lahi-lahi lagi yung taong gift nga gihatag sa Ginoo. Lahi-lahi tag blessing nga gihatag sa Ginoo. Lahi-lahi tag grasa nga nadawat. So we have to be, kumbaga, ikaw mismo, contented ka kung mo tinaan sa imuha, hindi ka kinahanglan bitaw nga, mayroon ito mag tan-aw sa ubang tao kung unsay wala sa imuha. Diba? Hmm. Eh, kung unsay nasa link tao, iha po itong ipanginin gamutan, iha itong gitrabahoan. That is why, lahi gift na o gift, nga kaya, lahi pagkakayahan, lahi sa gift na gihatag sa Ginoo sa doa. So, di na sa dapat, we should value on that. We should be grateful sa mga simple things, mga simpleng butang na sa doa. So that, dili na na to, kanabi to, kung sina sa ubang tao, meaning, happy ka sa ubang tao because na sila yung unana. And ikaw, kung ka, kung si gift na gihatag sa Ginoo sa imuha.
0: Lagi na abot good sa ano. Abot good sa ano kanang abot sa taas ng level ang explanation good.
3: Kada nagyos sa Magdum Gilbert, we should be grateful sa mga simpleng butang o sa mga dagkong butang na sa toa. Because if you are thankful, grateful sa mga simpleng butang na sa imuha, dili na ka mag-look forward into something. Nagyakin sa mga pangandoy, pero, di ba, kanang hinahinay, makabutunin mo siya. Dili, not necessarily nga, manggaot ka sa bang tao, you have to drag people down, kay tungod nakaangat sila sa imuha, or naaka, daghan sila achievements sa kinabuhay. Because lahilaig yung pag-gift na ginahatag sa tuwa sa Ginoo.
0: Alright, sige. Uy, salamat kay Marian sa imong, meaningful na tubag.
3: Thank you so much. Wala ko tayo mag-gabot. Basta ikaw. Char.
0: Bitaw na kayo shout out.
3: Happy Sunday sa ito ng mga naminaw. Basta ayaw yun. Yun ka malimot pagsimba ka nunay o pagpasalamat sa mga grasya na nadawat sa ato o mag-apot ka para sa itong safety, sa itong pamilya, sa itong mga anak, sa tibuok Pilipinas. Ginoo ko. Grabe ng mga panghitabo rin mag-
0: Super. Sila malingaw ang sabtak eh. Naman pa yung magtulo-tulo laway, anak.
3: Grabe. Pero we are hoping for the best ato ang nasod. Moragid na siya.
0: Bitaw.
3: Bili na siya matin kung dilita kita tanan magtinabangay mag-ampo. Mm. And let's go back to God. Moragid na. Let's go back to God and let's pray together.
0: Yes.
3: Wala imposible sa iya. Alright. Happy Sunday.
0: Alright, happy Sunday, Marian. Sige. Bye-bye. Alright, po itong Magdum friend may gala nga si Marian. Itubag sa itong talagsang pangutana karong buntaga. Nga naman ka may galang kinsa may kasagarang masuya mga Magdum friends kung muasenso na ka sa imong kinabuhi. Line caller, good morning Magdum friend. Hello, good morning. Hi, good morning. Kinsa ni?
4: Si June.
0: Uy, maing buntag June. Kumusta man ka, June?
4: Okay ra, Magdum Gilbert.
0: Okay. Maing buntag. Taga-asa man ka, June?
4: Taga-Kaswagan.
0: Kaswagan eh ka, June. Asas Kaswagan?
4: Diyasa dool sa International School.
0: Okay. Sige. Ang sa'y tubag ni mo, June, sa itong talagsang pangutana?
4: Ang masuya yun na nato, basta mga sinusunod ha, yun yung mga silingan number one.
0: Silingan yun, number one. Ano man?
4: Ay, diba, kaya kami mga marites ng maritos na lang gaya dari sa mua niya. Ako sa una, trabaho ko sa mga kuhan public, private nga kuhan ka ng trabahoan na niya. Na-retire na ko karon. Ang akong sakyanan sa una, bisikleta pa.
0: Okay, oo.
4: Oo, bisikleta ng mountain bike ba? Kapalit ba yung motor, kaya nakadaog mo ko sa loto.
0: Nakadaog ka, gloto?
4: Kapalit ba yung motor. Oo, kanakong gloto, kanang surtres.
0: Dayon?
4: Nakadaog mo ko, palit kong motor. Nakaingon, uy. Blessing man sa Ginoo na ko. Nagkamot lang ko. Ang tod karon, naka-purwilas na ko.
0: Wow, sosyal na ha?
4: Oo. O niya, walang sila kibaw kung sa'yo akong sekreto.
0: Pwede ba isa ba yung sekreto, dili?
4: Dili lang.
0: Okay, sekreto man good na.
4: Masinso good ka.
0: Basta okay, walang ka na, wala mag, wala basta ka ng sekreto, wala mo na na-involve sa carnapping. wala. Limpyo nga, paningkamot gina siya. Ah, lagi, lagi. Ah,
4: para makakuan kita sinso. Niya mga silingan, matingagi sila na ako nga. Retired mo na siya niya. Retired na pila. May pension yung tao na niya. Nakita na nga yung mga istorya. Niya, lalo nakapalit mo na siya. Yuta, diha nga. Million man ang yuta dere, ang per square meter. Mahal ba? Oo. Oh. Ano ba? Wala siya na kaibaw nga. Doon ay ga-support na ko ng mga anak na ko to sa Amerika, to sa Canada, to sa Japan.
0: Ah, okay. Maayo. Maayo, di ba? So, di naman mo kailangan i-explain sa ila, di ba? Nga nung ni-asenso mo na si June, o, ano sa kayo sekreto, ano ni June? So, para sa'yo mo, di na kailangan pang imo explain i-story sila nga mo ni-asenso ko tungod ani. No need na.
4: Oh, no need na. Ako din nung kumulidin ng tayon maglong Gilbert, di yun ko yun ng tayon. Di yun ko manilabot sa mga silingan, whatsoever, di ko manilabot. Basta di lang ko hilabtan.
0: Ah, ano lagi ba? Na. Basta di lang kahilabtan. Bahala na sila silang life.
4: Ano yun lang kahibulungan niya? Nga nung ni Kwanjo ko, ni Asinso kong kamay, nagbigit siya ko dari sa akong balay o gamay nga convenience store, ano? Kundi sila kay ba? Curious yun kay sila.
0: Oh. So wala para sa imo, silingan yun. Ang silingan yun ang unang mo masuya, maglain-lain ng buot.
4: Silingan yun. Nandiruan yun ako. Eh, kadumapon nila mag-number Gilbert, kwan, batasan na ginis Pinoy.
0: Ah, batasan na gyapon na eh, sa Pinoy na eh.
4: Oo, batasan gini kay sa akong analysis lang sa akong pagka-Pilipino, nakatanang klase yung batasan, nakatanang pagkaham. No, nakagitanan. Why mapili mo lang kita sa kung saan itong paningkamot, may hindi ka masinsugid, gumikan po sa atong batasan po.
0: Ay, mao lagi ba?
4: No. Tagang kayo, mga suya airo ba? Ingitero, tagang kayo ba?
0: Ah, lagi na. Munang para din na sila mag-ara, pasagda na lang.
4: Pasagda na lang. Pero, kung saan po nila, pasinso po mo mag, kung po kayo sila, mahalag, kakita ganin silang silingan niya. May among silingan na rin nga tagutlo na kumuksakinan, apalit mo sila daw yun.
0: Ah, ano ba? Bagay na.
4: Nakakita ko na ako silingan na rin nga tulo kumuksakinan, hybrid ang katapusan, hybrid niya sakinan. Ay, ako dahil ng silingan po dahil hybrid, ang kumpisti, ginibatasan ko tao. pero natupo sa upang.
0: Ah, muna na. Muna ang lison niya kay... Lagi ba?
4: Wala.
0: Ah, sige.
4: Uy, ako, mo kay utang. Kung mo ginagawa kay cash mo gini, mo palit ko sa kanang cash, good.
0: Wow.
4: Hindi ko gusto ang utang, kaya di mo takatuog maghaya nga na. Sige na tagkulog.
0: Mao dyan. Bitaw na. Uy, mula ako diya sa yung convenience store, ha?
4: Oh, naadil sa International School, Leo, kanang kilid sa Mariano Canoy College.
0: Ah, o ba? Oh, sige. Poon. Sige lang, kay Basin din magka-drop by diyan, di ba? Sige. Okay, salamat kay June. Salamat kay may buntag.
4: Ang ganda.
0: Amping pa. Sige. Ayaw, ha? Sige.

0: Mama na siya may galang tumbang sa itong mga Mike Dern friends, no? First hour pa ta may gala. Nauma na itong first hour and sa itong pagbalik mga Mike Dern friends, tuloy-tuloy pag-iabang kita sa itong programa diri ang Mike Dern Instant Request. Huwag lakip na itong talagsang pangutan ng mga Mike Dern friends, ha? Pupalik na itong oras, alas jazz, stress na.
1: Oras, hatod ka na to ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablon.
2: More music coming your way. Your news and music station, Mike Dern Radio 99.9.

0: po Panga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan!
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul,
3: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Birch Tree

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:07 sa Kabuntagon. May galang balita karong orasa. Dula gusa kagatos ka matinun-an sa tibuok ka rehiyon ang ipabuwa sa simulation exercise kalabot sa shelter response protocol. Matod ni PR10 spokesperson na Major Juan Navarro, nga dako ang ilang pagpasalamat sa aktibo o nga partisipasyon sa mga tunghaan. Kero sab, no, adunay mga giyang mga tinunan, kalabot na sa naisgutan, no, sab, mga kung adunay mga kaso pagpabusil nga mahitabo sulod sa tunghaan.
4: Sa pagkakaroon, aduna na kita yung mga 94 ka mga schools region-wide na ato ang nakadakan, and papasalamatan kita kay very active and supportive, no, ang maong mga eskwelahan.
3: Ang pamahayaga ni PR10 spokesperson na Major Juan Navarro, samtang nagtuo si Senate President Sherwin Gatchalian nga angayan nga ipadaplin una ang pamulitika bisan pa man nga giangkon niini nga dili balikayan ang pagbahin-bahin sa mga panlantaw kalabot panlantaw sa mga babalaod kalabot na sa impeachment trial. Matod ni Gatchalian nga angayan lang nga mawala unang pamulitika og tutukan sa mga babalaod ang atensyon sa alang sa mga importanteng buhotang.
5: Itong impeachment talagang hindi natin maiwasan na magkakaroon ng hati. In fact, ako, before, concerned ko talaga yan sa impeachment. Kasi hindi natin maiwasan talaga yan. Lalo na ngayon, hati between the South and the North. So, tama na isang tabi muna ang politika para makafocus tayo sa mga halagang natin mga dapat gawin. Pero then again nga, the impeachment, ibabalik at ibabalik yan. And kailangan lang talaga natin na kami, Senator Judges, constitutional responsibility namin yan, dapat lang namin gawin yan for accountability and ang goal namin as much as possible matapos na kaagad, whether guilty or not guilty, matapos na at makabalik na tayo sa normal na legislative function ng
6: function.
3: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, boat operator gawhag sa pagsunod sa maritime regulation sa Marina Region 10. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
7: Gawhag sa Maritime Industry Authority of Region 10 kuna Marina. Ang tanang boat operator sa Northern Mindanao ang isa itong sundon ang mga maritime regulations aron masiguro ang kalawasan sa mga pasahero at tripulante sa matag biyahe. Gibusyag sa Marina Region 10, importante ang pagsunod sa mga lagda sama sa usong registrasyon sa sakyanan kuna mga barko, regular ng inspeksyon sa paggamit sa pangkalawasan, mga safety equipment nila o papatuman sa gitugot ng kapasidad sa mga pasahero. Giingon ang ahensya may pasadaan sa mga paglapas sa mga regulasyon na himong masangkot sa aksidente o papatuman sa legal na silot. Giingon sa Marina Region 10, nga padayon nilang ginamonitor ang operasyon sa mga pampasaherong sakyan o fishing vessels sa rigor aron nga masiguro na nagsunod gini sa safety standards nga gitakda sa gobyerno. Balita gikan sa Marina Region 10. Kini si Magnum News 2024, Jane Luna, sa bitaw og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum 124, Jane Luna. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 10:11.
8: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
0: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
8: M-I-R.

0: at tabo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pirmig ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinagis pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Cheaper!

0: oras may gala alas 10:50 na sa buntag. Uy, balik ya punta. Tuloy-tuloy itang mga Magdom friends. Sa ato nga programa ang Magdom Instant Request. Kauban si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert. May sense na, may humor pa. Happy tang 11 o'clock in the morning pero tuloy-tuloy pag ya punta. Sa ato nga programa mga Magdom friends. Munang padayon lang ha sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Good morning sa ato mga higala diya sa may Kogon Market, maying buntag sa tanan mga higala. Salamat kayo sa inyong pagtuto kanunay, ha. Good morning sa tanan mga Magdon friends. Labi na daw si Plong Plong na naglungag na daw. Uy, naglungag na si Plong Plong. Good morning diya Plong, salamat sa inyong pagpaminaw. Sudan na lang kulang anak, eh, naglungag naman. Di ba? Sudan na lang kulang anak para kumpleto na. On sa may lamig nga sudanon karon mga Magdon friends pag Sunday, di ba? On sa may lamig nga kaunon may gala pag Sunday. Parag daghan man, di ba? Magdepende sa inyong ano, sa inyong hilig, yung ganahan. Magdepende ba sa ganahan mo magsinugba, magkinilaw, sinuglaw kana, the best na may gala. Napay mga binisayang manok na tinola, ay. Napay halang-halang, agay. Grabe kaya the best mga Magdon friends na. Ana gina siya may galan. Basi na inyo diya Magdon friend, ingna ko kay musulong ko. 10:52 right now. Sa atong Magdon friends diya nga gusto pa mutubag sa atong talagsaong pangutana. Kinsay kasagarang masuya, malain o buot may gala kung kanang moasenso na kas kinabuhi Magdon friend. Kinsa man may gala, ha? Tubag mo, ha? 0995-322-6237. Hi, Durons. Good morning.
1: Hello, Magdon Gilbert.
0: Dili-dili ni Maok. Kinsa ni?
1: Imar, may diri sa after Carmine.
0: Abinok si Hi, Durons. Good morning, Mar. Good morning. Kumusta man?
1: Okay lang, Magdon.
0: Okay na, sige. Ang atong talagsaong pangutana, Mar, kinsa may kasagarang kanang gakasuya, gakalain, malain ang buot pag moasenso na ang sakatao?
1: So, pero naminaw ko sa inyong programa man, kasagaran ang comment nga, basta kuno Pilipino, nga, generalize man Pilipino.
0: Tanang Pilipino agad?
1: Oh, basta kuno Pilipino, pero dili na siya mao magnumpit kay kaning kuan party sa kasina. Kuan siya kanang worldwide ni siya.
0: Worldwide?
1: Worldwide ni siya. Depende na lang ni sa kinay sa tao. Kay kinay kong kasagod. Nagsugod ni siya dito sa kang kain o niabil. Itatay soon tungod sa kasina.
0: Mm-hmm.
1: Kanang tao nga masina nakasunod na sa kinaiya ni Abel.
0: Mm-hmm.
1: Ano no, dili ka Abel. Nagkangkain. Kangkain.
0: Alright.
1: Okay. Kain may nagsipag sa insuan ng patay si Abel. Tungod na. So, kanang tao nga masina dito na nakasunod sa kinaiya ni Kain. Dili lang kay Pilipino.
0: Tanang mga tao, inanagid ang batasan, masina.
1: No, nagdipindi na lang na ito niya sa tao magmunggilbig.
0: Lagi no. Nagay inanang ang klase ng tao, good no?
1: Dipindi na lang kinaya sa tao.
0: Okay. Sige, salamat kayo, Mar, sa iyong pagkatawag, ha?
1: Okay, salamat.
0: Salamat kayo, may buntag.
1: Alright,
0: mga tatong Magdon friend may gala. Salamat ka ayo. Abin ako si Heidi Runs to dito. Sayop di akong ano, pag-check. Ay, salamat ka ayo sa itong mga Magdon friend sa may makabalan, si Sara Manuel, naminaw karon sa Magdon. Salamat ka ayo, Magdon friend, sa iyong pagpaminaw. Sana eh. Good morning, Magdon Radio. Kasagarang masina, masuya ang mga silingan. Sige. Salamat kay Magnum friends sa iyong pagpaminaw diya. Napadre, good morning Magnum Gilbert. Kasagarang masuya, mga silingan o mga kabatchmates. Nga wa ni asensong kinabuhi. Ay, anak gida ay no. Okay, salamat kayo mga Magdon friends. Kani murag tinuod na ni siyang si Heidi Rons be atong i-check be. Heidi Rons.
2: Hi, Magdon, good morning.
0: Ikaw na gid ini, way lain.
2: Launhan lang ko ni sir.
0: Ano na nang kani sir no? Sa man si sir.
2: Oh, launhan ko.
0: Bitaw, kumusta man ka Heidi
2: Rons? I'm okay, Magdon Gilbert.
0: Oh, naligo na.
2: Ay, yes, of course. 4 a.m. pa lang.
0: Ah, medyo gisingot na ka. Kay 4 a.m. pa man ka naligo.
2: Ay, okay raman ang singot Magnong Gilbert. Uy, iman po na baho. Humot man po na.
0: Ah, baho man na.
2: Uy, sabak po.
0: Humot na imong singot, di ay.
2: Ha?
0: Humot imong singot.
2: Humot man ko ng singot.
0: Ah. Okay, bitaw, Heidi Rons, sa imo, kung muasenso na ka sa imong kinabuhi, kinsa may kasagaran masuya o masina, malain? Mga friends ni imo, inana lugar. Anong mga friends man na, anong masuya man sila?
2: Ideally, abin ni mo Magnong Gilbert, na oban ako friends, sila sila ganan sa kuha, kaya na, ako sila nalabuan. Kay kuan lagi ko na ko sikat daw ko sa dalaga pa tud karon
0: sikat
2: oh mo na karon na uban ila ko na ban kay dili daw na ko sila i-appeal so kay tayo ko mga friends
0: oh
2: kay sikat ko na ko kaayo sa radyo dalaga pa daw ko hantud karon kay isnabira ko kuan ko na ko isnabira daw ko nga silingan o amiga kay di daw na ko sila ma-appeal
0: Daw, tinood ba ng isnabera ka, Heidi Rons?
2: Ay, no, dili. Dagang kay kong amiga mag-nong-galbert. Isa pag una pa yung oso ang cellphone sa una. Dagang kay kong friends.
0: Dagang kay friends.
2: Oo, sa una pag yun. Wala pa ganito cellphone mag-nong-galbert. Sabi na karo nga na ay cellphone. Dagang na dito kong mga callers.
0: Wow,
2: mga
0: grabe.
2: Mga tips mga different.
0: Kinsa mga mga silingan na ninyo ang masuyan saman?
2: Ang uban silingan, ang uban pod mga amiga pod nako sa tahanginan.
0: Unsaon man nimo nga istoryahon nimo sila nga kani ha, dili mo mag suya kay butan man gyud ko ana.
2: Ay nana. Alam ko ni ko nga di man ko sna bira, lahi ra ko sa ko mga amiga, tanan colors na ko entertain na i-entertain ako pag nung Gilbert, isang pag-busy na ako, tagaan ako sa time.
0: Tagaan time.
2: O, akong cellphone, welcome. Kinsa itong manawag sa ako, welcome. Why pili?
0: No, pwede mga minyo ng laki, pwede ra.
2: Ay, mga friend na mugun na sila.
0: Friends. Mga
2: personalan.
0: Dobby, kung magsige mong story sa minyo ng lalaki, basi ma-develop ka.
2: Ay, dili man. Dalagsara man.
0: At talagsara.
2: Pabalo ba ako nga? Kuanteke na sila.
0: My
2: friends are good. Only friends lang.
0: Mo ba? So, wala lugar yung mga... Wala yung mga attachment lugar, nana.
2: Ay, wala.
0: Ay.
2: Wala. Ang kanang sa istorya lang.
0: Purely nga amigo-amiga lang yun, eh.
2: Oo, mga amigo-amigo na good.
0: Ay.
2: Wala personalan, mag-nong-galbert.
0: Walang personalan, lalaki lang.
2: Nidili, oy. Babae.
0: Babae.
2: Oo.
0: Lagi, no?
2: Ama na ako, mga amiga na ako, mag-nong-galbert. Dilipot sila mag kuan. Dili sila magmahi sa ako, ako sila ato sa greetings.
0: Oh, lagi. Sige.
2: Ako ba na ko amiga magbang Gilbert, may ingon sila nga, hi, di appeal ko hi, parang starring ako nga lang. Di ko, okay. Paminaw lang mo sa Magnum. Alam mo sila sa ako magbang Gilbert nga, sikat ko ako sa Magnum.
0: Sikat lang gigka.
2: Sa una, sikat karon sikat chupoy.
0: Sikat chupoy, gikapoy na.
2: Uy, wala akong gikapoy, uy.
0: Wala pa de ay.
2: Wala akong gikapoy sa pag-greetings, magbunggang
0: lagi na, lagi na. Kabalo man kung di gikapoy yun, ana.
2: Ay, di mo siya kapoy yun.
0: Okay, feel na feel man po di mo magpa-shoutout, di ba, sa mga friends ni mo.
2: Ay, oo, magnunggal bait, gano. Kana akong kusog pa shout out sa kabalo gano sa mga friends na ako. Maminog yung glass ako ang magnunggal bait.
0: Lagi, ana, ginachada de, ano ba?
2: Pwede na ko mag-shut up, Manong Gilbert?
0: Pwede na. Pero ugma, na lang ha, tawag balik.
2: Ha? Ano kayo lang, Manong Gilbert? Uy!
0: Sige, go na.
2: Karoon na bitaw. Sabi naman ugma. Lunis naman ugma.
0: Sige, go.
2: Shut up lang ko si Ma'am Derama. Nga namin na karoon. Hi, Ma'am D. Good morning. Ang Celia, ang Ma'am Celia Longgakit. Sa gusta, pilasining. Dayon tayo sa Mrs. Mary. Ang Jesse Oka, pilasining. Kang Sarah Stella. Kang... Marina Potot. Sa Liton, dahil kang Rince Agol. Gumanakan akong Daniel. Kwanda yun kang Ma'am Inday William or kawang pastita taga das na yung mawas sa kundalingan. Kuan, yun, nalimutan yung kumungung Gulbert.
0: Ay, limot-limot kayo, magbahay na sila.
2: Ha?
0: Ay, limot-limot kayo, magbahay mo mga friends.
2: Oh, kang kuan, kanang, kuanan ni ako ah, nang ako lang imagination, ako ilang alan. Sabi kaya doon kapag tulad pa, wala'y mahay.
0: Aha.
2: Ha?
0: Padayon.
2: Tamang Marian. Ay, Ma'am Marian, good morning. Kamang Selenderon. Kamang Melody. Kang Ricky Bona, kay Victor, Samuel Badumar, dyan, kuan dayon. Especially na lang mag-nunggal break.
0: Kinsa man.
2: Sa Costa Card, sa Nantabasa, Nasa sa Pilasining. Tapos ang family, diya sa Villanueva, min sa amin sa Oriental. Magsahin mo ha, mag-nunggal break, nga guwapo.
0: Ay, simpa ko lang.
2: Guwapo, tinood.
0: Tinood. Tinood nga baka. Tinood na baka. Ha? Tinood na baka.
2: Tinood na tinood ito.
0: Ah, mo ba?
2: Sige. From Heidi Runs, Magnong Gilbert. Ay, same pa. Magmahay sa LBM. Sorry, kanday.
0: Ah, tanawa. Na, magmahay yun na. Ang tao na lang. Oh, ay, pag magmahay na. Wala.
2: Ay, ani, hapit na. Kabalo na ka, Magnong Gilbert. Hapit ako magsaysinta.
0: Lagi. Pero
2: di ba? Ina to, ma. Kwan Magnong Gilbert, ang atong kalimot. Walay ka home.
0: Pero nung tingo, kimura magbatanon pa.
2: Ah, Joar.
0: Oh,
2: pinaskuhan ako mga Gilbert.
0: Oh, pinaskuhan ako, ha?
2: Alayo pa man po, pinaskuhan.
0: Bitaw, salamat kayo.
2: From Heidi Ron of Lapasan. Thank you kayo, Magnong Gilbert.
0: Okay,
2: bye.
0: Sige, bye-bye. Ay, naku. Oh, salamat kayo, ha, sa atong Magdon friend. Nga si Heidi Ron sa imong ano, ha, sa pagtawag sa atong programa karong buntaga, be. Be, unsay mga tubag sa ato mga igalan na rin. Good morning, Magdum Gilbert. Uy, naminaw ko din eh sa may hardware. Uy, nanay siya hardware siguro, no? Naminaw siya sa programa karon. Salamat kayo, Magdum friend, sa pagpaminaw. O si, ano, si Sebastian Ligarda. O, naminaw karon. Naminaw karon si Sebastian Ligarda may gala. Salamat kayo, Magdum friend, ha? Sa iyong pagpaminaw diya si Sebastian Ligarda. Cool ba na itong Magdum friend nga si Sebastian, oh? Si Eric. Uy, Eric, good morning. Salamat kayo, ha, sa pagpaminaw diya. O diya sa may atong mga Magdum friend sa may bulwa. Salamat kayo. Pagpaminaw si Eric Maygala o si Sebastian Ligarda. Naminaw karon sa atong programa. Good morning, Magdum friend. Tubag na ako. Tubag na ako. Kasagaran silingan na mag-away. Magsuya-suya, manggod. Alright. Iapil, taga Zone 5, Bulwa. Alright. Good morning, sing tanan diya, Maygala. Sa may Zone 5, Bulwa. Salamat sing pagpaminaw sa Magdum Radio. Okay? Sige. Kumbating yapon, ha? Kumbating yapon. Bisita na sab ko sunod diya, Erica, sa inyong ano opisina. Basila na po kayo ipabuhat. Ito, salamat kayo, Magdum friend, sa pagpaminaw. Good morning, Magdum Radio. Naminaw mi karon sa inyong programa. Uy, salamat kayo sa pagpaminaw. Musunod na mga Magdum friends ang Magdum Top 10 Countdown. Magdum Top 10 Countdown, musunod na 11 o'clock antod sa alas 12. Then pagkagabi natay replay. Oo. Unsa kay number one song mga Magdum friends karong nga semana? Okay na. Sige, unsa kay number one song karong semana, ha? Ala, paminaw mo kay musunod na sa di madugay. Adin nila mang sa inyong number one sa dakbayan ng Magdum Radio May Gala. Kini na lamang syempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. My sense na, my humor pa. Ciao, baby!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 11:10 sa kabuntagon. May gala na ang balita karong orasa. Giawag sa LT5 Region 10 ang publiko nga i-report sila buhatan kung adunay mga PUB driver nga nag-vlog o maghimog content samtang nagmaniho. Matod ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo nga nagmando na si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza sa mga PUB operator nga siguruhon nga subayo ng bagong gabayan tungod kay aktibo nilang gi-monitor ang social media platform alang sa mga makalapas ni ini.
3: So ang ingon karon ni Chairman Mendoza, he has been reminding all PUV operators na explain gyud sa mga driver sa maong bagong rules, noting that the LTFRB we are actively monitoring social media platforms sa mga bayan, and gina-encourage nato ang tao, ang publiko na i-report gilayon kining mga erring drivers. Kinahanglan gyud nato nga express ang safety, no, sa ato mga pasahero, and they should always take priority over kining mga content creations, no, mga nag-social. So report mo sa amoa diri sa LTFRB, okay, yes, Magnum Radio. Gilayon nato na aksyonan.
2: Ang pamahayag ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo samtang gibutyag ni Attorney Adi Fajardo tigpababa ni Liti Representative o kaniga House Speaker Martin Romualdez nga halapad nga evidentiary gap o kulang sa ebidensya aron malakip si Romualdez sa kaso may kalabutan sa flood control. Matod ni Fajardo nga kung balikan ang mga panghitabo na damay lamang matod pa ang pangalan sa kani House Speaker tungod sa pag-aprobar ni ini sa 2025 National Budget apan walay laing direktang koneksyon ang opisyal sa nasambit nga proyekto.
4: Napakalawak po ng gap na iyan. In fact, kung titingnan natin ang naging kasaysayan ng controversy na ito, nadawit lamang ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez dahil nga doon sa pag-approve, no, ng 2025 General Appropriations Act. Uh-huh. At yun lang, wala na kong ibang koneksyon sa kanya itong flood control issue. Kaya ganun kalawak ang kailangang punan ng ebidensya, no, para makarating ka mula sa hinala patungo sa totoong patunay, kailangan mong maglabas ng mga ebidensya. Uh-huh. At tama po kayo, in this case, wala po eh, walang-wala. In fact, as I said kanina, wala. Kahit nga mga district engineers, yung mga ADE na yan, na naging controversial dahil limpak-limpak na sa lapi ang tila bagay pinatalo sa kasino, wala po kahit na ni isang banggit kay Speaker Martin Romualdez.
2: Ang pamahayag ni Attorney Adi Fajardo tigpababa ni Leader Representative o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ug karon sa tong Magnus Hunter Rapid Growth Project sa DTI Misamis Oriental gihingusgan alang sa coffee farmers. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Pagay matutang, Department of Trade, Industry, and DTI, Misamis Oriental, o Rapid Growth Project, Social, Environmental, and Climate Assessment Procedures, kung ugahan sa training and farm innovation to enhance farmers' capacity in processing organic coffee diya sa Manclaveria, Misamis Oriental. May tabong surukad lang kapagbansa yung bayitig ang pagpatisipante, gikan sa Mahifa, Kaumahan, Klakospa, o Agriculture Student Training sa Mindanao State University na awa na campus. Giisip pa rin sa speaker, trainer, ang pagbansa din mga katanang patisipante sa usong soil assessment pag-imo sa biocompost. Pag-andam sa bayo solution ay pagdibong pagdumala sa compost at mapalabang kalidad sa yuta o masukutan ang organikong produksyon sa kape. Pinaginining inisyatiba para yun nga ipaligon sa Rapid Growth Project. Ang kaibalong kapasidad sa gagmay mga magumal at mapausog ang produktibilidad sa man, maminus ng gasto sa produksyon. Huwag mapaligon ang malong taro ng climate resilient kapag inubuyan sa mga komunidad sa coffee farmers. Magtagi ka sa DTI Misamis sa Oriental. Kini sa Magdumi sa Santa Cruz, Ricky Avelino sa balita o servisyo, Magdum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abel Yunosa. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Tatayin dugang hanay sa balita. Sa musunod nga takna, kini si Magnum Hunter 16 Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio oras, alas 11:14.
0: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
6: My favorite show in the planet.
7: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
8: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
9: With Magnum Gilbert.

0: 11:25 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by McDonald's.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilee.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin gitistingan ako og inom
6: TJX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
4: TJX Coffee Mix.
7: Pamasaka butika.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan

0: 45 minutes after 11 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and
4: Music. Para sa malimpyong at dugo, TJX 500. Para sa himsugatay, TJX 500. Suno sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: TJX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galison o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability, ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504 463 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Magnum Top 10 Countdown.
13: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999, space, your favorite song, space your name, and send it to 0995-322-6237.
12: My favorite show in the planet.
14: Magnum Top 10 Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.
15: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
16: Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.

0: music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butike sa Yulga.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
6: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
5: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
7: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
5: Aba eh, ayaw.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.

0: And that wraps up today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome na saan sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang parse imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
4: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
5: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
6: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pa nga sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga naisigurado nga epekto gikan
9: gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Asimid Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligya og di kalidad nga ay glasses og IN ang style sa ilang frames. RB Asimid Optical, anas sa best building, Jerbora Street at Bank Urorama Kugo, na po sila'y salay og Prince Cyber Mart, Malingasag Branch.
11: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
12: ITC, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
13: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix sa mga butika.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
5: Alas 12:15.
6: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o uban pa. Magnum Noontime News.
5: Anauluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal, Deputy Speaker Bambi Mano may angkon nga okupado ang iyang schedule. Human sa suna ni President kun sa suna ni President Marcos Jr. sumabot Hulyo 27 ni Tuiga. Magnum National BGMP misiguro nga kompleto ang pasilidad o mga staff kung magawas ang court order o mabalhin sa ilang kustodiya si Dr. Marco Leta. Magnum National nasod sa Oman, maghanay o sugyot aron mapalambo ang dagan sa trapiko labi na sa Strait of Hormuz. Magnum Business Production sa Humay posibleng maubos sa 700,000 metriko tonelada ning tuiga tungod sa epekto sa El Nino. Magnum Entertainment Ido Manzano gipambit ang sikreto sa pagabiling himsog ug baskog bisan sa iyang pagidaron nga 70. Magnum Sports Pinay another Alex Yala sumusalmot sa second hard court tournament sa prestigyosong US Open.
7: Magnum Noontime News.
5: Maigsoon, kumusta mayong udto karong adlaw Domingo 12 ang petsa bulan sa Hulyo 2026. Kini si Magnum Fersid Blanca.
8: Og Magnum Jane Luna.
5: Og karon sa Magnum Lokal. Yang ko ni Deputy Speaker, Bisamis Oriental Congressman Bambi Imano, nga okupado ang yang schedule human sa State of Nation Address kunsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sumaabot Hulyo 27 tuiga. Matod ni Imano nga nakatutok sila alang sa pagduso sa National Expenditure Program kon NEP kon budget sunod tuig.
9: Kani karon na extreme tungod kay naka-break man ang Kongreso and sa atong rules nga mag-break dayon pagbalik na mo karong July 27 magpa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos and pagumantod ana wala sa tay uli ay kay mugsignal na pod na nga ipasa na ang NEP or National Expenditure Program or ang budget nato so budget deliberation na pod niya ang request sa mga kapitan nga ihangyo nato sa mga ahensya mga tulo ka karton siguro na nga resolution nga nagaroon din nga ato karong gihimay kung hain dapat makahaom wala isa pa yan puno yod no dagan pagani mga pending nga mga schedule hangyo o gahangyo nga courtesy calls no.
5: Pabahayag kadto ni Deputy Speaker og Bisamis Oriental Congressman Bambi Imano.
8: Gibod siya ni City Mayor Rando Clarix Uy na dili lamang batakang serbisyo ang yatod sa City Hall sa mga barangay ato sa kuyog tang sa serbisyo sa baryo. Mahatod ni sa mayor na adunay mga pasundaya gikan sa nagkadaiyang departamento aron mohatag og lingaw sa mga katawhan. Dako ang pagpasalamat sa mayor ni ini sa mga kawani tungod sa oras nga gigahin nila alang sa presentasyon.
10: Ang kalingawan aron mataga at kahigayunan ang tanan nga nianang maong pagpasundayag adunay pipila ka minuto nga nalingaw nalipay ang atong mga kaigsoonan ug atong ipabati nga dili lamang ang lokal nga kagamhanan nagatutok sa batakang serbisyo mismo usab atong ipasinati nga diha sa lokal nga kagamhanan adunay kanunay andam nga mga kauban nga mohatag og kalipay og kalingawan.
8: Ang pabahayag ni City Mayor Rando Clarix Uy.
5: Samtang tulo ka mga tao sa nalambigit sa nakonpiska nga balor nga 20.8 million pesos nga kantidad sa gituang smuggled nga sigarilyo. Dias barangay Kibong Sudmag sa Isaymi-Samis Oriental. Matod pa ni spokesperson na Police Major Joe Anabaro nga ugot ang ilang kampanya nining smuggled nga sigarilyo labi na sa mga checkpoint karong panahuna. Naspikas linya si Police Major Joe Anabaro. Ato siyang mahinabi may gala karong Uto ha, balikan talang may gala, taon-taon, bagayson. Alas 12.22, prilipan duga mga balita, pahinom-dumuna.
11: Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
12: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
15: So you should
16: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
18: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment.
15: Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
20: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
21: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulong.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
5: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol na mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
23: Mari, ngano na ginuktok man ka?
24: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
23: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
24: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
23: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
18: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
25: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
27: Magalingin pala ang imo nga ulo.
26: Masami nagkapangihi.
27: Masami ginauha.
26: Si may diabetes ka na.
27: Mag DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compound.
26: Nga nagapanubo.
27: Sang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
28: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
5: Oras alas 12:26.
18: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
29: Magnum Noontime News.
5: Parayon tamay gala sa itong mga balita na naspikas linya sa Police Major Juan Navarro karon. Major Navarro, mayong udto nimo live tas Magnum Radio, bali Magnum Presid Blanca ug Magnum Jean Luna.
30: Gusto ka mayong udto, Magnum Presid and Magnum Jean, usa itong masuking pagpamino sa Magnum Radio.
5: Major, tagay na magdetalye ang inyo mismong kinibang pagkasikop, labi na sa mga smuggled nga sigarilyo. Major.
30: Apadayon ang ato ang pagpahingusog, ilabi na sa ato ang kampanya battle mga smuggled cigarette no din sa ato ang AOR sa Region 10 Magnum Presid. Actually, kagahapong adlaw, July 11, 2026, anakin sa alas 2:15 sa kaadlaw no adunay nasabat sa checkpoint ang ato ang kapulisan sa 1004th Regional Mobile Force Company. Doon na sa atong border control point kaya na ito Magnum Proceed in doon na kita na intercept no, sa Mitsubishi Fuso nga close van truck nga nagkarga og mga smuggled cigarillo nga nagkantidad kini sa 20.8 million pesos. And sa maong report nga ito ang nagawat, nagkanayin kini nga ang maong truck pasulod sa ito ang AOR between may bridge kini sila no sa may bridge wala kay nagpatuod sa ato ang checkpoint o gitong gikandakan kini og porso sa ato ang kapulisan and sa ilahang pag kining pagkuti-kuti pagpangutana gawas no nga ni amin kining maong driver og kauban kini nga adunay na kini sila gikarga anong wala sa inapuno nga adunay na kini sila gikarga nga mga smuggled cigarette og dito no they are being placed on arrest and ang maong mga nakumpuska po ng mga sigirilyo ato atining inventory and it will be turned over sa ato ang Bureau of Customs sa Magdalong Proceed.
5: Mm. So may timailan ani kasagaran na Ma'am Joanne nga kani illegal yun ni ang ila mismong gikarga nga sigarilyo?
30: Unang-unang Magdalong Proceed, wala kani sila yung maipakita no, nga mga legal nga dokumento nga regarding sa kung asa kinigikan o asa paingon ang maong mga sigarilyo, wala po kini health warning. Makita man na nato sa katong mga legal ni pamaligya og sigarilyo. Adunay kini health warning o government warning na nakabutang. So kini siya, wala kini siya Magdalong Proceed. And of course, ano, usually kina karga gayud kini siya sa kaning sa mga pamaagi nga ingon ani Magdalong Proceed no nga kanang tago bitaw kay actually kung sa pag-abri na sa pag-abri sa maong driver sa maong truck sa likod ni ini nga bahin makita nimo nga aduna pa kini gi try kini og kanang cover og kaning mga abaka nga product pero makita nimo in plain view sa taas nga adunay mga karton-karton sa mga sigarilyo.
5: Okay. So mo day so klaro kayo tataw kayo Ma'am Joan nga taguan gyud nila ang nasampit nga mga illegal.
30: Yes, aduna pag kita yung mga cases no Magdalong Proceed nga ang mga gina-customize nila ang mga truck, ang mga private even private vehicle gina-customize pa na nila nga aduna sila ay mga compartment sa ilalom nga dili basta-basta makita ang maong ang mga smuggled cigarette though kining ato ang mga pagpaningkamot this is of course in intelligence driven so aduna kinakita yung mga information ni Ana beforehand ato ka nang gina-develop and ato ka nang ginatandakan og mga operation na Magdalong Proceed.
5: Grabe kay karon ma'am no kay dili dili magsaysay pati sa ubang mga lugar mga Iligan man bisag asa diri sa Region 10 daghan ang mga dakpan aning smuggled nga sigarilyo unsa pa gyud ni Ma'am Joanne. Naara na din ni sa ato palibot ninyo monitoring o kaning uban naapod ni sa mga lagyo ang mga ga supply unya abot lang din ni sa ato.
30: Yes, tinuod ka na Magdalong Proceed no base gayud sa ato ang mga previous nga mga dagko nga mga accomplishment. These are coming from other region, no? And actually kini ganing mga smuggled cigarette nato karon nga ato ang nasabat sa atong checkpoint allegedly. But this is subject for validation Magdalong Proceed. The country is Zamboanga and Zamboanga. It is bound for Agusan del Sur no for distribution. Kining 20.8 million nga smuggled cigarette. And yes, and most of them no kaning mga smuggled cigarette gyud confiscate gyud nato sa ato ang border control point. Though successful si kaning ana but as long as aduna pa kay makita sa mga gagmay-gagmay nga tindahan nga yung pamaligya nagpasabot niya po yan ang adin na pa'y nakalusot no? Kani magong smuggling magong proceed ikinahanglan gayon yun eh o whole of community approach no? Just like our campaign against illegal drugs dapat kitang tanan magpakabana nini dili na to dili kita mamalit kay kung mas taas kung adunag yung demand adunag yung supply busa mo gid ka na nga kabalo kita kaning smuggling dakot kaning epekto sa revenue sa ato ang pag-gobyerno no kabalo kita nga ang tax ginataas na sa sigarilyo then kini sila is kini sila pipila lamang ang makapahimulos no katong mga individual nga adunay mga dautan nga mga katuyuan no then and kaning mga taxes dili kini mo paingon sa ato ang gobyerno nga kabalo pud kita kining tax mao ka nang ginagamit sa ato ang mga government projects.
5: Nato sa Balingasag ma'am lahi po to nadakpan nga po sa Balingasag naman to gyapoy na dunggan nato nga nagyapoy sigarilyo na confiscate gyapon dito.
30: Yes, region wide ang ato ang campaign ni ini Magdalong Proceed no. Dili lamang kana sa atong regional office but apil sa ang ato ang mga police station from time to time aduna sila yung mga confiscation nga ginagimo ilabi na sa ato ang mga tigahan. So ang ato agayd ni ini is tinabangay kita sa ato ang tabangan na ito itong kapulisan no, sa pagsumpo, meaning mga smuggled na sigarilyo.
5: Ma'am, unsa may mensahe nimo labi na sa katawhan labi na tong nailang namatikdan nga nabakay gitabon-tabunan baka strapal o baka gitago-taguan baka nga mga gitawag natong illegal. Ma'am, unsa may ilang buhaton o unsa may mensahe nimo sa katawhan?
30: Unang-una magdong proceed na nagpakita kini nga inyong kapulisan dili kay kita mo tolerate sa mga bisan unsa nga klase nga illegal nga kalihukan no sa ato ang AOR. Ang ato alamang ini is magpinabangay kita i-report gayud no katong mga individual nga anaay posisyon or kaning gahupot no sa mga makita man gud nato in plain view pa lang makita sa itsura pa lang sa sigarilyo ma'am the first date mahibaluan na nato nga kini smuggled wala kini ni agi sa ato ang kabang sa ato ang gobyerno kay wala man kining mga health warnings so please do report it no sa ato ang kapulisan and kabalo kita nga aside sa kining maka-apekto kini sa atong ekonomiya, maka-discourage kini sa ato ang mga legitimate ng mga negosyante, wala po tayo may balo kung isa yung mga konti ni Ana nga posibilidad maka-apekto po sa ato ang health pagdong proceed. So, importante nga ato akining masumpo no, nga kining smuggling. Kaya para po na nga ang ekonomiya maayos no, or kining ang buwis ma paingon sa insakto nga butangan pagdong proceed.
5: Okay, ma'am. Joanna Barba, ma'am, salamat kay sa oras o maayong uudto ni mo, ma'am.
30: Daghang salamat, pagdong proceed.
5: Inabati may galang atong tigwaba sa PNP Region 10, Police Major Joan Navarro. Parain ta may gala sa atong mga balita. Sa dili pa niya na may gala karon sa atong Magnum National. Kompleto matod pa ang pasilidad karon sa mga staff sa New Sedigel. Mel Dormitory sa barangay Payatas, Quezon City. Para sa atensyon ng medikal ni Senador Orlando Marcoleta. Kini ang gisiguro ni Jail Superintendent J. Rex Joseph Bustinera, Bureau of Jail Management Penology Spokesperson, human madiagnose sa mild pneumonia si Marcoleta. Samtang nagatubag usab sa kasong plandera sa Digambayan, mato di Bustinera, oras na magawas ang court order, mabalin sa kusodiya si Marcoleta sa BGMP, anam silang dawaton si Marcoleta sa pasilidad sa New City Jail Dormitory.
0: So ano ho ito? Talagang fully manned, fully staffed facility ito. At ready naman sa kahit sinong vulnerable PDL ito. Kasi yung mga karanasan na ho tayong ganyan din naman sa BGMP. Kaya ho ang facilidad nating mga bago ay may disenyo na talaga para sa mga clinic o infirmary na tinatawag. Tama po, sa BGMP naman ho kasi una ho, basta ho may court order na yan at dadalahin talaga ho saan, itatanggapin ho namin yan. Pangalawa ho, ang BGMP ho talaga, ay yan naman ho ang trabaho namin at napaghandaan na ho namin ang mga ganyan bagay. Hindi lang ho dyan sa Payatas, pati sa ibang kuyitan ho namin, mga ganyan ho demographics at kakayahan ng BGMP.
5: Pamahayag kung samtang ipamugusab ni Bustinera nga walay person deprived of liberty kung PDL ang hatagan sa VIP treatment.
0: Hindi lang ho polisiya, kundi pinag-utos ho ng aming secretary, Secretary John Wick Rimulya, ang pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng PDL. Walang VIP treatment. Pangalawa ho, makita naman ho natin, ang design ho talaga ng BGMP rin, hindi ho yung VIP treatment, kundi para sa makataong pamamahala ng pinitan talaga yan. Mm-hmm. Lahat ho ganyan na ang selda na disenyo. Marami ho kasing natin fake news na pinagawa daw ho yan da para dyan.
1: Mm-hmm.
0: Matagal na ho may laman niya na 3,000, sila lang ho yung dinagdag. At pwede nyo hong tingnan ang Facebook page ng BGMP Quezon City Jail Male Dormitory. Makikita ho ninyo ang laman ng loob ng facility na yun para yung agam-agam nila ay mawala. Na maganda ho talaga ang disenyo pero lahat ho ay may access sa ganyang pantay-pantay.
5: Pamahayag kadto ni Bureau of Jail Management and Penology BGMP Spokesperson Jail Superintendent Jerix Joseph Bustinera.
1: Sa Chinese Embassy, kini ang mensahin ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tarela sa Chinese Embassy Dungan sa pagsaulog sa ikanapulong anibersaryo sa 2016 Arbitral Award. Maato ni Tarela nga giingon pagbuli unlawful aggression, pagkaguba sa marine environment o pangharas sa Chinese Maritime Forces sa mga Pilipinong mananagat ang nagduso sa Pilipinas gamit ang dispute settlement mechanism sa UNCLOS nga nagresulta sa 2016 Arbitral Award.
2: may message din no sa Chinese Embassy. Happy 10th anniversary sa atin, sa mga kaibigan nating Chinese, sa Communist Party. Dahil kung walang China, hindi magkakaroon ng 2016 Arbitral Award. No? Dahil sa pambubuli, sa unlawful aggression, destruction of the marine environment, at ang walang pakundangan, pangaharas ng Chinese Maritime Forces sa ating mga inislang Pilipino, ay nagkaroon tayo ng 2016 Arbitral Award. Dahil dito, kailangan din nating magpasalamat sa kanila. No? Because of the Chinese Communist Party, we were able to test the diplomatic dispute mechanism ng UNCLOS. No?
1: Ang pabahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarilla.
5: Nagto si Defense Analyst nga si Professor Renato De Castro nga dunay impluwensyang gobyerno sa China nga pamahayag sa Chinese Scholar nga National Geographic Extension sa Taiwan ang Batanes sinundan nga kabahin kini sa China. Nagto si De Castro nga ang Jinan University sa Guangzhou, China nagdawat na sa Overseas Chinese ug dito nagkuha sa Communist Party of China sa membro usab sa partido. Nagto sabi si De Castro dili angayan nga ibaliwala ang isyu bisarman nga dili opisyal sa China ang nagpa-hayag ni ini.
3: Sabi ni Secretary Tess Lazaro, hindi naman daw government officials yan. I think that's a very naive view. Kasi tama nga, no, hindi yan official, pero member yan ng partido. Alam na natin sa China, hindi mangyayari yan kung walang basbas ng partido.
5: Mm-hmm.
3: So, may ano yan? Ano yung link natin dyan? No? Una-una kasi, ang Jinan University, universidad yan na tumatanggap ng mga overseas Chinese. Kaya very active dyan ang Communist Party of China kasi dyan siya nagre-recruit ng mga membro ng partido na pwede mag-operate under na tinatawag natin United Front Operations. Yan din nagre-recruit ang Chinese Intelligence Agency, yung Ministry of State Security.
5: Okay.
3: Sabi natin, di talaga gobyerno, pero lahat sa China, gobyerno dahil muno dyan, partido eh.
5: Pamahayag kadto ni Defense Analyst Professor Renato De Castro.
1: Giimbisigahan na sa awtoridad kung kinsa ang nagpalayo sa high sea smuggling human nga kupiskar ang dili maubos sa 3 bilyones pesos nga kantidad sa gipalusot nga sigrilyo sa Mandawi City, Cebu. Matod ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga halos sa hinta ka mga container vans na ang kinatibukan nilang nakumpiskar sa gipalusot nga sigrilyo. Gipatutukan nila karon ang sa National Bureau of Investigation kung NBI ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Anti-Agricultural Smuggling Act sa mga kontrabando.
4: Bukod po doon sa mga tauhan na direkta ng nahuli po, ano, yun pong may-ari ng yarda, may-ari ng barko, may-ari ng mga trucks na ginagamit, yan po ay magiging persons of interest. Ano po.
5: Mm-hmm.
4: So, dyan namin kailangan po talaga ang NBI, kanila, sila naman po ang may kakayanan na tingnan hanggang dulo, hanggang simula. Kung sino talaga nasa likod nito, sinong operator, sinong financiers, hindi naman po titigil itong gantong negosyo. Napakalaking negosyo po ito, napakalaking nakita nila. Kailangan ang mahuli dito mismo, yung nasa likod, dahil kung mahuli lang natin lagi yung mga tauhan, mga ordinaryong mga trabahador lang yan, naghahanap buhay, naghahanap. Di naman din nila siguro alam na walang lisensya yung mga boss nila. Kailangan makita ho natin dito talaga sino yung nasa likod.
1: Samtang gibutyag pa ni ini nga naa sa banabana sa Bureau of Internal Revenue kun BIR nga naa sa 6 bilyones pesos na walang akita sa gobyerno.
4: Ito po ang nawalan tax dito kung ito sana illegal. Sang-ayon sa BIR kahapon, ano, hindi rin po bababa ito ng sa kanilang computation, mahigit halos aabot ng 10 bilyon. Opo, yung duty, meron kasing excise tax po yan. Kami po ang direct sa customs, so kung yan ay legal sana, halos 1 bilyon sana yung makokolekta namin dyan. Ano?
5: Mm-hmm.
4: So balit ang BIR, kung yan ay locally manufactured naman, sabi nila ay halos 10 bilyon sana ang kinita ng pamahalaan dyan.
5: Mm-hmm.
4: Kaya lang bukod po sa hindi kinita, you know, walang pondo dyan, ang yun nga, tama na banggit nyo, hindi po tayo nakakasiguro kung ano laman po niyan. May mga chemical po yan.
1: Ang pamahayag Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. O karoon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
1: Giinspeksyon sa Department of Health kung DOH ang kapig 455 mil ka mga butilya sa antiretroviral kung ARV drugs nga iapod-apod sa persons living with HIV sugod do sunod simana. Ang shipment gilang kuban maong unang hugna sa gilaong mga 1.2 milyon na units sa HIV community samtang ang nabiling batch gila

0: Tukos gawin nga hangin nga 144 km per hour. Samtang daghan ang nakansilar nga flight o yun man naminusan ang biyahe sa tren tungod sa daotang panahon. Gisuspenso usab ang klase o sa ferry services. Dugtong niini, nagrisulta sa kusog nga hangin o pag-ulan sa bagyo sa habagatang isla sa Japan o sa Taiwan.
1: O karon sa itong magdo mga business, posibleng mabuos si 300,000 metriko tonelada sa produksyon sa humangay ni tuiga. Nanusab sa epekto sa El Nino, mato ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Aldemesa, kinisubay sa panagbanabana sa ahinsya, gidugang pari di Mesa, so kuhay ang sitwasyon kung karong tuiga kung nilasinati ang epekto sa El Nino.
2: Projection, bababa nga yung current year production natin ng 700,000 metric tons dahil na rin dun sa nakikitang epekto. And of course, market will respond. May mga ganong announcement. Iba yung sitwasyon this year. Bukod sa meron tayong maging problema sa El Nino dahil doon sa naging krisis sa gitnang silangan na kung saan tumaas yung presyo ng petrolyo, of course, na nagdulot din ng pagtaas ng presyo ng fertilizer, ito ay naging threat ngayong wet cropping season natin at hanggang mag-slide yan hanggang dry season, mag-start November this year hanggang first quarter of next year.
1: Pamahayag ni DE Spokesperson Assistant Secretary Anel de Mesa. Samtang sa itong Forex Street, ang usagas dalag balon karon sa 71 pesos, 55 centavos. Krijan dalag 43 pesos, 42 centavos. Ang dalag 7 pesos, 75 centavos. Sa Taiwan dollar, Korean dollar, 42 pesos, 64 centavos. Korean won, 4 centavos. Euros, 30 pesos, 30 centavos.
0: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni TV host actor Edo Manzano ang iyang sekreto sa nagpabiling himsog o baskog bisan sa iyang panuigon nga 70 anyos. Matod ni Edo nga nagsunod siya sa carnivore diet diin karni lamang ang iyang kanon. Gidugang paniini pwede ang karni sa manok o isda ang kanon o gilkayan usab niyang utang tungod sa genetically modified organism pesticides.
3: I started a new diet a few months ago. It's called a carnivore diet. Only meat. High fat, high protein, no vegetables, no rice, no bread, no pasta. And above all, maybe this is something that's been researched and it's been validated and proven, no sugar. Carnivore is based on how it reacts to your body. It's not as expensive as people think, you know. Because it's puro steak. No, it's not true. You can do fish, you can do chicken. We don't do veggies because, you know, there's so much GMOs and pesticides. My fiber is good. You know, you can tell by your gut. Okay. Your gut tells you a real story about the rest of you. It's just that, please don't take my word for it. You know, again, social media is there for you to be able to do some research and validate and see what works for you.
0: Ang pabahagyaw ni TV host actor Edo Manzano.
1: O karon sa ato mga balita sa atong Magnum Sports. Sa atong Magnum Sports sa karong panahon na, gidako ang matod pa ang torneo ang nakalinya para sa Pinay nga si Alex Shala isip papagandam nini para sa prestigyosong US Open sumabot September sa New York. Sugda ni Ala ang hardcourt season sa pagsalabot nini sa Mudalaba kon Mudbaldala DC Open sugod Hulyo 27 hangtod Agosto 2 sa Washington DC ang Mubadala usa ka WTA 500 event kundi salamutan kini sa kalidad nga headers sa kalibutan. Iyan ang mati atong Magnum noong time news o karoon sa itong headline review. Magnum Local Deputy Speaker o isang Sanitan Congressman Bambi Imano may angkon nga okupado ang iyong mismong schedule after sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. sumabot Hulyo 27 ni Tuiga. Magnum National BGMP bisiguro nga kompleto ang pasilidad o mga staff kung magawas ang court order o mabalhin sa iyang kustodiya si Senador Marcoleta. Magnum International nasod sa uman maghanay o sugyot aron mapalambo ang dagan sa trapiko sa Strait of Hormuz. Magnum Business Production sa umay posible maubo 700,000 metriko tonelada ng tuiga tungod sa epekto sa El Nino. Magnum Entertainment Edo Manzano gipambit ang sekreto sa bilig himsog o baskog bisan siya anana sa 70 anyos. Magnum Sports Pinay Nether Alex Yala musalmot sa 2 hard court tournament sa perseryosong US Open. Hantrog maalas sa itong Magnum Noong Time News. Kini si Magnum Percy Blanca.
0: Og Magnum Jane Luna.
1: Sa usag gawas ng katilimang katawa labing gamahanan. Huwag lamang marugan ako sa katawa na matubani sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Noong Time News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Alas 12:49.
5: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
3: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
4: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
5: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
6: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo PH Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo ay hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Video.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oras sa Magnum Radio alas 2:01 sa kahaponon, mahigala ng balita karong orasa. Gipasabot ni Comelecor Region 10 na Regional Director nato magbutay na wala picture ang listahan sa mga botante para sa umaabot ng barangay o SK election. Mato ni magbutay nga sa national o local election lamang ang dunay picture sa voters list.
1: Sa barangay elections, wala tayo picture, no? Wala yung picture sa barangay. Sa national and local elections lang, na ay picture. Mauna yung usas sa mga gi-propose during our kaning meeting nga kinahanglan doon nag-pictures. Kay that's one way of kaning avoiding kaning people from voting pangalan sa laing tao. So mabase on sa makita sa picture, dili na siya, mahadlok na sila nga mubutar, no? So I hope nga mausab ang plano sa commission niya ang atong listahan niyang gamiton sa election. Doon na nai picture. Pero as of now, ang ilang istorya is basig walay picture ang atong mga list of voters na ipagawas sa elections. Ang atong listahan sa national and local elections ang gapintaan na ang central office. Unya sa printa sa kaning list of voters for the barangay and SK elections ang ato mang mga local COMELEC office. Wa may capacity nga mo printaan ang kaning dunay picture. Listahan lang. So ang naara na ang pangalan, address og ang precinct number.
0: Ang pamahayag ni COMELEC Region 10 Regional Director Renato Magbutay samtang gibutang ni public interest lawyer nga si Attorney Conarez Del Rosario nga dili importante ang konteksto kung anong nagbahad si Vice President Sara Duterte sa kinabuhi nila President Ferdinand Marcos Jr. ug pipila ka miyembro sa First Family. Matod ni Rosario nga ang nahitabong pagbangbahad mismo makonsidera nga impeachable offense.
2: That's also precisely the reason kung bakit nila gustong i-play yung whole 2 hours, di ba? Kasi the prosecution is telling them na, 2 minutes lang i-play nyo kasi yun yung kailangan natin i-present. Pero ang sinasabi ng defense, i-play natin yung 2 hours. For me, aksaya yun ang oras. Kasi tama, the context is irrelevant anymore. Just as long as sinabi ni VP Sara na gusto niyang ipapatay ang presidente, meron siyang assassin na kinontract, that in itself is already, for me, impeachable. Kasi that is not only an attack on an individual, that's an attack on the entire country. Kasi nga, part of our national security ay isecure din ang safety ng presidente. So, I think yung pagpunta lang talaga ni Attorney Zulaika is not only part of optics, but it's also probably a strategy para to prolong the process.
0: Ang pamahayag ni public interest lawyer nga si Attorney Reyes Del Rosario. Og karon sa tong Magnum News Hunter, People's Day sa LGU sa syudad, gipangandaman alang ugmang adlaw sa balita ug serbisyo ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Gipangandaman sa lokal na kagamhanan sa atong syudad sa Cagayan-Turo ang ipahigayon nga People's Day sa laing hugna nga nasangpit nga kalihukan nga ipahigayon dito sa Barangay Ipunan din atong syudad. Ang pagpanguna ni City Mayor Orlando Clarix Uy sa nasangpit nga programa alang sa adlaw nga paghatag og higayon, pagtunol og serbisyo og uban pa nga mga gikinahanglanon na maitunol nga to sa mga katawhan sa maunga barangay. Kinintinguha nga mapaduula sa gobyerno sa ang nasangpit nga katawhan pipila ka mga or ana ang mga kawani sa nagkariyahang departamento sa City Hall din direktang makahatag og serbisyo tabang sa mga panginahanglanon sa mga residente din gikan sa dokumentasyon, consultation ug assistance uban pang frontline services nga maitunol sa tuang mga departamento at tuang syudad sa Cagayan-Turo din kinisap ang laing hugna sa nasangpit nga kalihukan sa tuang lokal na kagamhanan na tuang o alang sa tong mga kabarangayan na dini nga para pagpatuman at karon nga bulana din kini sa barangay Ipunan na kansa nga mapasalamaton uga at malipayon ang gibati sa tuang mga residente sa barangay Ipunan ni nga tong syudad na sila nasaba ang bahigayunan nga matagaan o kaservisyo sa lokal na kagamanan sa tong syudad yaron nga pabilin ang pagpatuman sa gingong tema sa tuang lokal na kagamanan nga mao ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa paritaog serbisyo magbadyo.
0: Nga salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masami ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar, o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: ATC ang alkaline ng vitamin C. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masal rika.
1: Epic.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: Pinoy, the best ka.
6: Sariling atin.
5: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulba na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Pinoy, the best ka!
9: Sariling atin!
8: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

music ng mga Pinoy, ang inato ng mga musika para sa tuwang kahaponon kanong Sunday sa Tong Pinoy The Best Ka. The best of music sa mga 90s and 80s and sa mga mga conference na itong karaan ng musika ng kansang mga atua. Okay? So mo na tuwang pang paminaon may galakaro nga hapuna para sa tuwang Pinoy The Best Ka. At syempre sa pag-uban-uban ang inyong nag-inusarang banggiitana nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapiens, Magno Mencho kabaktulan sa tuwang panag-uban karong hapuna sa tuwang Pinoy The Best Ka music ning afternoon sa Sunday para sa tuwang pagpaminaw sa tuwang mga maanindot nga musika karong hapuna. Syempre standby lang mo diya, may gala para sa tuwang Pinoy The Best Ka music. Standby lang mo diya sa inyohang mga panimalay o hindi sa tanan mga mag-conference nga kung gikabisihan ninyo ang inyohang mga pagpanglimpyo sa inyong balay. Labi na sa katong mga nanlaba, naptungan ng lampaso, nag-trapo, ng malansa bakaha, kayo managlaba, nagplansa na para uniform o madlawa. Uga sa mga Magnum Friends nga nag-prepare na sa para sa ilang duty o madlawa, then nagkabisi-bisi na gitintaon karong hapuna. Ang uban sa kikamulong pa o ligo o lampaso o laba kay para sa ilang mga buluhaton. So nag-unsa man kadya karon sa inyo ang panimalay. Sa gawas sa inyong balay, basig naglaglaag ka din, nag-chill-chill. Stress-toria, marites, chika-chika. Ang uban din, nag-inom lang desdaplin. Ang uban din, nag-chess o makaha nag-ML. Or naglumba lang mo diha o ka ng sinitsintay kinsay mo labay. Sa mga tambay, sa mga Magnum Friends nga na diha karon sa ilahat sa taksa ka mga barangay. Bisan sa mga Magnum Friends na ito nga naive duty, na trabaho, bisan sa Sunday. So, agad nila hanga kinabuhi mga kiksunan. Ning kamot na ganit tao nung papanarbaho, bisan wala hindi op. So, muna, parayan lang yapon sa inyo ang pagkamaayo o pagpaningkamot. Basta kay amping lang yun kanunay. Katong gabiyahe diya karon amping lang. Sa mga pagbiyahe, labi na sa tuwang mga sakinan, labi naglagyo kayong inyohang gantuan. Kung paulian, baka ha, karon. So, amping-amping daw pagsiguro nga tama ang inyohang mga paglakaw, sakto, kondisyon ng inyong sakinan. Kung sa man nga sakinan inyong gisakyan diya, busman, jeep, taxi, pa-private car baka ha, mabaw-baw man, motorsiklo, sama na diya. Okay, sa mga Magnum Friends na to diya nga naminaw, tanan-tanan, maying hapon ka ninyo tanan mga Magnum Friends. And syempre sa itong pagparayon sa itong Pinoy The Best Ka Music, chill-chill, lingaw-lingaw, o standby lang sa demo niya mga Magnum Friends para sa itong programa karong hapon na sa itong pang-pa-good vibes, pang-pa-chill, o pang-pa-hayahay sa inyong kahaponon. Sa katong mga nagsimba, di akro na silang simbahan, good afternoon ha. So, ano lang mo diya, focus lang mo diya ha. Katong na sa mga religious activity. Katong karali kayong uban, basig na karali diya ron. Tungod kay Kwan Gud, wala Gud kaltos sa ilahang mga gipangbati, labi na ka na nga nang hitabo karon sa tuang kauluhan ng bahin. So, sige. So, sa tuang pagparayin mga Magnum Friends para sa tong Pinoy, The Best Ka. Kauban si Magnum Mencho kabaktulan sa tuang kahapunod Sunday afternoon mga Magnum Friends, dili lamang sa number one station, Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: It's 3:01 on Magnum Radio.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 3:03 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Giawhag ni Pro Ten Spokesperson Major Joan Navarro ang katawan labi na kadtong dunay mga armas o nasayra nga naghawid niini nga wala lisensya nga i-report kilayon. Matod ni Navarro nga kini aron malikayan nga magamit sa daotan o mapugan ang bisan unsang krimen.
6: Pagayod nga gi-encourage ang ato ang mga kaigsuunan nga kung aduna sila yung mga information, mga individuals nga gahawid og armas og kabalo sila nga wala kini lisensya para gayod nga mapugnan kining maong maarmas nga magamit no sa mga violent incident. Ang ato gid nang gi-panawagan to report it no to give the information ngadto sa ato ang kapulisan para before kana magamit sa bisan unsa nga mga krimen ato ana kanang ma-applyan ang mga search warrant, makuha nato ang maong armas. Inana ka-importante ang kooperasyon sa ato ang mga katawhan.
5: Ang pamahayag ni Pro Ten Spokesperson Police Major Joan Navarro, samtang gipamugos ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga ligon ng ilang mga ebidensya nga gihanay sa impeachment court na matod ni Chua nga pinaagi ni maglisod ang senator judge nga magdesisyon aron na i-actuital si Vice President Sara Duterte.
7: Matibay ang aming ebidensya. So sana ang hinihiling lamang natin no, na sana yung mga napagalang-galang natin sa Sierra Gorgeous ay talagang ang paang over-focus nila bilang senator judge ay sana panindigan nila na mag-exert sila ng political authority. Well, at least ako sa aking gana pagkatapos namin maipresenta yung mga ebidensya, bibigyan namin sila ng dahilan para mahirapan sila po. Pagkatapos namin nga ilatag yung mga ebidensya, diba? At matibay na matibay.
5: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua. O karon sa itong Magnum News Hunter World Population Day, gisaulog sa CHR Region 10 sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Gisaulog karon ang World Population Day. Dinhi pasiugda sa Commission on Human Rights kung si CHR Region 10 ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa tawhanong katungod naliwala sa padayon sa pagdako sa populasyon dinhi sa nasud. Para sa CHR 10, mukabat sa gibinabana ng 8.3 billion ang population sa nasud o gilauman nga musaka pa kini sa 9.7 billion 2050 og 10.9 billion sa 2,100 samtang sa nagkadaghan nga populasyon nga nag-average sa usa pang 48 fertility rate o gamisaka sa life expectancy tungod sa pagkut question sa services pang pangalawad kung kinabuhayan sabot sa komisyon nga ang kinibang lugar nga kausab sa populasyon doon ay dakong epekto sa pag-asaka sa pagkaon dokasyon nawas o trabaho ingon man voluntarong kalambuan na busag ipanayon sa Zed Center ng ilang pag-awhag pagpatuman sa mga palisiya patas inklusibo nga nakabase nung katungod arma siguro nga walay bisan kinsa na mabiyaan o bagangkon sa usaka makaturanganon sa kinibang mataga usa balita gikan sa CHN 10 kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Dagang salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod gatakna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Ka.
10: Sariling atin.
9: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

You're listening, Pinoy, the Pinoy, best ka. The best ka. Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Welcome back sa tuwang na programang Pinoy, the best ka. The best of music para sa tuwang kahapon na diningat lawa mahigala at daw nga Domingo para sa tuwang nga programang karon sa matanga Domingo na kundi nga pipila ka mga maayo o kapatsada ng music mga karaan ng musika pero pang Pinoy. Pinoy na Pinoy, OPM band, artist nga itong gagabdunggan sa ilahang ng mga music na maanindot daw makapahinuklog lugar sa atong tanan. Ang tanan nga makahinumdom o makapahandom sa tuang mga kagahapon, ang umbansab nga naghandom sa ilahang mga kapaitan, naghandom sa ilahang mga kapakyasan, o naghandom sa ilahang mga kalipay nga panghitabo o kanaugan. Sa ilahang mga kagahapon mga kiksunan o ang uban nga naghandom sa ilahang mga hinigugma nga nipanaw nas kinabuhi kuha na sa laing kalibutan o ang uban sad nga mga nakadumdum sa ilang mga utang nga sa ilahang mga gipangutangan ni pamayad na mo o to kundili tungod ani nga music di mo makadumdum ang uban sad nga nakadumdum sa ilang mga gipanghulaman nga mga gamit wa pa nauli sa mga Magnum friends nga nakahinumdum sa mga kalipay ngayang nabati kagahapon sa mga milabayng panahon sa mga Magnum friends nga mga nalingaw daw nga nalipay ang iyahang gibati kay nadunggan niya iyang paborito nga musika karon hapon na nag chill chill na lang din uban chill chill inom inom kapi kapi o baka takay takay baka sa uban dahil yan uban dyan nag relax lang ilambit na lang higda higda tambay tambay ang uban sa ulat na lang o kanang panihapon or kanang snack ulat nag snack no so kwan dyan no kurang mga dunya ba dunya o dondon mga dondon o sa mga ayahay ayahay kay kahimtang mayong hapon and happy Sunday para sa tuwang afternoon music for OPM band OPM artist and sa tanan mga Magnum friends nga nakarelate sa tuwang mga musika o katong mga nakahinuklog kay nagbasol baka kay sayop ang iyang desisyon o katubakahang nagmaoy o katubakahang nalagot pa sa imong kagahapon o katubakahang wapakamove on samot baka kagkuhan karon kay nadungganin mo iyong music iyong theme song o, sa mga Magnum friends din ha, nga nakarelate lamang hapon ganin yung tanan o katong mga nalipay nagkatawa na lang, igo na lang nagngisi sa mga music nilang nabati kay nakapahandom kanila sa ilang mga kabatanunan sa mga miaging panahon. Okay? Huwag na nakadugang banding pasab sa tong pamilya. Dugang banding isab sa tong mga higala o mga hinigugma. O mga parinti o silingan, mga uban pa na to diyan na nakaroon sa ilang taksa-taksa ka mga panimalay na nagkahiusa. Yan muna importante mga kagsunan. Pagpaton sa paglaong, panaghiusa, paghigugma sa matagpusa. Okay? So, dali na tataman para sa tuwang Pinoy, the best ka music. Salamat kayo kaninyong tanan. Mga Magnum friends, kinilang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien. Magnum mencho kabaktulan, liminhon ang kagayanti oro. Salamat.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika. CDO Idol. Cheesiest.
5: Our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Magnum, opinion. Si Kanyechi Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ug Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa ilang mensahe ug opinion.
2: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion niyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not grave threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
3: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: i-DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga desugard sugarcane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Andito na ang Mighty!
4: Malaban mo!
3: Mighty C!
4: Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
7: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon og kalambuan diha sa pagpadagan og pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
8: Oras alas 4:08.
9: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
10: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
11: Uy, mga kamarites! Hali na, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights!
12: Magnum Showbiz Delights!
11: Mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, blind items, ugapil na ang mga pampa-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights!
12: Magnum Showbiz Delights!
11: Aniya na ang inyong showbiz princess, Magnum April Borja!
12: Magnum April Borja!
11: Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
8: Oras sa itong mga higala, alas 4:09 na sa hapon. Maying hapon sa mga Magnum friends ato nga naminaw karong hapon na o ga-welcome ta sa ato nga programang
11: Magnum Showbiz Delights.
8: Of course, mga higalano, today it's another lovely Sunday outside. Karong adlaw na sa mga higalano, it's another murag medyo cloudy, murag medyo windy na pod nga Domingo, mga higala. Karong adlaw pet sa dawsin na usab kita mga Magnum friends sa bulan nato sa Hulyo 2026, mga Magnum friends. So murag medyo paspas kayo no ang adagan usab sa ato nga panahon o gagani kining mga higalano, murag hapit na lugar ta, murag kana murag kana bitawong masulti po lugar nato nga konting kembot na lang. Daan na po dayon ta sa tunga-tunga usab sa bulan nato sa Hulyo, dayon ambak na po dayon ta, dito na po dayon ta sa Agosto. Tapos pag uman sa Agosto, you know what that means. Diba? Bermans na po dayon. Ay, ginako pa sila marag excited. Dagit kay ko. Bitaw mga Magnum friends, mayong hapon sa mga higala nato nga naminaw karon og welcome ta sa atong programa nga Magnum Showbiz Delights. Hangtod ta unya sa alas 5 sa hapon mga higala. And of course, makauban ninyo karong nga hapuna ang inyong nga one and only Showbiz Princess Magnum April Borja mga Magnum friends. So of course no, maying hapon pod sa mga Magna friends ato nga naminaw karon, ilabi na gud ka to mga higala nato nga naa gid pod taon sila no, sila mga tagsa-tagsa ka mga house and lot. House and lot bitaw, tagsa-tagsa pod lugar nila ka mga panimalay, naminaw pod lugar sila karon while baka nagkapikapi no or nag general cleaning or nagadigamo na usab sila para sa panihapon. Bitaw mga Magna friends, maayong hapon nga I hope no nga kini bitaw okay gid pod kayo mo karon no, wala may mga sakit, wala mo gipanghilantan, wala mo gipanghubak or kana murag bisan unsa pa lugar pod na di ang mga kinibang mga balatian no. So murag mo gina siya pinaka importante karong mga panahon na crisis ta, pero murag mas maayo gid no nga dili na pod mudungan ang kinipubitaw nga crisis usab sa ato nga panglawas.
6: Magnum Showbiz Delights.
8: Of course, mga higala karong nga hapon na, medyo special na po lugar niya nung episode nato this afternoon, mga Magna friends. Kaya doon na po tayo mga dinapit ng mga bisita. Mga kanakuan yung lugar nato ni sila, mga regular benefactor. Regular benefactor, diliman. Bitaw, naano po tayo ka ng mga special po lugar ng mga visitor, lugar po karong mga higala nga mo join us sa ato nga programa this afternoon, mga Magna friends. Of course, naano nato din karon si Magna Jane Luna o si Magna Kia Abelianos sa mga higala ang makauba nato hangtod sa onya sa alas 5. Magnum Kia, Magnum Jane, basindra mo yung mga greetings pagpanimbaya sa atong mga higala nga naminaw karon.
13: Yes, sa Magnum April, no? Mayong hapon. So, nanasad mo din karon kay itong ni Agi, among gi-apply yan, nahiman to siya karon. Nakanungog, magudminga, nangita ko na kag labor.
8: Labor,
13: so,
8: sideline.
13: So, nanasad din. Sideline. Giba na kalisod na kayong kalibutan karon, malaki mga palaliton. So, sideline sa mga say muha kay among nadunggan kay murag aba minimo magudoy mong hatag.
14: So, hantod sa mahal mga palaliton, makita minimo din din.
13: Hantod sa mo, ito sa kaning wala na may ibayad sa mong parcel na anam niya gihapon mi dire.
14: So sabihin mi.
13: So mayong hapon mga Magnum friends no, antuson sa mini na pod ninyo karong hapon na nga kaning atoron pod dili din pod di makabalo tong magipang istoryahan diri nga mga artista.
14: Kasi ato
13: sila nga istoryahan. Oo,
8: si, lang natin
13: at least sila, gisuryahan na to sila.
8: Lagyan niya kita, wala bitay na istorya niyo.
13: Mga, bisita kailan na to. Masaraman sila na to, ay privilege na nila.
8: That is the mindset, the logic. We love that logic.
13: Yes.
14: Di mo sa sila makabalo sa to. Ay, gansim, sig kayo.
13: Maulang.
8: May tao, si Magnum Jane, masigdunan siya mga pagpanibaya sa itong mga Magnum friends.
14: Yeah, so mayong hapon, no, kami naghihapon ninyong makauban karon na Magnum Jane, Magnum April, o Magnum Kia, no, sa tanan ng mga paminaw karon. Thank you so much. No. So daghan na po tag mga chikahan karon aside lugar no, sa mga showbiz, nga ato po nga angaya at tangan kay kami din, amo gining gitunan. Gitunan na po sa papel.
13: Kwan lang nga, 2 weeks. 2 weeks naman studyman.
8: Mga 2 weeks preparation.
14: Kaya naman ko'y board, Annie.
8: Board exam, mga tatis.
14: Board exam.
8: Bitaw. Oy, hapit na rabado ko noong fiesta sa Barangay Carmen. Murag sapit sa 15 o 16.
14: Marag, 16 gid ang ano,
8: 16 gid ang ilahang
13: kuan, basta. Pinapasabog na gyud. Oo. Oh.
8: Alam murag excited na kay ko. Murag
14: Alam na sa gani siya. Na siya kapisahan dadto.
13: Ano man ba
14: to si kapitan? Di kay basta excited daw na gani kay tuan.
13: Or makita gid na siya sa rave party siguro siya dadto.
14: Eh makita ta kayo 15.
13: Siya ang DJ.
14: Sure ka. Di kayo sure.
13: Or depende tapad sa DJ.
8: Ay na pwede pa kanang assistant sa DJ. Pwede sa dyan mga higala.
13: Or ka-holding hand sa DJ.
14: Pwede gihapon. Pwede gihapon.
8: See you sa 15 to?
14: 15.
8: Bitaw, advance sa Happy Fiesta, no? Sa Barangay Carmen nga itong gadakbayan mga higala. Kaya mag-asaulog usab sila sa ilang fiesta, no? Karong 15 o 16. Alang usab sila nga patron nga si Mount Carmel. So, gani karong panahon na medyo dagan-dagan na ang mga programa. Ang mga
13: kinipan.
14: Ang radio yar. Dagan programa.
8: Ang ilang mga activities, no?
14: Okay.
8: Ang ilang mga events, mga higala. Bitaw, of course, no? May hapon sa mga Magnum friends nato, no? Nga, kinibang, labi na sa mga higala po nato karon nga nadi karon sa mga merkado, sa ato mga market vendors, sa mga market goers. Aga, kinibang, labi na po di sa may merkado sa Kugon. Kaya, murakuan, gitgay Magnum di, murag, domination.
13: Oo, yeah, kanag-kanag-kanag, oh. Diri nakakinanglag monitor o naka sa Kugon.
14: Kaya, baka na murag, baka na lang yung ka.
13: Left, right, up, down, side.
8: Sideways.
13: Oh, sideways, diagonal na manakalimong gikag on the monitor sa Magnum Radio.
8: Correct. Marag feeling nimo kay kanang kuan gyapon ka on duty gyapon.
14: Hindi
8: ka.
14: Ako natatakot. Wala kay monitor bitaw sa sulod kag Kugon. Hindi ako natatakot.
13: Karon ko ninyo testing nga wala koy monitor. Muna na nga mga atake.
8: Bitaw, ina na siya. So, dara po no sa kinibang nga merkado po nato sa Carmen. O ga, syempre po, dara po sa mga merkado sa Bulwa, sa Agora, sa Puerto. O ga, syempre, usab no sa mga
14: Kugman.
8: Panipapa. O, Kugman.
14: Kugman. Kugman. Panituan. Atang urutan na.
8: Sige, sige. Atang urutan na. Shikwan taon na.
14: Sa Agora. Hindi, para walay mahay. Para walay mahay.
8: Lagi ka ba si Main sila nga magbalik-balik. Lagi sila nag-shoutout ng Kugon, Carmen, Bulwa, Agora,
13: Puerto. Pwede mo kay bayan sa
14: wala nag-exist. Sanaon yung tao, diba?
8: Diba? Kaya ka na murag primary, ganang Kugon. Kaya itong Kugon.
14: Mga dagto mo ni sila kaning Kugon, Carmen, Agura. Maugit ni sila mga
8: dagto. Bulwa po.
14: Oo, Bulwa. Dagko kayo ni sila. Ang ubal magod taloy papa.
8: Oo, ka na mga kemi-kemi. Ang pet still, dako gid ka po ng ilang role sa Sustainable Development Goal.
13: Ano na? Rehabilitation program.
8: May tawag ngayon.
14: Ay, showbiz ba yan niya?
8: Showbiz.
14: Abot ang talipa pa.
13: Abi ang committee hearing.
8: Pwede po. Nag-out na mong duha. Wala po. Ito mga higala na. So, muna siya mga Magna Friends. Hang to taon niya sa alas 5 sa hapon mga higala. O, of course, to maing hapon sa day sa mga taxi driver. Sa mga driver na to.
14: Karoon. Kanina, kanina po may mentionan eh.
8: Kanina. Dino kita magana sa taxi driver.
13: Kanina taxi driver. Kanina, matika na magkaya, ma'am, oy, ma'am ka naglinya na to. Malaan sa taxi driver, ano
8: yun. Nakapula. Labi na kumay tatak.
14: Di, mura kang misis sa taxi driver. Naka-couple dapat mo.
8: Couple shirt ang atake.
13: Hindi na pataka-taka o suotong pula basta nakasunod sa mga taxi driver.
8: Kimakulatahan niya ka.
14: Dili, yun, ganun mo mix good ta.
8: Oo, oh, bitaw. Labi na kung walay tatak.
14: Kana pong mga establishment po sa ano Kugon.
13: Oo.
14: Pakutan na kag napay size 7.
13: Wala, wala, wala. Wala pa ka pakutan
14: na.
13: Wala.
14: Istrikta mo yung tindero.
8: Bitaw no, oga, kini nga. Siyempre po mga Magnum Friends. So, gawas po sa mga taxi driver, mga higala. Siyempre, may hapon na sabi sa ato mga jeepney driver, no? Jeepney driver, mga driver po nato sa rela. Oga, siyempre ka na sa mga motor, mga habal-habal.
14: Yes. Talan
8: po mga higala, no? Driver sa bus. Pagka na ng driver sa bus.
13: Basta ka na driver.
8: Basta ka na driver. Dapat
14: ikapitan sa barko.
8: Sige, pero piloto. Piloto.
14: Piloto, ha? Piloto
13: ka na rin.
8: Hindi para walay mahay. Kaya basta makaingon niya sila nga bias ta.
14: Oh, good. Para pong gasakay kabayo. May hapon niya sa imo.
13: Basta ka na naigidrivean karong orasa maayong hapon ninyong tanan.
14: Amping sa iyo pagbiyahe.
8: Oh, inanagin siya. So, kanang muragani karong panahon na kining Magnum Jane o Magnum Kia. Kasi syempre murag medyo para siya or naman karon. So, it's very important good po para sa mga driver na to. Nga ka na bang magbaton sila, magbalongin sila sa mga dugang nga pasensya para nga dili sila makakita o gabikil. Ilabi na good while nagsubay sila sa dalan mga higala. Bitaw, dili na po kita maglangan karon ang atong oras sa alas 4:18. Dili na takaroon sa atong mga top showbiz stories.
15: Magnum Showbiz Delights.
8: Dilita mga higala kayang theater performance ni singer-actress Atasha Mulak. Agoy, giulan karon sa Batiko sa online. Samtang si aktres sa Kaylin Alcantara mi klaro nga dili si aktor Miguel Tan Felix ang rason sa ilang panagbulag kani adto kuna sa ilang panag-away kani adto ni aktres sa Bianca Umali. Samtang si Bibi Gandanghari mi klaro nga dili sila higala karon sa iyang kani asawa nga si Carmina Villaruel. Samtang si aktres sa Kakay Bautista gipalagan ang mga allegation nga siya enabler matod pa. So muna siya mga Magda Friends sa mga tapa showbiz stories sa tukarong nga hapuna. Ang mga detalya ng mga higala masayran lugar po ninyo sa pagbalik na to human lamang sa pipila ka mga pahinom do mga tong oras alas 4:19. Ang oras sa tagarong mga higala no, alas 4:19 na ta sa hapon mga Magda Friends. Sa pagbalik ko na nato no, human sa pipila ka mga pahinomdom, maminaw sa taga mga kanungkan po lugar mga higala. Sa pagbalik nato, of course, makauban gidyapon ko ninyo, Magnum April Borja oga still with Magnum Jane Luna o Magnum Kia Villanosa.
15: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Batman, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik ta sa atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga higalano, you are still with me. Magnum April Bora, gidgihapon mga higala para sa itong programa this afternoon. Oga, syempre po, mga Magnum friends, makauban gidgihapon nato karang hapon, ano? Wala gid, kinibang, wala gid po gihapon tagibiyaan ni Magnum Jane Luna o niya Magnum Maki Abelliano sa
2: pag-ibiyaan. Palakaw na mi, friend.
0: Sige, off mic.
2: Palakaw na mi. Bye.
0: Sige, off mic. Okay. Extra na. Ito, mga Magnum friends. So, you guys are still with us, no? Magnum April Borja, Magnum Kia, oga, Magnum Jane Luna po, mga Magnum friends. Bitaw, din dire na pundukar ta karon mga higalano sa mga nag-unagin nato nga chikan this afternoon, kaya maragini po na siya, no? Kay ang matod pa ang theater performance ni singer actress Atasha Mulak agoy giulan karon sa Batiko sa online naun sa bagid sa town kini si Atasha Mulak, mga higala. Kay lagi Magnum Jane, Magnum kini nga Kia, nakita ba ninyo ang performance ni kuan ni Atasha Mulak sa iyaha nga pagaganap kay kanang siya mugod ang main lead sa Bongga Kaday the Ani Batong Bakal musical. So siya lugar si Ani
2: Batong Bakal.
0: Kamo personally na kanakita ba ninyo iyang performance, like ang snippets, ana ang snippets?
2: Kung ako lang murag kani wala ka kita gyud siyang performance, pero kung imo manggung basihan sa kaning Ani Batong Bakal, murag kung imo itandi siyang personality, murag lisod kayo siya ma-connect bitaw. Like si Ani Batong Bakal manggud is murag bitaw kaning common lang siya nga tao, na bitaw nagmarag na siya sa kaninga common nga kuan sa community. Pero kung imo mong kuan si Atasha, magawas gid iha bitaw kung ano gid magdi
0: iha yung pagkamulak.
2: Oh, yung pagkamulak ba nga may pagka-class gid bitaw, sophisticated, bukid na bitaw nga
0: sophisticated,
2: big word.
0: Big word siya bitaw.
2: Kanang mga chika.
3: At kagikan.
2: Oh, dito sa kuan ila bossing.
0: Ikaw ang dumjin kita ba kasi yung performance?
3: Wala kay ko nakabantay magduma April, like, no? Pero daghan mga comments ang akong nabantayan nga wala daw ni bagay sa iyaha.
0: Oh,
3: sa
0: iyahang
3: personality. Tapos, na-shock po sila magduma April kay nga nalagi daw ang gihatag sa iyaha na nga role. Nga daghan nagi daw ang fit na nga role. Nga, siya mang good kay makaingon mito tamurag pang Beauty Queen gid siya bitaw.
0: Oh, oh, kay kanang mura mugod siya very dalagang Pilipina. Very kanang kwatsa. Sakto tong word ni Magnum Kia kagani na nga mura siya medyo very sophisticated,
3: yes.
0: Classy, so shalin siya. Oo, so mura ginana.
2: Ano hindi man sa ako gi-offer ang role?
0: Lagi pwede po.
3: Mas dagan ano ano mga tana. Marag na bash naman gani ni siya. Oh.
2: What if?
3: Ah, pero kasi Ani Batong Bakal, medyo fit.
2: Mau gani. Ano mo na ko tawagi?
3: Kanat be rich daw ka.
2: Ay, duty ko
0: atalatay. Naka-D&D. Naka-D&D daw ko. Ito po lugar kini mga Magnum friends sa Kelege. Murag daghan, ginpud karon ang murag medyo wala gigganahin na murag nakadraw po ni siya o gakinibanga mixed reactions po lugar sa social media po lagi mga higala. Kaya matod pa, medyo daghan ang wala ni Angay. Murag wala po lugar sila ganahi sa performance si Atasha. Kaya matod pa, sakto to nga murag dili daw kuno siya bagay.
3: Yes.
0: Kaya nga no, gawas pa daw kuno nga dili siya kanamarag dili bitawgid kay siya birit nga birit kay ko musical man good birit gyud na siya.
3: Oh,
2: true,
3: diba?
2: true.
0: Oh, like
2: sige, musical pa mo
3: through the fire.
2: Musical pa mo basaw na din ninyo diha.
0: Okay, so kanamarag diba kung sa kining musical kay kanamarag sagad kay tadling ang imong tingog nagman
3: pa opera gid kaayo.
2: Pagkanang baklay-baklay mo kalit ni kanta ra din kag kalit ingon na ba nakasagara basta musical. Ana
0: na siya sa kinibang musical dayon si Atasha Mulak man good murag matod pa wala do kuno kayo pulugar niya na hit ang iyahang notes. No, murag butan daw kuno kayo siya kay wala daw kuno niya gihit ang notes. Dayon murag gawas pa po daw kuno nga murag dili gid pod kayo siya kini ba nga sinati gid bitaw nga singer. Wala po daw kuno kaayo siya ay kanaba nga talent matod pa sa pagsayaw.
2: Actually, nako nakita sa kaning TikTok man siguro to siya nga murag video nga. Murag gigamit daw iyang pagka nepo baby.
0: Kana, okay, syempre mulak ba siya.
2: Mulak ba
0: siya. Anak ni Aga Mulak o ni Charlie Tagaan
2: siya
0: oga
2: murag ano bitaw, murag privilege ba?
0: Oh, inana. Dayon, oo. So, kanamurag, gawas pa po lugar sa kinibang issue lugar po sa performance mismo ni Atasha Mulak po lugar mga higala. Matod pa, o sa po lugar karun sa naibong nga hisgotanan is that murag medyo doon na po lugar sila pagduda kung giunsa nga nung nakuha ni Atasha ang role. Kaya nga no, at the time na kuno, daghan kaayo o kinibang mihimo lugar po sa pag-audition. So, naglinyaha lugar sila dito, nag-antos lugar po sila dito lugar, kinibang nagulat lugar sila sila nga turn para nga makaperform lugar sila mapasunday nila ang ilang nga talento. And then, kinida yung certain nga Rachel Libres, former singer, matod pa ni siya, two days, doko na po lugar siya nga nagbalik-balik dito sa linya. Pero, sulod ako na sa 2 days,

0: wala niya nakita si Ata siya mulak.
1: Ah, sumunang question na
0: mo. Sumunang mulak na siya karon ang kanang morabito lugar nila gihimo nga isyu nga how come nga nakuha ni Ata siya ang role nga si Ani Batong Bakal pero wala siya sa tuloy nga
2: audition proper.
0: Wala na ko na siya sa inan daw.
1: Pero naman to video, di ba, magdum April nga nigawas nga murag clip lang gud siya sa iyang nga audition.
0: Same audition. Murin to dayon nga kanang morabito timely pod kayo nga gipagawas dayon pod sa management ni Kiribang Atasha ang iyang nga video.
1: Murag kibalitubag na nila.
0: Audition nga.
2: Uy, naabay ako.
0: Nag-audition din si Atasha. Pero karon ang problem is that, ang mga pagduda karon is that, what if, naado ko ni kanabitong murag ka ng mga separate ng mga casting call, o baka ka ng mga private, murag mo, o karang ang ilahang nga pagduda. Basig na ay mga inana. Unya karon if ever do ko nupo lugar nga naa, murag unfair gud pud kayo siya sa mga normal bitaw.
1: Naa siya special treatment.
0: So kana murag duna lugar siya pangpaligyas. Butang talang mga inana lugar kay syempre mulak
2: siya. Mayo sila nga umod ani lang pangpaligyas.
0: Lagi. Murag mahadlok ta kung tinuod. Kung tinuod po lugar siya, so murag
1: naligyas ba kanin siya?
0: So murag inana po lugar karon ang mga chikahan po lugar nila nga matod pa. Basin daw, basin. Dunay ka ng mga secret ng mga kanabang audition, mga casting call, nga kanabitong murag separate lugar po siya. So murag very unfair po lugar siya sa uban po ng mga contestant nga
2: kanabitong yun sila o
0: talent lang yun nila nga punan. Walay pangalan, walay kwarta, talent lang yun siya.
2: So tapos sila kanay nanaban sa kwarta, na sila'y talent. Kita to, basta
1: punan. Wala.
0: Wala ta na. Ganda lang.
2: Ana lang.
0: Ah, ina lang. Ganda lang gid siya.
1: Ganda lang.
0: Ah, so,
1: punan Japan.
2: Ganda-gandahan na ta diri, no
0: sige. Pero bitaw, kamo sa kanang murag part po lugar ninyo, murag kon gid siya no, murag ang
1: unfair siya.
0: Oo, unfair siya kung tinuod. Kung tinuod. Oo, pero murag siguro butang talang ni lugar nag kay kanang nagpagawas man gid sa lugar sila og kinibang audition video gid sa lugar ni Atasha Mulak. So murag but sabton nga nag-audition gid lugar siya. So basin baka di ba
2: para lang ilang portahan.
0: Oo, so
2: ilang portahan siguro.
0: Kanang murag basin sab siguro di ba kalang just to be fair, basin sab siguro duna gid say kinibang nakita lugar pud ang mga kanang producer baka dito mga director nga basin pa lugar nagto sila nga fit gid sab lugar si Atasha para sa role po lugar ni Ani Batong Bakal.
2: Pero tagaan sa siya ga benefit of the doubt kung basin gid nag-audition gid siya. Pero absent tong uban nga mga nag-audition.
0: Basi, wala na kabalo, di ba? Wala na kabalo, di ba? Kay kung ano man ta.
1: Ay, mag-absent, mag-una sila. O yan, mag-bark.
0: Bitaw, so, inana, so, murag, inana po lugar karon kining mga Magnum friends, no? Pero, murag, lagi to, kaya gumikan man po lagi kay social media siya. So, kanang murag good ass, ang mga kuan gyud, ang mga kinibang reaction sa mga tao is that murag medyo kuan gyud, murag medyo mixed gyud siya. Syempre, doon na sa lugar mga tao nga kana nag-kuan gyud sa lugar sila. Nag-support gyud sa lugar sila ka syempre proud kaayo kay si kanang kuan pero si Atasha kanang murag dili kaayo ni siya kanang bitawng into acting murag ina na murag wala kayo ko like ako personally murag wala gid kayo ko nakabantay nga nag-acting siya nag series baka siya or nag movie siya naa pero murag dili kayo siya kanang bitawng daghan.
1: Murag, kuan na siya ni, sulod lang siya atong sa Encantadia.
0: Ah, okay. Dili kay ko ga kanang lantas.
1: Siya si Halia.
0: Ala, grabe kay siya kuan. Grabe kay siya kasweet. So, murag inana siya, no? Dayon, singer man, sad gini siya. Nagid ni siya, igipang release po lugar kani atong mga kanta, mga single po lugar niya. Pero, musical, murag mo ni ang first time nga nakita na ko siya nga nag-musical.
1: Siguro, gay, tagaan lang niya o try.
0: Chance.
2: Try lang niya.
0: First time pa man sa, di ba? First time pa man sa, di ba? So, not bad for a first timer. Pero, still, ang reaction gud sa blagi sa mga tao, murag medyo opposite.
2: Siyempre, bisan kung saan ni mo na magigaingon ang mga tao, bisan pag
0: kanag yun. Bisan pag perfect kayo ka dito, mang body shame sila sa mga hala, kuan siya.
1: So, wad-wad na lang diha ata siya.
0: Wad-wad na lang, di ba?
2: Go lang diba? Ging, go lang mads.
0: Go lang jay. Itawa nga higala
2: na siya.
0: So, murag mo po lang gano'n siya mga Magda friends. So, ang first topic nato this afternoon, sa pagbalik nato mga higala karong atong taon, dugang papod nato ng mga chikahan mga higala. Agad itong oras, alas 4.32.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: DTX 500 mo itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Wow!
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Gigutom na ba?

0: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik ta sa atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga higalano, you are still with me, Magnum April Bora, gid gihapon mga Magnum friends, and still, makakininga uban, gid gihapon po nato this afternoon mga higala, si Magnum Jane Luna o si Magnum Makia Abelianosa po mga Magnum friends para sa pagpadayon sa atong chikahan this afternoon mga higala. Pero, before po lugar tamo padayon sa lain pa po lugar nato nga topic mga Magnum friends, dito po dahil kaganin na bitaw kay Maragna ko'y very important part nga nalimtan po dito bitaw sa topic nato regarding kang Atasha Mulak. As kinibang at the moment, lugar po no, wala po po tayo na monitor nga kinibang nagpagawa siya og public statement, comment baka niya regarding po sa bashing po nga nadawatan lugar niya gikan po sa mga tao gumikan sa blagi sa iyahang performance isip si Ani Batong Bakal sa Ani Batong Bakal nga musical mga higala. So di ba at least klaro po na para lang po nga fair di ba kaya basi makaingon sila nga gibirabirahan lugar na to si Atasha Mulak.
2: True the fire
0: gang wala gang
3: basi nag pa siya nagpost pa siya og pamalakasan nga kaninga tumbag sa diba? Everything
2: sinapa sila yung and Dwight pa si management.
3: Like, sino kayo ngayon?
0: Bitaw mga higala. Pero bitaw, no? Dire na po takaroon sa pagpadayon sa atong nga chika-chika this afternoon mga Magnum friends. Kaya matod pa si aktres sa Kailin Alcantara. May klaro nga dili si aktor Miguel Tan Felix ang kunang rason sa ilang panag-away kani ato ni aktres sa Bianca Umali mga higala. Kay kini nga naman good. Kini magod si Kailin o si Bianca po mga Magnum friends. So, good, kini ba nga best friend forever good sa blogger ni sila. Sukad pa ato nga tuiga 2017 po lugar mga kining mga Magnum friends kinakauban man sa bagyo lugar ni sila sa usapod ka programa lugar Magnum Kia o ga Magnum Jane. So murag dito po lugar murag was it kambal karibal murag mo siguro
3: sigilugan lugar nila
0: inana kanang you know that childhood nga kuan that childhood nga kanang mga
3: crush,
0: movies
3: crush, ito, mga inana ba?
0: So dito po lugar sila nagkauban matod pa and then murag dito dayon po lugar na develop ang ilang friendship po lugar together and then pagka 2018 murag adunay gikabutyag murag duna sila yung mga conflict lugar sila nga friendship matod pa murag aduna do kuno sila yung mga misunderstanding mga miscommunication do kuno and then murag adugi-dugi po lugar sila nga wala nagkatingog lugar and then pagka 2018 malagi to diba nagka-tension lugar sila and then dibalik po dayon lugar sila o gabanding again mga 2020 na mga 2019 2020 na po lugar so murag medyo taot-taot gigihapon siya mga higala no so okay karang murag malagi to pero sa pinaka recent good sa vlogger karon nga interview ni actress Kailin Alcantara giklaro good sa vlogger niya dito straight up nga ang ilaha di ay nga panagbikir po lugar kani adto ni Bianca Umali nga iyang sod nga higala walay kalambigitan kang Miguel Tan Felix. Kay di ay, si Miguel Tan Felix pod, niangkon po lugar ni siya tuwiga 2023, nga di ay gidate niya silang duha.
2: Hello. Sabay?
0: Oo. Dili pa siguro sabay, pero ka naman lang siguro. Ba? Siguro. Mga
3: priority inang... number, Char.
0: Oo.
2: Pero di ba kabaluman si Tan Felix nga na ay friendship bond kaning duha ka.
0: Murag nag-uban mo si Japon ni sila sa Kambal Karibal. Murag nag-uban lugar po.
2: Natinuod lugar? Ganun.
0: So, inana lugar siya. Dahil kini lugar si Miguel Tan Felix, gidate lugar niya ang duha. Pero murag wala mo siguro yung overlapping. Like, ano ba itong dungan-dungan nun po lugar niya mo ang date? Murag wala inana gid sa lugar ng issue. Like, at least na dungan lugar na ito, murag wala lugar siya. Pero, murag wala gito diba, kaya murag dahil sila nagka-fall apart. Kay karang murag wala na lugar dahil sila nagkakilimag-uban. O si Bianca o si kini si Kailin. Pero, murag... Pagka 2020, murag nibalik na po dahil lugar sila pag-uban-uban, murag nakita na po dahil lugar sila sa mga fans lugar nila in public, nga kanabang nag-date po lugar sila, so murag mga inanagid sa lugar mga Magnum friends, and then kining dugangan po dahil siya sa pinakabago usab nga confirmation, bali murag ito ka clarification ni Kailin, nga di ay, ang reason po lugar sa ilaha nga murag medyo conflict gid sa lugar kani adto ni Bianca is that naalang lugar sila ay kinibang mga miscommunication, kay normal bagid po lugar na siya sa mga friend. Nga naagid mo yung mga kanabang mga true. Miscommunication, mga panagbikil ginagmay, di ba?
2: Ano, dito, ano, magbuntiya?
0: Maragwala na siya nag-exist.
2: Nag-exist mo na sa...
0: Maragwala na siya nag-exist sa inyo, ha?
2: Naabot, Ana?
3: Usahay, pag di na mo kaya ang batasan sa usag-usa,
0: di ba? Kanang murag gyapon siya, kanang murag na ay kuan ba friction. Friction bitaw bang higala. So normal magina siya kay dili ra man pud man nag-uya bang mag-away. Bisan ang mga friends na agid gyapon ay mga conflict, mga miscommunication, murag bitaw sakto to, murag bitaw dili na lugar kaganan siyang bata sa magno. So man bayhana ni. Murag murag kailangan gid sab siguro
2: tika ikaw. Na over.
0: Murag na overs na gid ka. So
2: na over na kung anti.
0: Di ba pinala pero kung kini bitaw real friends good mo like real good friends mawala ra pud ba siya mobalik ra pud gidayon siya like kanang
3: sulbad ra siya on its own
0: ba kana bitong murag dili na lang pud ninyo kinanglan nga mag sorry pa mo
2: kalit lang
3: oy ginukuos di man usong sorry oy ginukuos pag wala kay story amiga ko na ko sure
0: ba dili ko gidayon mo
2: go lang ta friend
0: so,
2: ta
0: oh so kanang murag dili palagi siya necessary nga kanang mag sorry pa ka o baka mag send pa ka oga long sweet message nga to pulogar sa imo nga kini po bitaw nga best friend pulogar mga magnum friends ang uban gyud kanang murag magkuan gyud siya sakto to masulbad gyud siya on its own dili na lugar pa siya kinang storyhan but still it is very important gyud bud gihapon magnum Kia magnum Jane nga kanang bitaw pag natay mga conflict lugar pud sa mga friends nato sometimes importante gyud pud siya nga storyhan oo so murag mo magilugya gihapon ni ana ala murag pala gyud si magnum Jane
2: gumuhaton ba na nato
3: nakalimutan ko sa midas nag-away ani niya.
2: Murug diwi gaaway ha.
0: As in. Marag kana murag kuan gid kay mo kanang vibes gid kay mo, oh, di ba? On the same page gid mo doon.
3: Okay, kung hate niya, hate mo po nako.
0: Kana gyud. Kana gyud di ba? Kay kung kanang murag kuan bi mo na kanang we are one.
3: Yeah.
0: Murag sumpay na lagi.
3: Pag gisa ganahan, of course, kisa dapat di pa ko ganahan.
2: Pero wala yung hitabo sa ilahan no. Oh. Pero normal gina siya, mas strong ang inyong friendship. Kung naabit tayo mga conflict kanya, hindi ni bitaw ma-open. Ma-open ninyo. Like, so, oh, meron pag sulbad et. Et, tumubag ka et.
3: Kana bitaw, kung na siya diliganahan, istoryahan na ba siya? Di ba ko namo to?
2: Depende maganda. Guys, I'm so sorry.
0: Bitaw, but like kanang murag, di ba, kamulugar, on your part, do you think ga ang, di ba, nalugar mo'y best friend, tapos ang enemy sa iyo nga best friend, automatically, enemy sa ninyo.
2: O, kanang istoryahan ka niya about kang neneng, niya mo, ulit din ka magalit ka kay neneng.
0: As in, kasi wala mo'y kanang kuan personal beef kanang, kang neneng.
3: Kanang dili mo kaila ni wala, neneng, pero ulit ka nga sa kuan ng
2: ulit ka kay neneng. Wala mo nagkita ni neneng, wala kang kabalong, mag-ianak di siya ng adlaw.
3: Masuko ka kaysa sa iya ha.
0: Correct. Oh. Ba? Labi nang
2: gibitaw. Galit tayo kay neneng.
0: Karang sa mga ex nila.
3: Ha, kato? Kato yung ex ni mga marag palwa.
2: Ay, iyatong version.
0: Ala.
2: Iyatong version.
0: Bitaw ba? Nga nang magigibitaw na ba? Kanabi itong mga mag-best friend lugar mo tapos pag ang isa bitaw sa inyohan ay ex labi na bitaw kong gichitan. Murag ang best friend kaya murag masuko pa siya.
3: Siya masuko. Oo, siya ang
0: murag
3: masuko.
0: Murag mas kwan pa siya. Murag mas triggered pa siya.
2: Siya ang nasakitan. Siya ang
0: parang siya ang niloko.
2: Oo.
3: At kabalikan be
0: ibring up again eh
2: ibring up to ba ano ba
3: kanto lagi
0: ito ba so maraginana gid pa na siya mga higala unya gani no kung balikon pa lugar nato mga kini mga magdum friends sa part usad ni Bianca ug ni Kailin muraga nahimo gid sa blogger nga very important gid pud kayo nga lakang nga gihimo lugar nila nga duha was that kanang
3: nag-kinipon gid sila
0: nag heart to heart talk o nag heart to heart nag one on one talk gid sila and then day to day in lugar nila na kinibang discover nga di ay walay kalambigitan si Miguel Tan Felix sa ilang kanang kuan lugar sa ilang conflict.
3: Conflict.
0: Oo, dayon dito di ay miscommunication ra gid siya. Do kanang murag wala na lugar pod kayo gid ay false unsa gid siya exactly nagbikil baka sila sa utang.
2: Ilan
0: na to. Takabalo. Kay kanang murag wala naman pod siya gid ay false pero at least di akaron ang klaro is that dili siya tungod sa lalaki. Kay murag dili pod maayo nga ang duha ka babae mag-away lugar sila. Labi limit taw kung friends sila or baka same group lang sila.
3: Same group.
0: Murakuan kayo ba ka ng...
3: Tapos ikuha na lalaki, ana. Ayay, kayo.
0: Kanya kagwapo ka siya. Like, siya nagyod ang the man.
2: But actually, kung ikaw, true friend yung ka, di yung ka mapato.
0: Correct.
2: It's like date,
0: girls
2: uban.
0: Girls code man na.
2: Oo,
0: girls
2: like,
0: code, diba?
2: My God, common sense.
0: Lagi. Common sense ba? Common girl sense. Code man na siya. Nabutay ka ng kuan po lugar, ginatawag ka bro code.
2: Yeah.
0: Bro code. So kung... Kung ganin na niya gani kung naka kanambalo gani ka nga butang talan lugar for example crush sa imo nga friend kini nga lalaki dili na pug makakrush niya
2: true ba ek man ni
3: ana ka chada man gud sa among friendship do dili mi si Bianca ug si Kailin dili mi pareha og type
0: kana gyud very important
2: so among karon nga lahi gid mig type ni Magdum Kia og hindi namin type din ang isa't isa
3: oo
0: ana
3: lang
2: Pero at least siya. Diba layo may anak nga panag-away.
3: Hindi diba, may mag-away sa lalaki.
2: Mas mag-away may kung asa may magkaon.
0: Lalisan kayo mag-gutom na kabayo.
2: Abi ninyo nga okay lang may ba pero nanay war some.
3: Samo ko yami ta magkaon di ay.
0: Ikaw bahala.
2: Hindi wala ikaw bahala sa mo.
0: Nabikila na ba? Ikaw bahala ba? Bisan sa mga relationship.
2: Bisag asa.
3: Pero kung sa lalaki never gila siya maitabo. Lagi
0: kay kanang marakuan sa jaba kanang marapitog. So, you really, really think na mas matimbang pa ang lalaki kasi sa friendship.
2: No, no. No.
0: Maglain kayo. No. Maglain kayo nga, ibaylo, rabitawin mo ang, ay, ginawa ko pa sila.
3: Niyawa ang ending. Walay na uyab si Miguel and Felix sa ilang duha.
2: Okay, o, diba? Kanang, natabla sila.
0: Tabla sila kay kanang karon si Bianca. Kanang kaalam siya. Happy naman sila ni Kinibang Ruro. Dahil si Kuanpod, si Kailin. Murag Kuanpod siya. Murag,
3: happily medyo, single.
0: Diba? Niya ka na murag nayat. At yung mga ginasisi. Mga kuan kinay marot. And then, si Miguel and Felix naman po ni siya girlfriend si was it Ashley nalimot ko sa pangalan katong gwapohon gigyapon nga babae basa ka to siya so murag ko pulugar sila pero diba at least po kini mga magna friends klaro nga si Kailin o gang si Kinibang Bianca Umali wala sila nag-away gumikan lang sa lalaki kay kung mag-away bitaw ang duha ka babae gikan lang sa lalaki murag very petty siya. Mm. Murag dili siya kwan. Murag mas maayos siguro kung mag-away mo tungod kay corruption or nagisugot mo sa politics pero lalaki.
2: Layo lang siya kay corruption sa mga magdong April.
3: Mag-away. Mag-away siya. Di ba bagay siya mo ng color? Uy.
2: Anong isugot man ka mo ng color si mong buho ko?
3: Wala na siya. Pero ngayon
2: ka. Murag naunsa.
0: May nanagin siya, di ba? So, ati sa lalaki, diligid po sila. Maayo po lugar nga. Awayan. Kaya nga naman, magka-boost man po na sila ng ego.
3: Mog yun.
0: Dili maayo. Muna likayan. Nga mabos ang ego sa lalaki.
2: So, thank God. Mig type.
0: Correct.
2: Pero kadako na nga blessing.
0: Blessing in this guys.
2: Lahi-lahi hindi tagmata.
0: Correct. Mm. Beauty is in the eye of the tiger.
2: Ay! Kasi may tiger sa
0: mga. Beauty is in the eye. Lahi na siya karon. Bitaw mga Magna friends, sa pagbalik po lugar na itong mga higalan no, dugang pa po na itong mga hisgotanan ang itong oras alas 4:47.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee
6: Mix.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
6: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magnum Showbiz Delights.

0: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik ta sa atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Ang oras sa tukaroon mga higala, agoy, murag medyo paspas kindagan sa panahon. 4:50 na, no? Alas 4:50, ragid po rin taon kita sa hapon, mga Magnum friends. Of course, you are still with me, Magnum April Bora, gidyapon mga higala. And of course, makauban gidyapon nato this afternoon, si Magnum Jane Luna o si Magnum Kia Balianosa. Hangtod ta, uni agidyapon sa alas 5 sa hapon, mga Magnum friends. By the way, mga higala, no, sa dili pa kita magpadayon, live po di itang mabati karon na pinag-i-sub sa itong official Facebook page ng Magnum Live. Dito gid mo sa katong na ay 126,000 nga followers. Ay, dito gid i-flex gid nato na siya kasi pinaningkamutan yan siya.
2: Oh, yes.
0: Pinaningkamutan yan siya.
2: Diba? So, shout out namo ng pila to?
0: 326,000
3: in alphabetical order.
0: Oh, grabe. Sige, tagsa-tagsa.
2: A to Z. Mahino na tong tolo.
0: Mita mga higala na. So, dito gid mo no tong nagid siya kiriba nga blue check mark dito gid mo sa katong na ay verified nga badge para nga makasiguro mo nga ang ginakonsumo lugar po ninyo nga balita is legit gid siya, no, dili gid siya kana mga fake check, news check, fake check. News di ba bitaw Magnum Jane ug Magnum Kia dili ta karon sa pagpadayon sa atong chika chika this afternoon. Agay kini murag medyo kana murag kuan gid gihapon ni siya, no, kaya si Bibi Gandang Hari mi klaro nga dili di ay sila higala karon sa iyang kani asawa nga si Carmina Villarreal. Well,
2: pala nga naman.
0: Dili ako na sila friend. Kaya nga naman, no contact ako na sila. 4 years na. So,
2: kana laging no contact.
3: Pwede naman sila guwapa.
0: Daghang na doubt ka rin sa no contact.
2: Pag ex do garden mo nga ni guwapa, nakasabay ni mo ni Bloom. Okay. Dili tayo
0: grow. Dili sa yun siguro kaganahan nga makikontak.
2: Ba? So, sure, no contact lang sa ata.
0: Kaya marag nalabuan ako.
2: Guwapa naman siya.
0: Bitama nga higala. Kidding aside, kalagi, no contact ako numatod pa karon sila ni Bibi Gandang Hari og aktres Carmina Villarreal, taliwala pa man sa ilang very romantic nga past, mga Magnum friends. Kay gani, gibutyag palugay karon sa recent nga interview ni kiniba ni Bibi Gandang Hari, mga higala, nga matud pa, wala na kuno sila communication. Ever since palugay na sumuraga, maragpipila na palugay ka years, mga higala, wala gid ako na sila communication. So, both sabton, tungod kaya wala mapalagi sila communication, dili sila friends. Dili sila higala. Kay wala man sila contact. No communication lugar sila. Sila ay silent treatment ang kanilang atake sa each other karong panahon na. So, para po lugar sa mga Magnum friends sa ito, medyo wala kayo nakagets po sa context ani po lugar mga higala, kinimagod si Carmina Villarreal o si Bibi Gandang Hari nga kanhi Rostom Padilla ang iyang pangalan. By the way, igsoon ni siya ni Senator Robin Padilla.
2: Yes.
0: Mag-igsoon po lugar ni sila. Kini si Rostom o si Carmina, nagpakasal ni sila 1994. Sila kay nga, no, power couple, magiging kayo ni sila kaniyad to. Power couple kay sila. And then, pagka 1997, mga 3 years ra, nagkabulag dayon sila.
2: Nagpaanal.
0: And then pagka 2002, nagpaanal dayon sila.
2: Grabe ka paspas.
0: Grabe gid kayo ka paspas ang ilahang kanang timeline sila nga relationship. And then, matod pa, ang reason doko no ato is that murag dunay friction sila nga relationship. O niya, kanabitang murag unsaon doko no pulugar nila o pagpaningkamot nga dapat on the same page silang duha. Maglisod sila kay di ay naanay internal conflict si Rostom sa iyang kaugalingon. Kaya lagi, gumikin po siya nga sexuality.
2: Yes.
3: Diba? Sili so, sila magsinabtanay. Basi walay subtitle.
0: In Ana, di ba? So, very subtitle. Important good nga na subtitle para
2: yeah, nga mag-sinabtanay.
3: Di mo sila maka-understand.
0: Ana, so, hindi natin yan malaman. Hindi po natin yan malaman, mga higala. So, di ba, inana. So, murag mo pulog ito siya ang nahimo nga rason nga nung nga nagkabulag na lang sila kay lagi, muraga, dili sila magsinabtanay.
3: Nalibog na siya sa iyang kaugalingon.
2: Murag iyang kaugalingon una iyang nahimong kunta.
3: Or basin po, makaingon tanga, kaya na lang bitong, marami itong kapatid ka ng lavender marriage bitong Magnum April.
0: Wala actually, sige daw.
3: Kanang lavender marriage manggol, murag, at marag, kani si guy is basin kaning naka-feel lagi siya nagi something sa iya niya to save his image kana bitaw maging minyo siya magina na bitaw
0: para lugar nga kana bitaw dili siya dudahan
3: kay dili siya dudahan bitaw nga kaning mo na dili niya yeah, siguro dili gid niya makaya dili gid niya matago nga isa gid siyang trans. Sangre char
0: pan gid siya gid marag lahi gid ang iyang heart lahi
3: gid yung gibati
0: lahi gid ang heart. So dito po din lugar po makes sense gid po kayo to siya nga nga point na pero lagi malagi po na siya ang kiniba nga nahimo usab nga rason nga nagkabulag lugar sila kay murag dili sila magsinabtanay and then mura pa lugar nananay form of questioning lugar po si Rostom sa iyang self kay mura lugar ga kwan kay siya muraga napagilugar siya mga conflict pulogar siya nga self na pa siya mga question at the time nga wala pa pulogar niya natubag. And then pagka 2026 naman, pagka 2006 pulogar kini mga magna friends sa Pinoy Big Brother gilugar to sa PBB, nag-come out dahil kini si Rustum.
3: LGBT
0: na. Oo, nga di ay gay siya. Bayot siya. So, di ba, kanamarag na naging siya ilakas ng loob nga aminin sa lahat-lahat nga. Marag,
2: pero more siya pattern, no?
0: So,
2: nag-inay-hinay siya hantod sa
3: yung transition ba?
0: Oo. Oh, so,
3: wala niya gikurat si Carmina bitaw nga. Pagbulag nila, diretso. Okay, out na ko.
0: Oh, diba? Out dili, loud siya, kay, and proud. Murag, napagin siya ko, okay, diba? 2002 sila ka na nagkaanal. So, murag, dito dahil nga period, murag, nag-confed siguro siya, nagalikom siya, uga lakas ng loob, no? Lakas ng loob sa para lugar nga, ikanabang, kung mag-come out na po siya publicly, kaya di ba, Rustum Padilla, murakuan ka siya ba, Brusco kayo ito, tapos Igzon pa ganyan, Robin Padilla.
2: Padilla
0: ba Robin so, Padilla, na, tapos
3: kayo, homophobic ba yan?
0: Na, yun, ang yahapo lugar nga, gikabalakan, but still, di ba, nagigihapon siya guts, nagigihapon siya, ikan na ba nga, lakas ng low para lugar po nga, ang kunan yung lugar po sa mga tao, kung unsa gid siya, dili na lugar po siya, para
3: isa siyang butterfly.
0: Isa siyang butterfly. Loud and proud. Di ba? So, inanagid sa lugar mga magdifference. And then, going back po lugar sa katong nga pagka no contact lugar ni Kiniba ni Rust ani Bibi Gandang Hari kay Bibi Gandang Hari naman po lugar ni siya karon. So si Bibi lugar po si Carmina mula gito wala gid lugar gihapon sila nagkatingog gid sa lugar mga higala. And then, di ba, kung madumduman gid sa lugar ninyo mga 2015 ni Bia naman dayon po lugar kini si Bibi gikan diri sa Pilipinas paadto sa Amerika. And then baguhay lamang sa lugar siya ni balik diri sa Pilipinas para baka nga kanang mura lugar pug ipa-flourish. No? Ipa-flourish po lugar ang iyahang kining
3: career
0: po lugar dito sa Pilipinas. Pero, before papunok ko lugar ni siya, ni Bia lugar, no, pagka kinibang dito po lugar sa Kwan, Amerika, mga 2015, matod pa, naado ko no ito time lugar nga magsige sila o gasapon po lugar ni Carmina dito po lugar sa gym.
2: Uy, murag, sure, bitaw nga wala ni Mugi pang ayo.
0: Dahil magsige lugar rin sila, hi, hello, pero inala ra. Hi, hello lang siya.
2: Casual lang siya.
0: Casual lang lugar siya. Ang ilahado ko nung kinibang relationship after silang marriage was very civil.
2: Okay. So, professional lang na ano.
0: Professional lang, digid ako. Sila ka siyempre friends, bayagid gapon sila kay marriage, di ba? Namagid, maraga, namagid po na siya friendship po lugar sa marriage mga higala. And then, napagid gapon ako nito yung point nga, nagkasilingan ako na po lugar silang duha.
2: Grabe.
0: Nagkasilingan silang duha.
2: Mura, literal lagi daw. Wala niyong magipangayo nga closure. Pero ihatagid ni God sa mo, ha?
3: Kada ganing, diligidin mo to yun, ay, nga kuhaan nga magkita mo, pero magkita mo.
2: Oo. Kaya di ba na may uban nga, bisag imong pangitaon, diligid mo magkita.
0: Oh, di ba?
2: Kaya murag, ikaw ang kanagapangita closure. Pero lahi sa ilahan, no? Murag, nagkan kayo pamaagi.
0: Given nga siya. Silingan, pwede ako na sila. Laliman ba naman ka ng paggawa si Musa Butag, nagkapi-kapi ka, oy, Carmina! Rustum!
2: Rustum! Ay, este,
0: Bibi. Bibi, kanagkwa naman siya, nag-come out naman siya. And then, maraming tono, so ni Dayo na din siya Amerika. And then, pagbalik dahil lugar niya diri, murag wala gilugar lugar sila contact hangtod karong mga panahon na. So, good as, dili lugar sila friends. Diba? Kay, kana magdili masabi gilugar tanan, mag-ex, kay, kana murag, napulugar sila guts nga, makipag-friends sila na ex.
2: Kaya na may uban good nga mga relationship, wala nagsugod sa friendship. Pero kung nagsugod sa friendship, ang
0: mas
2: relationship.
0: Masyada siya. Masyada siya kay, na may foundation.
2: Yes. Katoyin yung foundation ni.
0: What shade is that foundation? 001? 001. Diba? So, very important. Important good no nga na atay kini nga friendship po lugar nga foundation mga higala. Hala, ang oras sa to, ginoko pa sila. Alas sa 4:59
2: na naman na kita sa si Magdum Ching Interina in request.
0: Pita mga higala, no. Ang kining oras po lugar na to, karong mga Magdum Friends, alas 4:59 nagid pa rin taon kita sa hapon. Dili sa takaroon sa ato nga Magdum Showbiz Blinds item.
4: Di na kinahanglan og fortune teller kay bisan kinsa kanato pwede nang makatagna.
5: Nasayod na ko kinsa na siya. Tagna ko palagi, maogid siya.
6: Daho!
4: Aniya na ang blind item Magnum Showbiz Delights.
0: Oras karon nato mga higala, alas sa 4:59 binagirintan kita sa hapon. Dili na punta karon mga higala sa pagpadayon sa ato nga chika-chika this afternoon mga Magnum Friends. Dili ta Magnum Jane, Magnum Kia. Marag medyo excited gid pud kayo kuan nga part kay murag pati ako medyo naglaban ang aking head. Kaya mad pa kini mga Magnum Friends si Netch Itay. Sikat nga actress giingong gapabooking sa mga politiko o na misulod sa showbiz.
2: Wow.
0: Balik ko na to akatong blind item ha. Si Netch Itay, sikat nga actress giingong ingong gapabuking sa mga politiko una misulod sa showbiz. Ay, ginoko pa sila. So,
2: may background, ka. Ani.
0: Ang chika doko no, Ani, is that before pa doko no po lugar ni sulod sa showbiz industry, kini si Girly Pops, racket na ginoko no lugar niya nga magpabuking. Magpabuking, murag, you know na, di ba, murag, dili na kita mag-dive deep.
2: Sorry, siya rider?
0: Pwede. Pwede.
2: Blind diba? Item man.
0: Blind item man. Basta kay gapabooking na ko na siya. Kana man siya mga medyo sexual, mga private, mga activities nga kanang ginahimo lugar ni mo side quest. Diba? Kanang sideline ka na. Sideline mga extra income. Mm-hmm. O niya matod pa, kinida ko na si Girly Pops. Nada ko na siya kinida mga ginatawag na nga Boogie Wonderland. O si Boogie Ay. Wonderland, Bugaw. Okay. So, murag
2: like po itong Alice Wonderland.
3: Murag ba ni Journey ya kibadi na na.
0: Murag manager nga, sige, murag buni ka rin ang imuha nga kuha na client.
3: O karon kay kang governor ka, tomorrow kang congressman, next kang kuha, purok chairman, char lang.
2: Afford,
0: char. So, inanad ako na padagaw siya mga higala. Kinid ako na nasangpit nga actress, lalo ko na ni siya ay manager, di ba? Quote-unquote manager nga mo, matupag arrange o mga kliyente usap para kaniya. O niya, kinid ako ng certain nga actress mga mag-difference, medyo mapili na ako na siya sa iyahang nga mga kliyente usap, lagi na, labi na po sa iyang mga kuan mitaw mga clients usab nga ginadawat kaya matud pa magdumkiya sagad ako na pulogan niya nga ginadawat
3: mga politiko hala ka oy
0: mamili po siya so kanang murag kong kan nakadya commoner lang ka mga
3: 9
0: to 5 mga 9 to 5 hindi siya musugot na man 9 to 5
3: commoner who you
0: hindi pwede. Ditigid ko sa mga congressman.
3: Ditigid ko anang mo earn lang og above minimum.
0: Ditigid ko sa mga malimalatang ibigay yes. sa akin. So, inana po doko na siya na matod pa, kinido ko ng certain nga Girly Pops nga actress, medyo secret good po doko na kayo siya sa iyahang nga mga kalihukan. Siyempre kay, dapat biyago na siya secret kay makita pa lang si kanang pan politician. Labi na diba kung kanang menyo lugar si Guy. Mm. Tapos makita siya, hala, naaligay siya kuyo nga babae nga sexy kayo, diba? Kanang kuan diri man na mo yang
3: tapos medyo gore na dai lang guy oh syempre makadudahan gina siya maging April
2: kadudahan ni siya ha nakilan na kuan ni kita na kuan ni
0: tao hayop
2: mapute morena
0: 5-2 nagkawin mo pinuhin niyo maling atake ba
2: na.
0: May bounce matod pa napulugar tayo clue doko no kining magdumkiya o gamagdumkiya matod pa. Ang image daw ko no karon nga gina-portray sa certain nga actress is that very softy, very demure, ay. Very classy, very mahinhin, dalagang Pilipina. Inana daw ko no ang iyahang kanang image po lugar sa showbiz industry. Pero in real life, nagid po daw ko no siya kanabang mga side quest.
3: Well,
0: pero
3: di ka buwak baso lugar oh, nga mga
0: inana
3: image.
0: Inana daw ko no ang iyahang image, very keme-keme lang siya dyan, very mahinhin, hindi kwan siya, hindi makabasag pinggan daw ko no siya. Mm-mm. Pero, ang klaro karon is that, di ay, kini si Girly Pops, ni-retired naman siya siyang pagpabukin.
3: Natired na po siya.
0: Unya, di ay, di naman po lugar niya kinahanglan pa sa mga extracurricular ng mga wow. activities. Kaya nga no, sikat na naman siya. Tayo siya. Na naman gini siya ay kwartagin lugar, so no need na lugar for her nga kanabang mo lambigit pa siya sa kasama nga mga inana nga mga medyo risky nga mga kalihukan
2: goods na lugar siya.
3: Yeah, yes.
0: Oo, so karon lugar in all fairness bisan pa man pud ako no sa iyahang nga medyo kanabang controversial pud nga pa si actress na ko no in all fairness master kay mo acting. Master good po ako no kayo ang yung acting skills, very professional.
2: Nagi siya talent.
0: Ako no sa pag-acting. So karon lugar gumikan palagi kay maayo kayo ang yung acting, mo pulugar na ang rason nga nung karon, kuan good po kayo siya.
2: Nilambo siya.
0: Vongacious good po kayo ang iyahang karera sa showbiz. So dili na good pulugar niya kinahanglan nga mo lang bigit pa sa mga sideline niya.
2: Sa Boogie
0: niya.
2: Wonderland.
0: Sa Boogie Wonderland. Wala na lugar to siya ang iyahang Boogie Wonderland na kanakuan na impeach siya to ang iyahang
3: Boogie
0: Wonderland.
3: Gibugaw na niya yung Boogie Wonderland.
0: Gibugaw na niya ang iyahang Boogie Wonderland.
2: At least nakagawa siya, no? Anang situation.
0: Nakagawa siya, di ba? Kanamurag, wala malugar ito nag-judge. Because
2: oo.
0: It's reality man.
2: Nag-judge siya, tanawa ko sa mata.
0: Sige.
2: Oh, kay tanawa ko. Ako lang klarohon.
0: Wala ta nang judge. Maragmugid po na siya kinimang mga magda friends ang reality na to karon. Bitaw, balik ko na to. Ang ato nga blind na item, sinet sketch itay sikat nga aktres giingong gapabooking matod pa sa mga politiko una siya misulod sa showbiz industry mga higala bitaw ala ginoko pa sila nila unsa naman ni ang oras ato karon mga higala alas sa 5:05 na ginintan kita sa hapon
2: ala lapas na
0: lapas over time na gawin na sad gibitaw tani bitaw mga Magnum friends so before ta mag say goodbye si Magnum Jane og si kinibang Magnum Kia na ba mo'y mga pagpanimbaya sa itong mga listeners karon.
3: So, salamat kayo sa pag-uban sa amo karong hapon na Magdama Friends. O ga, do tulong rami ka buong nag-istorya. Marag among nadaot nga kinabuhi kay mga 44. Char.
2: 1,000.
0: More than.
3: Si 45.
0: 45 plus
3: 1. So, amo na siya no, sa ban-uban na po ta sunod na Domingo. Aron po nga, daga na po ta maistoryahan ng mga maayo.
0: Daga na po kinabuhi nga mga
2: kinabuhi.
3: Yes. Barag wala sila kaila na to at least kita kaila tanila. Mo lang gina siya. So shout out na lang siguro sa kung magpapadaya sa barangay Lapasan, sa kung mga higala, ngalan, sa ngalan. Mga
2: ngalan sa mama papa.
3: Mother
2: confidential.
3: Confidential funds.
2: Dito na lang si president.
3: Sa kung mga silingan diha mga friends o kanin mga namin karon sa mga friends nga sila si Joanna o gawa ito ang mga friendship po nga namin ako ng panahon na mayong hapon kanyang diha o stay safe o enjoy the rest of the day.
2: Okay.
0: Sige, si Magdum Jane.
2: Ako na po.
0: Sige.
3: Di ako na po. Bali.
2: Ako na po.
3: ako
2: na sad. O, bitaw. Yes, so barangay Lapasan, no? Pinangga ng mga barangay. O, puro kayo excited.
0: Ano na ba fiesta? Alay ko man.
3: Ha?
2: Di bali na may kuman.
3: Asa to?
2: Ay, dili, di ba, gikan ka sa...
3: Actually, taga-bisigan
2: ka.
3: Ako.
2: Ay, di ba?
3: Taga-bisigan.
2: Bali, dahil ako nahagilap.
0: Bam diri sa bukid mo. Oo,
3: bisigan. Bali, nibalhin mi, mubalhin mi 14. Bago lang. Balhin mi 14.
2: Ay, dili man, kita ka nang hakot ka sa Mambuaya.
3: Mubalik mi sa 17. Oo, sa Lapasan.
0: So, meaning, temporary yun lang ako sa bisigan.
2: Mayroon mag-NPA, walay proper na address.
3: Temporary lang. Balik 14 na bisigan na mi. Oo.
2: Mbeta. So, hello no sa tanan ng mga tagpaminaw dili na pud sa barangay Lapasan.
0: Oh, syempre.
2: So, tanan barangay.
0: I-mention ang 80 barangay.
2: Dili na kaya Lapas overtime na gani mi. Mbeta. Din na sa barangay Lapasan akong parents no, akong family gapaminaw din ha. Thank you so much. Og naapod tay mga i-greet gihapon na magduma April no, mga gapaminaw din ha sa may barangay Kauswagan natong family Mandang family no, si Labina, si Auntie Isabel. Thank you so much no sa pagpaminaw 24/7. Gihapon na yang radyo feeling nako kay ligon pa yang radyo kaysa kung bukog dili gakapalong Magdum April o Magdum Kia. Oo, si Magnum kadi detong listener gihapon no si Sarah Manuel. Oo, siya gihapon nga tigpaminaw gihapon di gihapon gakagubaon sa brand ani lang mga radyo
0: pero gaka malaman nga ang
3: panahon sa pinakauna nga imbento sa radyo
2: ay
0: ancient times ang kanyang radyo.
2: Din hada yon po dai sa police station to Kogo nagpag greet gihapon sila no. Dinan ako i-divulge kin sa.
0: Oo. Sige. Sige.
2: Dili man mga listeners sa tuni sila pati din nasa police station 6 Puerto.
0: Ang ating
2: Puerto.
0: Mamang police.
2: O ito mga mamang police og din hapod sa may Kugman og sa police station 3 Agora.
0: Dili ni siya police station 1 to 10.
2: Dili ni siya pang bias. Dili man. Kasi sila gid mi sumayngon nga greet pud mi diha ma'am. O kayo pa sila nga unfair kay ko.
0: Sad nga mag-greet diba? Bitaw sa service ba.
3: Tanan kay ila ng mga pulis o gaila po sa mo hello.
0: May hapon. Salamat sa pagkabila.
2: Hello. Oo. Ito akong tanaabot sa inyo amo ang mga greetings. No? Tapos, dinapod sa may bulwa. No? Greet niya po na ako diya mga tigpaminaw na to. Diya sa may fish landing bitaw ka ni Adto Magdum April. Kapuloy bitaw ka ilang mga sidecar. Buto kayo. Buto kayo. Gaya't gaila ang speaker. No? Saan niyo speaker? Oy.
0: Grabe naman talaga.
2: Grabe ka. Murang muabot. Gikan ka sa bulwa. Murang niyabot ang lapasan.
0: Grabe naman talaga.
2: Oo.
0: Kwan, wala niya abot og ipunan.
2: Ay, dool man siya. Pero dito gid ko nabilibi, abot siyang lapasan.
0: Ang grabe.
3: Dili ka bulo ipunan, nagipod.
2: Ay, oo.
0: Or kwan, kanang mga hinterland barangay.
3: Abot siya, makuratag maabot og Lumbia.
0: Kana, murag siya, kira taan ang apart.
2: Uy, sa mga taga-barangay Lumbia, hello. Tulang silang damayan, kana-mention naman na ito.
3: O, pati ang taga-Police Station 8 Lumbia, hi.
2: Hi. Oo, unta no, na may blatter sa nudo.
3: Mahalag sa mga litawan. course. Oh, sa akin. O gano'n na dali. O sa to nga mga police at traffic enforcement unit. Oh,
2: hi! Mayong hapon! No, may hapon sa inyong
3: tanan. First present na dali.
2: Bitaw, pala nga na to na itong mga nag-servisyon no, sa public. Kay Dilibia, lalim ilang trabaho.
0: Correct.
2: Kay, trabaho nila, trabaho nung po na to.
0: Like, oh, yes.
2: Oo, sa makaingan kita, work na ata sa ilang shoe. Okay, yung magnum.
0: Wag na, sige na.
2: Basta na ako sa kids.
0: Kids section.
2: Size 9.
0: Oh. Itawag
2: sige, ikaw na mag-April.
0: Okay, so before ta, magababay po, no, kay Murag na, magigyapo yung mga comment, gigyapo din sa itong official Facebook page ng Magnum Live. Nagigyapo din si Ma'am Dirama, ningon siya, hello the three pretty ladies in Magnum Showbiz Delights. Mayang hapon, Magnum April, Magnum Jane, Magnum Kia, stay safe, strong and healthy. God bless us all. So, mayang hapon, no, ni Ma'am Dirama, na minaw pa rin siya karong mga panahuna. Napudayon si Ma'am Jade Maya. Ningin po siya, watching from Ma'am Batangan.
2: Wala ka.
0: Grabe naman talaga.
2: Iabot na ganda din ha. Biliba sa dako yun. Iabot ganda din ha.
0: Grabe. Napudayon si Sir Eddie Sambas Maglasyon. Ningin pa rin siya nga, good afternoon mga ma'am. Watching from kini. Mashakira, good morning.
2: Where sa mana?
0: Kidampas, Sugbong Kugon, Miss Samis Oriental.
3: Matura! Wala na, mas lapasan.
0: Tama ba, Sugbong Kugon, Tagoluan. Diba?
2: Ay, naan sa Tagoluan gihapon.
0: Pero
2: kana siya.
0: Miss Orman.
2: Ay.
0: Kidampas, Sugbong Kugon, Miss Samis Oriental.
3: Gabi may kaabot yan.
2: Sino ka dyan?
0: Malayo talaga ang nararating. Napura rin si Ma'am Merlin Taliktik. Of course, singo pa siya nga. Good PM everyone. I love Magnum Radio.
2: Oh, I love you too. I love you too. Mahal na mahal ka namin.
0: Mabuhay. Bitaw mga higala na oy nilapas sa magitan sa itong oras mga Magnum friends. Ang oras po nato karon aras 5:11 na ginintaw kita sa hapon. Of course mga higala na please i-like i-share ang mga official Facebook page ng Magnum Live o ga napod me kiribang Instagram sa lugar mga higala ang mga Magnum Live 99.9. Of course napod me Twitter Connects Magnum Radio 99.9 mga higala o ga syempre napod me website no pinaagi usab sa mga official website nga www.magnum999.com. So magamit po lugar ninyo na ang website para po nga maka-tune in lugar po po anytime, anywhere as long as na may stable nga internet connection mga Magnum friends. Of course, ayon na sa po magabi kaya musulo na usab ang programa nga Balitang Magnum gid sa lugar mga higala. Of course, makauban ninyo si Magnum Ching Intrina Enriquez o ga si Magnum Mamencho Kabaktulan mga higala o ga pinagi usab sa Balitang Magnum masayra ninyo ang mga nagkadaiyata nga mga balita. Siyempre, balitang lokal, balitang national, balitang international, impossible. Napod mi balitang business, entertainment o ga siyempre, ang ato ang balitang sports mga higala. Now, the time has come for us to say goodbye na good mga Magnum friends. Kini na lamang siyempre ang inyong hanga one and only showbiz princess Magnum April Borja, until next Sunday, mga higala amping mo, gadum dumi kanunay to chismes responsibly.
6: Magnum Showbiz Delights. Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod simana. Samang takna ug samang sibyahan. Magnum

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka bas hinay ng internet ug salawsing serbisyo? Solbad nang imong problema. Niya na sa tuong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakini is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa Lower Naptan area, anakini sa Carmen proper ug Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulihon. Busa tanawa ng inyo kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, parang mudawat o mga aplikante pagka-sales agent full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet. Sa CTC Building Corner, Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
2: Magmang friends, maing adlaw, diyan sa mga special reports na giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamis mo sa mga pita-pita nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni nga mga klase nga isda kay dinhi sa ato sa Pilipinas, dagang isda dinhi sa ato nga naamis mo nimo makuha ug makita diya mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Kea Abellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton og taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, moingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, moingon dahin ta kana tungod kaya dagan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit og ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya og kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila na taas ng kinabuhi tungod kay naasya'y gawiran galana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Actress nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmabdos. Daghan po kayag mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisan tuod og sila sa lawayon, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sa iyang isig kataw, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sa iyang How to Snooze na How to Change Your Life direksyon. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa di maayong dalan atong mag-uon sa maayong dalan. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buado rin ta ni Magnum Hunter Island ako rin sa iyang Beauty and News kalabot ni sa vaginal tightening. Pabuta ni kay basta yung unanin nga isgutanan, daghan yung kaayo maminaw o interesado. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buado rin ni Magnum Hunter Lani Delgado magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asamaan ni oy kani magong mushrooms. Daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, muato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magudli siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Unsa pa yung iyo at bisitahan ninyo ang Balingasag Misamis Oriental. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Bayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
5: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 election. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what, the confidential funds, and ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
6: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
7: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arud likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy
13: breathable panty liner for every wear confidence.
14: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.

0: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Gapanakit ba ang joints mo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Magnum Opinion. Si Kanichi Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ug Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa ilang mensahe ug opinion.
4: Pagbabanta, one thing more. The day or few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion doon. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
5: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
6: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
7: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
8: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic

0: guys, magkaroon. Narin po yung mga pangitabo nga na sa pulisan. Sa police station sa Jagura, alang sa tuk mga disposisyon na para sa balitang Magnum. Ini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat ha, Magnum Hunter 13 Riza Cruz dirita dawat on dogan ditali halos usa ka gatos ka trainee gipaubos sa medical services graduation ceremony sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan
2: migraduar ang halos sa 100 ka mga trainee sa batch alab training for work scholarship program sa Technical Education and Skills Development Authority contesta Misamis Oriental uban sa Scholars of Tech Med Mastery Training and Assessment Center Corporation sa maong mga milestone sa laing ang-ang sa gingong mga trainings kalabot sa pagpa-equip sa high-quality technical education and vital life-saving skills sa Emergency Medical Services NC2 ubos ni Provincial Director Marigold Cherry Garrido sa pagpasiugda ni ini sa maong seremonya diya sa Tech Med Campus sa Mauswagon, Lagindingan, Misamis Oriental. Diin malampuson ang commencement exercises o graduation ceremony sa maong mga TechMed Mastery Trainees, sa mga lifesavers ubos sa TechMed Mastery Training ug Assessment Facility nga nag-provide usab og state-of-the-art hands-on instructional environment, future healthcare and emergency response sa maong mga sesyon aron sa tumong nga mapatuman ang standard technical vocational education sa mga medical personnel ug pagpalig-on sa ilahang skills aron nga mas mahimong malakip sa mga professionals ug mas mahimong excelente sa larangan sa medical services diin kini dakong gamit alang sa mga partisipante sa mga umaabot nilang nga trabaho. Balita gikan sa Test Dummy Samis Oriental, kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio. Bangus imbutido o bangus sa deboning training gipay gayon sa Fisher Folk sa Barangay Agusan sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa.
0: Nagpaygay matutang Agricultural Productivity Operations Office kan Apo Pinagis Agribusiness Division ng Field Operations Division o Bangus Imbutido at Bangus Deboning Training alang sa mga managa sa Barangay Agusan na mapalambo pa ang kaibalo sa mga lokal na pagimog value added fish shop products. Kitambungan namang pabantay sa 14 kamawang isda nga gikan sa FAACO, ZOFA o TASFA o Ban Support sa Barangay Local Government Unit Kunab LGU. At ito sa kaliukan, gituluan ang mga patisipante sa usong teknik sa pagdibon sa bangus sa paghimo sa bangus imbutido nga nagatag kanila o dugang kaibalo sa pagproseso sa isda aron madugang sa ilang produkto mapalabda ng merkado o makatag umasa sa kita sa ilang panginabuyan ang mga pagbansa ay kabayan sa padayon ng programa sa APO sa pagpaligon sa fishery sector. Pinagi sa magatag ng teknikal ng kahibalo mga praktikal ng kahanan sa mga organisadong grupo sa mga ngisda sa dakbayan ubos sa pagdumala ni Engineer Virgil Laba Jr. City Agriculture sa pagpalabo sa value adding sa mga produkto pangisda na sa mga strategiya sa opisina aron mapataas ang kompetensya sa mga lokal ng mga ngisda ay makadugang silang kita o makapaligon sa seguridad sa pagkaontini sa syudad sa Cagayan de Oro. Palagi ka sa City Agriculture Office. Para sa balitang Magnum kini, si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum Hunter 23, Kia Villanosa, dirita sa dugang balita, motorsiklo, gingong gikawat niya sa barangay kanituan. Sa balita o servisyo niya, si Magnum Hunter 13, Risa Cruz.
0: Nagpakita pang karoon ang usaka tinunan na ukon niya usaka sudyante. Kaya sa may kapulisan sa police station ng Sibin na Bulwa, kuman kini makawati o ga motorsiklo na usa ka XRM na nagtangag sa kinibang na plate number na XTG kung na XRG na kinibang na 6145 giparking diya sa kinibang na barangay wala o gingon nagdula o ga basketball matutbang usa ka gingon nga sudyante o ga pagawas niya pagawas niya, dito na nakita nga helmet na lang ang naibilin. Ang iyahang jacket na naibilin din sa iyahang nagpakingan o gituuhan. Tawad kini sa wala muling suspensado, nagahangyo sa mga usa sa kinibang lugar na parangitanod sa kinibang kanituan. Review sa mga CCTV, armapiyo kung kinsa ang nagkawat sa maong motorsiklo. Ganis magkaroon ay namang pangitabo ka na sa kapulisan sa police station na Seven Bulwa alang sa tukmang alisko sesyon para sa balitang Magnum. Kini si Magnum 180 Lisa Cruz sa balita o servisyo Magnum.

0: Radio.
1: PCA Region 10 naghatag og agricultural grade fertilizer sa mga coconut farmers. Sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
0: Nagapadayon ang Philippine Coconut Authority sa PCA Region 10 sa pagpudapod ng agricultural grade fertilizer ng atong mga coconut farmers diri sa Northern Mindanao aron mapalambo ang produksyon sa lubi. Atod sa PCA Region 10, ang mga programa kabahin sa mga inisyatibo sa ehensya aron mapataas ang ani sa mga umahan sa lubi. Dugagan ang kita sa mga mag-umag ipasabot sa ahensya nga ang paggamit sa agricultural grade fertilizer matabang sa pagpalig-on sa pagtubo sa mga kahong lubi, pagpausog sa kalidad sa ani o pagdugang sa produksyon sa kopra o gawang produkto sa lubi. Ahog usab sa PCA Region 10 ang mga beneficiary nga mag-umag nga gamiton sa husto paagi ang mga abono nga ilang nadawat o padayon nga musalmot sa mga programa o mga training nga gitanyag sa ahensya aron sa palambo ang ilang panginabuhian. Balita gikan sa PCA Region 10. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo magbracho.
2: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna, dirita, DICT, Region 10. May pahigayon sa egov.ph.apps Caravan 2026. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: May pahigayon sa egov.ph July Caravana, ang botan sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10 na. Inubanan sa egov.ph team sa DICT nga nag-igo sa ilahang tumunga nga matunol ang digital government services ug maimplementar sa mga opisina sa mga lokal na kagamhanan ug maipresenta ngadto sa publiko din sa pag-introduce usaba sa egov.ph applications nga nabaton sa ilahang orientation ug demonstration sa kaimportansya nga mahatud ang mga government services sa mas paspas nga pamaagi ug mas convenient sa katawhan. Gikinahanglanon lamang ang pag-download sa mga apps o pag-create sa account o pag-register ni ini o ma-explore ang mga features sa nasangpit nga applications din adunay list of government services nga available nga pwedeng matunol sa katawhan. Hinunda na nga adunay mga orientations o demonstrations ni ini sa publiko sa paggamit sa maong applications sa giingon pagpasabot nga mas dali gamiton ang nasangpit nga apps o mas daghan mabuhat din kini ang gipatuman para karong bulan sa Hulyo din nagsugod sa pizza uno ang pagpahigayon sa karabana dito sa Region 1, Region 8, Region 10 ug sa NIR. Lakip sa Hulyo 2 hangtod sa 3 ang Region 9, Region 1 ug Region 2. Sa Hulyo 6 hangtod sa 7 bao ang Region 5, Region 2 ug Caraga ug Region 13. Samtang sa pit sa 7 ug 9 ang Region 8, Region 4B ug sa kinatibuk-an Region 10. Samtang sa pit sa 9 ug sa pit sa 10 mao ang Region 10, Region 9, Region 6 ug ang Region 4B. Samtang sa umaabot nga kalihukan sa maong karabana, Region 13, 9, 5 ug Caraga. Gagi pahigayunan sa maong kalihukan pagpa-introduce sa nasangpit nga e-government applications ngadto sa mga lokal na kagamhanan, mga syudad ug ingon man sa mga munisipyo sa probinsya. Ang kalambuan sa teknolohiya o din ang pag-improve diini sa mga serbisyo sa syudad o munisipyo pinaagi sa maong application sa balita gikan sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Reklamo sa kasong Stapa sa balita og serbisyo NS Magnum Hunter 13, Risa Cruz.
0: Tama ka ron ang usa ka babae sa iyong kinibang na kasong estafa. May gini gisibat ang nag-iong kas nag-kinibang na bayad sa iyang higala. Kandidat sa kinibang na 20 mil kapiso sa ginong nag-isagigan sa iyang higala na tuwa sa laing nasud. Sa pagbayad sa ilang nabubuhay, ingon nga kini ang suspect. Mimo pa kini sa paglugar pagkat kinibang pagbayad sa 5 mil kapiso sa nagapoy siya ya kinibang na 15 mil nagingong na gisibata na matagpa nga puno sa utang ang naisgutan ng babae ay ubaysab na mga kinibang na lugar na nagahimo sa pagreklamo kaniya at sa kinibang na ilahan na sa barangay Lupon na ganis pagkaroon ang maong kininga suspect kaya pakiningan to sa kininga biktima kining sa sunod na lugar na Sildo na ginalikatan usap ang itarabawa na ini na usap kini katrabaho di ay kaya nagahimo sa pagarinda sa resignation na mihimo pa sa pagpakita sa trabahoan aron usap na ubay-ubay po ang iyahan na gipang utangan is magkaroon na-refer na mo nga pangitabong na sa Santana sa Police Station na 6 sa Puerto, alang sa tut mga dispensasyon na. Para sa Balitang Magnum, KC Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Observisyo Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Dirita, napulo ka undernourished nga bata sa barangay Bulwagi paubo sa 120 dietary supplementation feeding program. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanosa.
0: Malo po sa mga pangagilo sa Barangay Nutrition Committee Convention sa Barangay Bulo ang 120-day dietary supplementation feeding program. Alas na puro undernourished nga mga bata na sa mga programa. Ang kung nga mapalambo ang kailangan nutrition sa mga kininga na sangpit nga binibisyaro pinagi sa regular nga dietary supplementation. Uso ka pagmuntar silang nga timbang. Huwag ka pagdasig sa maayo nga pamagi sa pagkakaon. Kabahin usab sa kalipan ng lecture kabahin sa pinggang Pinayog 10 Commandments. Ubo sa pagdumala ni Ma'am ni CNP si Ma'am April Monsanto gipasiugda sa mga lecture ang importansya sa balanse. Huwag sa sansyadong pagkawang isip pundasyon sa mayong panglawasog, gusto nga pagtubo sa kabataan ay pagkita ko sa abog ligod ng suporta ang lakal na pagamanan. O mga partners sa Health and Nutrition Sector, masiguro mo lang po sa implementasyon sa maong nga programa ang inapanigyusa na pamatuot matuta. Sa padayon nga paningkamot sa barangay sa pagbatok sa nutrisyon o sa pagkatiman sa kahimsog sa matag kabataan. Manitagi ka si Nutrition Committee sa Barangay Bulwa Local Government Unit para sa Balitang Magnum kini. Si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa sa Balita o Servisyo Magnum Radio. Dito karon sa Kiribang Jebu Hospital, Guna City Hospital, ang usa ka gingon na asawa, human kini sa Ulaya, Uga Dunga, ba? Kapakini nga gingon na Kiribang Egon Kulata, ang kinagi ang kini nga asawa, mimo sa pagkini nga lugar, pagka cash advance, nga to sa trabahoan, sa iya nga bana, nga wala'y pagparanghid. Kapag sumapag-ingon nga pagkaswildo, ayam lang nga magkaswildo, natingala ang gingon na kini nga bana, na nakuhaan sa kining dismissal sa 2,000 kapisos ang iyang na sildo. Pinangutana pa siya sa ilang tinga sildo nga nung nakartasan sa mga kandidad. Hindi ay nagahilom sa pagkinibang lugar kapag si ang kining asawa hinungdan na napuno matagpa ang kining abana tuwa o ga kining hinagiban o ga dayong tunggap ang maong asawa. Ganyan sa pagkaroon, na-refer na mga pangitabong na sa kapulisan na sa Police Station for Carmen na alang sa tuk mga disposisyon na para sa Balitang Magnum, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Observisyo Magnum Radio.
2: Salamat ka Magnum Hunter 13 Risa Cruz, dirita. NYC Cagayan de Oro nagapalapad sa Career Development Program alang sa mga kabatanunan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
0: Follow-up down sa National Youth Commission na Cagayan de Oro kon NYC mga career development programs aron matabangan ang mga batanuna sa mga maandam sila no alang sa mga trabaho uban pang oportunidad sa ilang profession. Galing kabutsag sa NYC Cagayan de Oro ang mga programa naglakit sa career orientation, job readiness seminars, leadership training o skills development workshops na nagtumong sa pagpalambo sa kahibalukahan sa mga batanon. Ngon sa ahansyo nga pinagi sa mga inisyatiba, mas maandam ang kabatanunan sa pagpilog angay nga pulugar nga karara, pagsulod sa trabaho o pagsugod sa ilang kaugalingong panginabuyan. Gidasig usab sila sa padayon nga magpalambo ang talento kahibalo aron mas kung kompetibo sa labor market samtang nagapadayon ng NYC CDO kapagatimbayayong sa mga eskwela, lokal na pagamhanan at pribadong sektor mapalapdan ang mga oportunidad sa internship training of employment alang sa mga kabatanunan diri sa syudad sa Cagayan de Oro. Balita gikan sa NYC Cagayan de Oro si Magnum Hunter 24, Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
2: Mga higala, yung babati ang dugang detalye sa tumbaytang Magnum human sa mga pahinomdom oras alas 5:54.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpaminod sa mga tin,
5: basin aduna kay diabetes,
4: mag-DTX 500,
5: epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels,
5: di kaya ang diabetes,
4: mag-DTX 500,
5: karunda yun,
4: babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar,
5: DTX 500.
4: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, TTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
7: Pumaka sa mga butika.
8: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mograbi pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
10: Gigutom na ba?
11: Di multi-

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: CDOIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
11: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano nalang pwedeng idagdag, diba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
12: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
0: Balitang Magnum.
13: Sa pagbarayan sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum Special Reports. Alang sa itong Magnum Trivia, ato dawaton karon detalye ni Magnum 124 Jane Luna, kalabot kini sa Trivia sa Mudskipper.
14: Hi Magnum friends, and yan sa damag kisgotog nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong magkauban karong Domingo alang sa paghatod ug dugag kasayuran sa ubang butang. Magdo friends, asayod na baka sa isda nga makita diri sa Pilipinas? Kabalo mo langoy, pero kabalo sa Bulacaw? mao kini ang mudskipper magyong friends. Halata naman si ihang pangalan kung asa kini siya makita. Tungod dali kini siya makita sa mga mangrove forests, o di kaha, tunga-tunga kung asa magtagbo ang tubig sa dagat ug suba. Ang mga mudflats o lapukon ng mga baybayon nga mahubsan sa tubig kung low tide. Usa kini katalag sa umpong isda magyong friends. Ug bisan isda siya, makahimo siya og pagpuyo sa gawa sa tubig sulod sa dagang oras, basta-basta lang ang iyang panit. Gigamit sa mudskipper ang iyang kusgan nga pectoral fins nga murag gagmay mga tiil aron makalakaw, makalukso o musaka pagani sa gagmay mga gamot sa mangrove trees. Maong gitawag kini siya nga walking fish. Usa siyang labing talagsaw nga abilidad maong paginhawa gawas sa tubig. Dili siya pareha sa ubang isda nga dali mamatay kung mahawa sa tubig. Ang mudskipper makakuha og oxygen pinagi siyang panit o sa sulod siyang baba o tutunlan. Basta dili lang kini mamalhan. Kung tanawon ninyo ang mudskipper, maobserbaran ang iyang mga mata na as ibabaw siyang ulo. Kini makatabang kaniya sa pagtanaw sa palibot, bisan ang lawas na asa lapok o tubig. Makalihok po niya ang iyang mata magdong friends nga independente sa usag-usa aron mas dili niyang makita ang pagkaon o malikayan ang mga manunukob o mga predator. Ang iyong pagkaon naglakip sa gagmay insekto, ulod, gagmay alimango, hipon o uban pang gagmay nga mga mananap nga makita sa lapok. Importante sila sa ekosistema ng France tungod kay makatabang sila sa pagpugong sa gidaghanon sa pipila ka gagmayng mananap o mahimong pagkaon usab sa mas dagkong hayop. O kung isgutan po nato ang mating po nila Magnum France, ang laki nga mudskipper mahimong mas aktibo. Mulukso-lukso siya, mubukad ang iyang dorsal fin o gusahay mausab ang color aron madani ang babae. Humaniini, maghimo sila o lungag sa lapok din ibutang ang mga itlog. Bisan gagmay ang mudskipper Magnum France, dako ang iyang papel sa kinaiyahan. Ang presensya nila, kasagarang timailhan ng himsog pa ang mangrove ecosystem. Maong ang pagpanalipod sa mga mangrove, makatabang usab sa pagpanalipod sa mudskipper o sa dagang klase sa isda o uban pang mananap. Magdun friends, unta doon na mo'y nakatunan din nila sa kutob, sunod Domingo na usab. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa balita og sirbusyo, Magdum Radyo.
5: Ug dita sa Magnum Hunters News, how to change your life direction. Sa palitaw, servisyo anes Magnum Hunter 16 Ching in Trina Enriquez.

Ug diri ta sa Magnum Menu of the Day, saucy tofu and mushroom over rice sa palita og serbisyo ania sa Magnum 121 Lani Delgado.

0: Nga maminaw sa ilang mga local government unit kon LGUs, kini ang pahayag sa senador at sa iyang pagbisita sa maapektado sa landslide sa malapatan sa Rangani. Matod sa senador nga anaa kanunay ang gobyerno aron sa pagtabang sa ilang yatubang karon tungod sa kalamidad.
1: Mga kababayan, nandito po ang inyong gobernur, ang inyong gobyerno, nandito po nagawa po namin ang lahat upang maharap po natin ito. Pagsubok po sa atin, ang hinihingi po lamang po kung ano po yung mga pinapaalala sa atin at yung gustong gawin sa atin na dapat po natin gawin upang maiwasan po yung mga tinutupad sa una. Makilingin tayo sa ating local government. Handaan niyo po, nandito po kami hanggat kaya po namin tutulong po sa Ramay, mga kababayan po natin na katulad po ngayon, medyo masakit po. Masakit. Mas mabigat isipin. Pamilya, medyo talaga po nakakapanghina. Pero kailangan po natin umaban sa aming nga.
0: Ang pamahayag ni Senador Ruben Padilla.
2: Giklaro ni Senator Chis Escudero nga gay paningkamutan niya nga mahimong patas sa matang panig sa gipahigayong impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte isi presiding judge. Dinmatod ni Escudero nga kini ang ngayon nga himuon aron malikayan nga dunay pamulitika sa maong pagdungog.
3: Ang definisyon ng pagiging patas, ika nga, ang definisyon ng justice sa simpleng pananalita sa Ingles ay giving every man his due. Binibigay mo kung ano yung nararapat sa kanya. Yun ang sinisigap kong gawin, ibigay sa kada partido nararapat sa kanila, subalit may dagdag. At kung ano ang binigay mo sa isang partido, dapat yun din ang gawin mo sa kabila. Kaya nung nabigyan ng pagkakataon, hindi ba magsalita ang prosecution na parang nagkukwento na sila, sabi ko nga doon, peroration, hindi na napigilan, nalagay na sa record. So dapat ang patas at tamang gawin, bigyan mo rin ng pagkakataon yung kabilang panig na magsalita din sa pamamagitan ng pagkakataong binigay sa kabila nung nauna na dahil sa tanong ng isang senator judge.
2: Pamahayag ni Senador Chis Escudero.
0: Gibutyaga ni Senate President Sherwin Gatchalian nga klaro nga nalatid sa mga lagdang nga kinahanglan magpabiling walay gidapigan ang mga senator judges kalabot sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Gatchalian nga dili lang kini sa mga magbabalaod apan lakip na usab ang Defense o Prosecution Panel nga disiplinado og likayan ang paghatag og pahayag sa merito sa mga kaso sa publiko o social media.
4: Well, under our rules, kailangan impartial. Kailangan impartial ang mga senator judges. And under our rules, lahat na may kinalaman sa impeachment, prosecution, defense, kami senator judge, dapat hindi nagsasalita tungkol sa merits ng case. No? Mm-hmm. So, and we have to be disciplined enough to follow the rules. No? Mm-hmm. So, reminder, of course, sa lahat, no? Whether counsel for the defense, counsel for the prosecution, and senator judges, na huwag natin pag-usapan yung merits ng case sa publiko. No? Mm-hmm. Dahil yan ay nasa rules at mahigpit na pinapatupad yan.
0: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. O garon sa itong Magnum National. Sa Indonesia, may kanaw sa pwesto ang top anti-corruption prosecutor sa Indonesia nga si Febri Edriansyah, usa ka Assistant Attorney General for Special Crime. Kini humana makonpiskar sa kapulisan ang minilyon nga dolyares nga kwarta kung kapig 74 kakilo sa gold bar atol sa operasyon sa 12 ka lokasyon sa Jakarta. Matod sa opisyal nga legal kini nga kabtangan ug adunay dokumento aron mapamatud-an ang tinubdan niini samtang padayon nga giimbestigahan sa kapulisan ang tulo ka kaso nga gituang may kalabutan sa korupsyon ug money laundering.
2: Sa Iran, giniklaran sa Islamic Revolution Guard Corps kung IRGC sa Iran na temporaryong pagsarado sa Strait of Hormuz. Kinihumana, nagpabuto og warning shots batok sa barko nga misulay og agi sa dili autorisadong ruta. Matod sa Iranian Navy, nga dili sila magduha-duha sa pagbalos sa bisan unsang agresibong pag-atake sa kaatbang nga nasuda. Isa rin nga nagparayon gyapon ang pagbangi o panagbangi sa tungatungang silakan tali sa Iran, Estados Unidos o Israel.
0: O karon sa itong Magnum Business. Gilusad sa Department of Labor Employment Condole ang Dole Integrated Livelihood Program kon DILIP kon Kabuhayan Program isip kontribusyon.

0: sa tingwa sa gobyerno nga makamugna og daghang nga trabaho ug mapaumsan ang level sa kapobrehon sa nasud, matod ni Dole Secretary Frances Tolentino nga naghatag kini og puhunan, negosyo, kon starter kits ug pagbansay. Ang tabang nagkantidad og hangtod 50,000 pesos alang sa individual ug hangtod 3 milyon pesos alang sa grupo o asosasyon.
1: Kailangan pong mag-avail sila. Ito po ay kung individual ka, isa ka lang, o kaya kung ikaw ay grupo. Pag grupo po, kasi may mga kategorya po yan. Halimbawa po ay, halimbawa, balik tayo doon sa Nasunugan. Kung 15 yung members ng isang kooperatiba na may stall doon sa palengke, makaka-avail sila ng 500,000 pesos.
2: Malaki po.
1: Distance. Micro-livelihood po yun. Ang yun naman pong small livelihood, halimbawa po, 25 hanggang 50 miyembro, hanggang 1 million po yon. Yun naman pong 51 members pataas, malaki-laki na po yon. Ang tawag po namin doon ay medium livelihood. Yun po ay mga maximum po ng 1,500,000 ilang makukuha. Pero bawal po na doon sa lahat na nabanggit ko, bawal pong bumili ng sasakyan, except po traktora na ginagamit sa agrikultura, at bawal din pong gamit ng traction works.
0: Ang pamayag ni Dole Secretary Frances Tolentino. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalaro karon sa 61 pesos o 58 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos Australian dollar, 42 pesos o 72 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 70 pesos o 40 centavos.
3: Ug karon sa itong Magnum Entertainment, gibutyag ni content creator Rendon Labrador ang pamaagi aron mag-viral sa social media pinagi sa rage baiting. Batod ni Rendon, gitunan niya ang social media ang nag-eksperimento siya sa nagkariyang content. Ang panamatikda na niyang mas daghang tao ang muriak o mag-engage sa iyang post o controversial o negatibo kini. Tungod ni ini, gipadayon niya ang maong pamaagi o nahimo kini nga kabahin sa iyang content strategy.
4: Ang hirap kasi sumikat sa Pilipinas kapag mabuting tao ka. Inaral ko yung social media, tapos nag-experiment ako, hinanap ko yung sarili ko. Tapos, kung ano yung negative, yun yung bumibenta. Yung unang nag-trending sa akin, yung Iwan Pamilya. Nagmamotivate ako, pinupush ko yung tao. Sabi ko, buhos mo yan, galingan mo, push mo pa. Iwan mo pamilya mo. Kabitaw ko ng word na yun, super trending. Ang tagal kong gumagawa ng content na makatulong, hindi ako nagtitrending. Kailangan ko mag-trending ng once a month. Every week, tapos hanggang sa anytime ko gusto mag-trending, pag hawak ko yung phone ko, alam ko na...
3: Pamahayag ni content creator Rendon Labrador.
0: O karon sa itong Magnum Sports. Gibotiyag ni Golden State Warriors star guard Stephen Curry nga gusto niya makauban na si unrestricted the free agent LeBron James sa ilang team. Matod ni Curry nga doon na sila italagsaong istorya sa kasaysayan sa NBA kundi si James na naasa yung ika-24 nga season samtang siya anaasa ika-18. Apan sayo pa kayo alang sa aalang sa maong hisgutanan. Unan ini gibotiyag ni Rich Paul ang agent ni James nga napulo ka team ang napadayag og interes nga makuha ang 4-time NBA champion guard. Lakip na niini ang Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat o Philadelphia 76ers. Samtang mubalik si Phil ang free agent guard Jordan Clarkson sa 2026 NBA champion New York Knicks sa usa ka 1-year ko na $3.5 million deal. Dugtong niini, wala usab na kompleto. Manakompleto pa ang trade kang Kawhi Leonard sa LA Clippers padulong sa Toronto Raptors. Mga higalin na bati ang kinatibok ang detalye sa tumbay tang Magnum Karong Adlawa, Domingo, Julio 12, tuig 2026, o karon sa tong headline review. Magnum Lokal, Cagayan de Oro, City Rice and Corn Retailers Association, planong patasan ang presyo sa bugas, sugod ug mga adlawa. Magnum National, Senador Robin Padilla nawagan sa publiko ilabi na sa mga apektado sa bagyong Inday nga maminaw sa ilang LGUs. Magnum International, top anti-corruption prosecutor sa Indonesia nga si Pribre Adrian Shah, may kanaog sa pwesto. O sa itong Magnum Business, Dole Integrated Livelihood Program, gimugna aron tinguha nga makamugna o dagan trabaho. Magnum Entertainment, content creator nga si Redon Labrador, gibotyag nga Gibutyag ama pamaagi aron mag-viral sa social media. Ug sa tung Magnum Sports, Golden State Warriors star guard Stephen Curry gibutyag nga gusto niya makauban si unrestricted free agent LeBron James. Mga higala, palihog i-like, share, follow our AP page, Magnum Live Instagram, Magnum Live 99.9 of Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ugmang adlawa, alang sa tong baitang Magnum. Kini, yung matig baita, Magnum, Chingintrina Enriquez.
3: Ug Magnum, Mencho Kabaktulan.
0: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Bulha, ug News Manager, Aileen, ako rin. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo,
3: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangturugma, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, 6:51.
5: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: My favorite show in the planet.
13: Magnum Top 10 Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.
13: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert.
13: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert.

0: Oras Magno, alas fire, alarm. Oras alas 7:10 sa kagabion. Mahigala sa di pata magpadayon sa tumaandot nga musika. Ato unang dawaton karon ato ang mga kauban kay dunay reported karon nga fire alarm mga higala sa usa sa barangay sa atong syudad. Ilabi na diya sa may barangay Puntod sa Zone 1 mga higala no atong sa taon karon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
1: Yes, okay, malani. Live, makita ni Karun, may Black One, Barangay Puntod, dito sa syudad. Sige pa ako, doon ay gamay na susuko sa Osaka, ginibang na lugar. May second floor, siguro ni Magdumalani. May siyang balay, manggo, doon ay staan. Doon ay taas na po, ikaw, floor. So, kay Miyuntas, kakaling ngayon, igalip po niyan man sa Galapasan Fire Station. Puntod ang taga-Bureau Fire Protection. Nga naadali ka rin sa taas, nabiti siya. Kaya ang ilahang balay, so concrete man siya, ang taas, pero doon ay mga light material sa agol po, pag nung malani. So karong lugar, ang aking nasunog sa balison, napalo raman siya, napabang rin sa mga...
0: So Magnum Riza, itong klaruhon, ang sa pila kabalay ang gilamay ka rin sa kalayo, Magnum
1: Riza? Wala, ito, kanin sa kabalay, sa taas na portion.
0: Usa lang, okay.
1: Gamay lang ang portion, Magnum Lani. Gamay lang ang portion sa taas nga bahin. Ang doon ay ginamay yung kakalayo pero kaya napalong na daw. Napalong gamit ang natuto. Sir, hindi kaya yung balay, sir?
2: Ay, sa akong igago.
1: Natalong na?
2: Oo, okay, napalong
0: Riza, naman. Okay, Magnum Riza, Magnum Riza, no? Fire run out na daw ka naman ang sunog niya, Magnum Riza.
1: Oh, fire out na, yes, Magnum Riza. Sir, Ronnie, kanyang nabalay. Sir, may igago? Okay, sino yung susa, sir?
2: No, wala akong kayong kuha. Kung katapon, kikitawag ramang yapon, may kamulo na sila nagkuhan. Oo, muna nagkuhan na po mi, naog gamit pa rin extension eh. Muna pagkabot na mo dito, aso na kayo taas, daga naman kayo sila, ay, uba na nga nanakas.
1: So, ni boarding house, sir?
2: Ha?
1: Boarding house, sir?
2: Dili. Balay na, balay.
1: Kung sino yung kapalugid, ha?
2: Wala ko kapalugid. Kung unsag ikuhan, sinungganan yun.
1: Parto na siya pa ito?
2: Dili man siya kwarto kay luog mo na dyan, maragsala naman, sala na.
1: Ah, napilang po yung taas, napilang po yung ubos.
2: Pero wala na, ay wala napilang ubos na.
1: Sa taas, doon ay mga kasina ang kwarto, anak.
2: Wala na ka, mora kasi, kanang sala na siya uban lang kwarto.
1: May tao din eh kanina.
2: Na, doon. Pero,
1: hindi galit niyo, sir, pagtalo mo sa kalayo.
2: Kanang kwan, dagan mo kayo na...
1: Kanang host.
2: Dili ka ng fire extension eh.
1: Ah, nakinadin mo yung fire extension, agad sa akin, sir.
2: Tagadyagawa.
1: Mas mayos ito yung inyong ibuhat mo sa malayo. Kaya nasa lang fire extinguisher. Nagigamit, sir. Nagamit yun ang duha, sir.
2: Ang urot na patay tagagawas. Dagan kayo lahat ito gidala.
1: Mas mayos no, sir. Bangay gila ang black one. Ay! Kap! Pasensya. May gabi yun. Sige, mas agad din na. Pag na-appreciate na ko ang mga tao ba na yung mga fire extinguisher. Inamay, mag-umala niya. Makauna ito karoon ang uptick nga si Kapitan na nalisis na sir po dahil sa disa area. Kaya pag yung sunog, magiging sa sila noong kanibang lugar na kining nagpati maupuntahan din karong gantong magpukonsen po sa mga tao. Dikit-dikit ang balay cap, kita na to.
3: Oo, dikit-dikit din, no?
1: May gabi ni cap.
3: May gabi din, no, sa banda, sa Magnum Radio. Actually, kung kainin, walang kabantay mismo ang natulog yung taas. Ang mga tao na sa gawas, no? May gani, kay unsa siya lang ka-aktibo, kaya naman yung mga fire extinguisher, mga silingan. Sila mo yung nag-aspal din, so...
1: Oo,
3: nalawag na sila sa mga fire station sa Kabalan. And then, ilan na tayong Gary Glass? So far, dili pagin kayo nagpo, may ganing, dili pagin kayo nagpo nung nakita sa mga kasalingan. Dali na sa ding, dali na pinaw, side, sa left side, dali yung Malaya. Kaya ang napuyo na sa hospital, tulog siguro. Faulty wiring, kaya wala pa yung lutuanan diya. Basin, faulty wiring, kumala pa sa itong nagkasaka nga. Sa mga fire kwa na ito, volunteer.
4: Say,
3: actually, ilan ni Mr. Hill Hidroso?
4: Hill
3: Hidroso.
1: Makatabang kayo, Kap, no? Ganin sa mga panaklaga na may panag-iya o fire singgisir, kayo nagtinapang ngayon, urot ganin duwa daw, oh?
3: Oo, actually, bogey ka lang programa sa barangay, no? Sa Mataga District, binlan ako duwa ka fire singgisir. Kaya napatubil lang mo na ubilin. May naman lang.
1: Kana.
3: Ay kung makaya palugan palungon kay di na ito balikayan. Grabe ang sunog ka
1: rin. Pagdamit kap na pagi. Doon na sila yung mga gikuhan ng seminar.
3: Actually, kanang pag doon over na ito lugar. Kanang pag doon over. Ayan na ito sila ipa-seminar. Kay from the grassroots of Rabi District to ato gay-train ang mga tao.
1: Kanina, Black One man. Black One.
3: Black One, District 5. Black One, District 5.
1: So, Napikit
3: ka higang, no? Sa usa, bahal din na palo mo. Eh, tingpan mo lang po si problema o sa ahay. Init lang, war. Sika, ha? Yun nun kay, actually, bago pala bigyan mga pragay punto dito sa St. John, iya, bisod kayo, yun, luhoy kayo.
1: Kaya nga po yung inisiyatiba ninyo, Cap, sa barangay punto, at kanyang pagbili na ninyo mga pricing ni sir.
3: Yes, amo pang ipangtubilan na ng pricing ni sir, no? Para mapili na mo sa kalagang dito.
1: Sabi na karoon, nahot pa sila, duha kabog, na pa'y uban nga na kanilang share na.
3: Oo, pasalamat ko sa residente dali, grabe ka-aktibo, ilang mga silingan dali sa Black One, no? Ilang ipagamit ng fire extinguisher. Gani, may gani. Kaya na mga tao nakakita.
1: Kani orasa, marag paniapon pa po.
3: Paniapon, nabibubibo pa sa gawas mo na dagat makabantay. Oo.
1: Sa hindi mas makatawahan ka, labi na ko sa parang ipuntod, no? Nga, makita na ito nga, grabe yung good boots, kanagang namuyo, yan, yan, yan, dikit-dikit nga balay. Pero kani siya nga, kani na, nagruso? Ay, intruso. Concrete man, pero ang usagol nga po, light material. Sabi sa mga kasikbit ng mga katawan di sa barangay Puntod nga, magbanintayon yun, kung may mo, di biyaan ng mga anak, kaya kita, yan mo manta. Gamit mong ipotag mga susama sa ginibang lugar, kaning electric pan, focus ang portion namang po sa gamay nga, kaning nga balay ang nasunog po. Salamat na lang po.
3: Luis, magtala lumulupyo sa barangay Puntod, no? Ang ako lang pa ibangin, no? Magbilantayon, takamunay. Edility, o baya, ang masunugan. Magrabe ka problema, grabe ka luwi ang taong sunugan yun. So I hope na tama ni ini. Na ay andam nga fire extinguisher ang mga silingan. So magbilang tayo yun kanunay ang mga tagsilingan. Kaya nga itong kadangpan silingan. Ang una na itong matawag silingan. Ang atong kasandigan silingan. Nagang salamat.
1: Salamat kayo. Magkong halahim ako si Kapitan Richard Becerra. Punong barangay sa barangay Puntod. So portion lang, gamay lang git kayo. Magnamalani. Siguro po sa kamalakas sa taga Bureau of Fire Protection na nag-respondin ka, yung tag Black 1 district, 5 district, district Black 1, 5 district, Barangay Puntod, grabing dikit-dikit ang mga balay magmimalani. Ang namagitan lang, bumbong lang yun, nakakaning hagdanan. So na pagsusunog-sunog, mismo na ang taga kanibang katawahan, nagsinabang nga, pinagi sa paggamit sa kaning fire extinguisher, inisiyatiba po din sa Barangay Puntod nga ang tanang mga bay district, nung nag-ibagutangan ni Kapitan Alexis Deser, ipantubilan, labi kay kanin magupo na yung fire extinguisher magdumawalani. Mahulit man din, di ba? Mahulit man siya, dugayon na po, tawa magamit. Oo, so kanin karon kinahutdan man, nahulit man, so tubilan po na rin, ginamonito po rin nila. Kaya kung sa panahon, na doon ay sunog-sunog, doon ay mga emergency sa sama sa sunog, makaabag-abag, labi na kung gamay pa ang kalayo, makatabang yun, no? Magdumawalani. So karon natong mahinabi na ang taga-Bureau of Protection, kung saan na ba isa sa taas, kaya narata sa ubos, magdumalani. O, narata sa ubos. Sila man mismo ang nakasakat sa itaas. Kaya ito ang kanibang update kung saan ay status. Sabi na sa maong panimalay. Kaya ang sa taas, hindi lang kay hindi yung ubos, magdumalani. Mga high profile, mga motor, anak sa may pang parking. Natulog daw sa taas, batang on. Pag nga na magdumalani, ang kanina lang bumbong. Dili din siya, ang concrete pa din niya, kanina din ang kanibitong lugar dito. Tumangan kanilang ganing tawagin eh. Tawag kanilang mura ko siya, tawag kanilang baka mo na siya kumagnabalani. Kaning ilahan na pantahuan kay Siminto di ay ang pundasyon sa ilang balay para isigilib ang tunga. Puro mga light materials. Gilip pintala nila puti at ahoy nga gi-design. So kung sunog-sunog, may posibilidad yun nga dali lagi kayo siya mukha niya ng pangkalayo magnabalani. Kay tungod, light materials. Kanilang ilahan ceiling mo. Nakadikit sa scene nga karaan nag-ipot kayo. No, renovate, ara kaning girenovate po nga balay. Ipintalan mo ng kinibang pagminutag sunog-sunog. Dali, hindi po kayo siya mo kuha ng kalayo magnulani. Paspas po kayo. Pero karoon, kalay sa Ginoo, good news po din sa tanan nung siya po kayong tabang ang fire extinguisher na kung naamay nakaplastar o niya katong nga mga ibang seminar, kabalo po mo gamit. Kapag paggamit, ibig ako magnulani, di ko kabalo magamit ng fire extinguisher, no? Munang naginanglang matag-usa ka natin diya, nga kung namakakita ka, susama niya ng kini ang butang, labi na kung gamay palang din ang kalayo, dako kaya ding di ay pong tabang, no? Gana. So, dali karon no, nakagawas, nakanaog namang isa sa taga Bureau of Fire Protection, ilang na fire distributor na pasta. Ah, sir, okay na, sir? Nagkuan pa na, pay gikamulo o kinibang na lugar sa pag-galing check siguro sa linya sa kuryente. Kung manapalong, magdumlani, okay naman po ng linya, dili ganit siguro, kaning usalang kabalay, ha? O nga, ganing magdumalan yung tawag nila, ganing balay nga, dunay pag-sinusunog. tayo kaganina. So kanina ang ngit-ngit ni mga panahon pero mga kasikpit siringan. Doon naman po isuga. Doon na, under naman po ng kaniang linya sa kuryente. Magnumala niya, makita na to nga. Mayroon yung balay sa mga pamilyang idroso, no? No, ang aking paasa kong nagsasumikad pag sila si kalayo. So karoon mo, mabagi po tayo, ingon na ang sitwasyon, hindi po sa akat, ha? Private. Private kayo nga kaniang, kaniang balay. Ito, ang ilang taas, agi din nilang hagdanan. Ang saka na yun, saka mo nang makinunta na naningkamot po ang mismo nga mga kasilinganan na makapakaribang gamit ang farsing research. Kung tubig-tubig po doon mag-iwala niya, mag-lisod lang sila. Ito man dito sa taas ang nagsila-sila, inarabal yung mga kurtina. Oh, so kanig yun ang kurtina, isa sa makapadali yun. Na kini, oh, nalang taga si Balco, may ngayon. Oh, nalang taga si Balco, posible po nga, ilang po niya, rikisa karon ang linya sa kuryente. Kapag nga niya magdumala niya, pag digit-digit ang balay, di kita malikayan ang mga flying connection. Ma'am, balik kita, o baka, mare, balik kita lang niya pa. Saksak kami, niya huwag kakabalo. Di ay ang ginaganon sa mga appliances nga nakisaksak lang niya, niya pong isaksaka, pwede pong gamay ang kanyang extension, kanyang ilang wire extension. Gamit niya na, muna hinunggan yun nga ang sunog, paspas kayo kahit tungod. Mga kuryente nga bisag nag usalang kabalay ang ikunikan tulad kayo na ano po nangayawat na po maka-income lagi po nga na magnumala ni pwede na mag-uga nga ang kuryente na to karun 3 mil ko ito mga nang divide na to ni by 6 yung ulang tumukabuk ang kulik sa huwang nga kanya sa kuryente pero tungkol kayo ni Ana ang sitwasyon mo na dali si kayo po nga kuyanap ang kalayo kundi na mga lisunog-sunog ang balay po punog po kortina hinungdain nga paspas ang kalayo pero ganun so far. Wala din po yung mga tambay, yung mga tao nga nakatabang sa pagpalong sa mga kalayo. Huwag yun pa, mingon, na nakahatag o problema, nakadamage yung gubang pang mga balay, kundi portion lang sa usaka panimalay. So, ato karong po, pag-api yun, nung anong nabot sa punto nung nagdeklara first alarm, no? Sabay rason, tungod ba sa kining taon-aon, tungod ba sa kalisod, dalan, or nasairan po siguro po sa taga Bureau of Protection nga ang District 5 magnumala ni diri sa may Black Man, Barangay Puntod. Good kasi sa sulit lang. Kung ikaw nga doon sa may tapos silang basketbolan, pasunod lang, bay, sinita lang, ikit kayo. So, kung fire truck po, dadili, ikaw ka, makaingong nga makasunod. Mga plaster, so diya, ragi ka taman sa highway, o mga ilang aton ang paglugar, no, ang pag-sumpay sa mga host. Lang siguro, kayo nakapaspas ang pagdiklarar sa kanibang alarma sa kalayo. So kung nasilay ceiling, no, atong nga kini ang bantayan, tayo pa kadi, manggit ka maklaro, posible, baka niya akong nakita, kaning ceiling nila. So mani, mabaning gilamoy sa kalayo, pero kaya tungkol na ara kita, aning ubos. Pero ako siguro, kung makahatag po doga, kini ang authorization, ang tagiya mismo sa pamilyang intruso, makasaka ta aron sa makita gin nato, no, kung sa baka ng ceiling, ang nakita, ngit-ngit, manggit kayo. Ngit-ngit, istanan, dikit na ito makita o kakanibang apil ba ng siling magnumlani nga gilamoy sa kalayo.
0: Kaya so magnumbriza, ang gilamoy lang sa kalayo magnumbriza, ang ibabaw nga bahay, second floor lang magnumbriza.
1: So, second floor lang, pero portion naman po, magnumlani, portion lang sa second floor, kanito ang murag dingding na bit pa. Ang kaning gilamoy sa kalayo, pero kayo, mapunta na sayo, kay, ang ilang siling, kanagin ka ng, ano bitong balay nga, magungi, sinibit magnumlani, ang siling, kung magnaikwan doon, kung may pangagba na ang makani, huwag ka ng tiwas o trabaho, inong din, baka pagpintal, kaya doon na may portion nga white lang, niya kami sa kilid, medyo may or, ah, wala pa gini na human, o ga, tawag nila magdumlani, kaya po itong pagutang sa ceiling, o kaya ka makatapa, mag-ibang ceiling, labi na sa parang init-init, kaya higang mampun kayo kung, tawag nini, kung walay ceiling, magnumalani, pag nani, second floor, dul kay sa scene pero karon atong napaningkamutan nga may nabi na to ang taga Bureau of Protection na kung sabay mga na damage sulod sa mao nga kani ang panimalay pamilyang idroso magnumalani no gatong balikon gamay sunog kani tagayon karon diri sa may Block 1 District 5 Barangay Punto datong syudad no sa ka pamilya nga idroso portion lamang sa may second floor nga bahin ang nasunog dili nakabasan man ang ilang kano kani ilang second floor mga kahoy. Mga kanibito ang gamit nila ng mga siding. Kanibito, di kita na ceiling, magnumalani. So, kahoy yun, mga po na. Tayo pa, ito, ang maningkamot doon, ang makasakat, tatry na to. Nang head, ang pamilya, ang idroso. Kaya naman ba na sila ikiro? Munang, ilakayan po siguro ang pagpasulod, ang pagsaka, no, magnumalani. Kaya ang ganit ang lalong nila, mga kumba, mga gamit nga mga, katawag nini, kanyang mga gamit nga, lagi pang dyan. Kaya hindi ko kung renovate na ba na eh. Pero, napanggit siya. So, nakalaw ka. Pag-abiyo ka pa tigyan siguro mag-numulani. Oo, so, okay na, sir? Ah, dali. Ay, hindi mo saka. Pagkan na ko, sir, eh. Sir, ngit-ngit. Sir, ngit-ngit. Sir, ngit-ngit. Sir, ngit-ngit. Sir, ngit Kaya pa mag-cut-cut siguro sa dito. Ayun pa mag-numulay niya kay hinay-hinay lang sa kay basin. No, kay Lilia na to. Kung nangit-ngit na inahandanan niya yun eh. Kaya pa ha. Uy, giloko.
0: Magnum Riza. Kaya sabay pangalan sa tagya sa balay Magnum Riza.
1: Edroso.
0: Edroso. Magnum Riza? Matumay galan no atong live report kalabot sa natabong sunog diya sa mga barangay Block 1 barangay Punto ni atong sudan mga gala di no salang ni Kapani Malay no second floor ang maong gilamoy sa kalayo pero wala ni angay kabalakaan kay napalong laman po ni mga gala pinagi usab sa pagpinabaga sa mga silingan sa naiskot ang lugar mga gala ato pong balik-balikan karon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz kay atong sa taon pulun sa pahinungdan sa pag ngalong nasunog man po na ang maong second floor mga gala kay kabutyag man to sa tong ni Magnum Riza nga kabulog girenovate ni maong panimalay mga gala no ato pong balik-balikan sa Magnum Hunter 13 Riza Cruz kung unsa bigi hinungdan sa pag sunog sa maong panimalay mga gala o wala na angay pud kabalak-an no kay napalong raman kini mga gala atong balik-balikan basin maapod sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa maong lokasyon. Wala na niya ang kabalakan mga igala no kay usa lang man kini kapanimalay o ato lang yulatan pod ang payag pod sa ato sa BFP mga igala kung sa hinungdan sa maong sunog kay ikabutyag na usa lang ni kapanimalay Magnum Riza. Tubalik-balikan sa Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Okay Magnum Riza, go ahead.
5: Yes, Magnum April no.
0: Okay,
5: Magnum Rudy. So kining balay Magnum April kining Block 1.
0: Lani ni siya Magnum Rudy.
5: Magnum Lani. Sorry. Kining Block 1 ay di ka luyo ra ini agi na to sa may National Highway sa Barangay Punto. Luyo ra gyud ani Magnum April mo na ni ang Block 1. So
0: kinsa ba gyud pinalanig diya anang panimalay karon diya Magnum
5: Rudy? Kap first time guys tagya ni Idroso?
6: Hill. Idroso Hill.
5: Hill Idroso. Ah okay. Hill Idroso Magnum Lani. Oh ang tagya gyud sa panimalay ani. So makita na to nga ang mga investigator sa taas nga bahin ana pa man Magnum Lani no giuting kay pa ang mga posibleng hinungdan kung asa nagikan ang mga kalayo and then matud palagi sa nakasaksi sa mga residente diri kaganina sa ato ang pagginabi pod diri daw sa kung atong atubangon ning balay na daw sa wala nga bahin. So kini ang posibleng gituuan nila kining wiring gituuan lang.
0: Pero so, nani ang tagiya Magnum Rudy?
5: Posible sa taas Magnum April no kay naman po yung taga Bureau Fire na po wala na kayo naka uniform nga o sa kalalaki nga mo ni posible ang mga tagiya Magnum April.
0: So nani Magnum Rudy.
5: Kawagin Magnum April?
0: Magnum Lani ni Magnum Rudy.
5: Oh, sorry. Magnum Lani. So karon mga panahon na padayon pa ang mga pagtuki-tuki sa to mga investigator sa kini ang sa Bureau Fire Protection para po nga masubay yun kung makita mabalan po na ito ni di madugay karon ang kiniyang mga detalye o kalabot na ni ang may sunog kaya nga itong tanawon makita ang po sa gawas Magnum April nga ilang kisami nga porsyon kung daw yun sunog yun kayo siya sa second floor. So makita man na ito sa gawas nga kiniyang ang porsyon po sa left side din ang kisami mo ito nakita karon nga doon ay yun pagkasunog yun sa mga porsyon. So kung hindi yun, ato pong kwan lang, dikit-dikit kay mga panimalay niya, makita sa nato, puro po ng diri sa right side nga bahin, puro po mga light material ang ato makita, Magnum Lani. So salamat na lang po tas mga residente diri kay nag-automatic po na yun silang tinabangay, gawas pa sa nagini siya, pagsada po ng inisitiba ni Kapitan Unyot Dacer, kada daw mga panimalay, ginahatagan daw niya, ginatunubiran og mga fire extinguisher. Nagduha gyud daw ang ibutyag, di pa lang dugay, ibutyag ni Kapitan. So, pulba sa ginisitiba si Kapitan po diri sa ila, sa iyang isakupan sa iyang barangay Magnum Lani. So, karon Magnum Lani, no, kagamulo pa ang kiniyang padayon pa ang mga pagtuking, paghiling sa mga nagkakabumbiruan, labi na yun sa investigator. Ulatan ko na ito ni Karen na magtumalan. So, sa yun ang Sir, kato ya sir? Ah, sige. Okay, thank you. Okay. Dahil. Bawal sa pasulod na magnumalalaan, you know. Atong tanginap yung tagiya kay Action Mugong Naog. And then, hanggang po din taon siya. So, parang mga panahon na magnumalalaan, you know, kamulo pa ang mga kiniyang suki sa kiniyang. Ah, sir, ikaw eh. Ini ato ni hinabi yun. Anak ka, sir, o? Isa ka tagiya, sir.
7: Dili. Para dito sa kwan. Ang mugawas lang ang kwan, ang katong sige na.
5: Oh. Asa ka ba yan? Taga Bureau Fire nyo din ang tagiya dito sa kwan magtumla ng taas ka bayan. So, simply po din yung barangay official po na itong napangutan magtumlani. Subliyo na ito magdumlani, no, ang tigayang sunog, karong gamayang sunog, karong gabiyo na, diri sa may Black One, barangay Puntod, niya ito siya sa Cagayan de Oro. Pero pasalamat lang ta, napulara, kita pangantapot sa mga presidente diri, sinabangay sila, and then nagamit yun ang ilang mga virus ni Kaiser. Kaya makita sa nato diri sa gawas ng bayan na magdumlani, nga doon na yung mga agig yun sa mga kanabito, mga puti-puti, nga mga pang-spray sa Paris ni Geyser. And then dito po nakakuan po ta makita po na itong hagdanan ang pahorsyon doon na po pag kiniyang mga puti-puti ito ang nabantayan niya agi po sa inisprayan. Sir! Di sir! Pwede na sir? Ikaw? Pwede kita sir?
8: Wala na may fan.
5: May lamig kami yung detalye lang sir.
8: Kuan mong kutsa ka na nay nakatapok na kuan na sa ganina mga gamit nga dili gamiton dito unya sunugable siya unya na sila nakita nga aso nag-aso siya tapos i-report nila diretso kay pagkakita sa aso para while nga wala pa sila nag-attempt og palong padulong na ang fire truck. So pag kita nila sa ato, ilang yatin pagpalong, nagkuha sila fire extinguisher, muna na sila yung knowledge kung saan pagpalong sa kalayo. Kaya kakaliksuran man yung mga tao dire. So pag abot sa responder ng mga kaoban na to dire, na sila yung fire extinguisher, waka abot kung ilang gaya o nadugangan pa na palong na tayo nila. Padulong na mo dire, amon ang gaya nga na ay kuhan, na ay 2020, pero wala man dahil siya kay asura siya, ano yung mga basura ba? Unya pagkakita sa kwan tanan ta inanang gi palong og fire extinguisher.
5: So pero makita man ato sir nga dunay gi niyang sunog sir. Kwan confirm ba sir?
8: Wala man nakita nga kwan. Wala ay oh. Kay basura to siya. Ka oh. Rabis ba, rabis na nakatambay.
9: Sir, sir, or sa mani sir kanang residential or rabis fire?
8: To choose ato siya as rabbit fire kay wala man na nakabutang mga dyan sa ibabaw sa atop na murag nakatapok dito ba? O niya, ang sa balay, walay structure na kuhan, wala no. Pero pagka mga wala na yung kabalakan. Pagka kita mga dyan sa aso, insigida, nagimo sila permero nga buhaton, ang ginatawag na ito nga first aid, first move. So na sila may hanaw, usang paggamit sa fire extinguisher, ilang gi, palong.
5: Fire extinguisher.
8: Suno, oh, nai-declare nila nga nagtawag og nai sunog na naman sila nakita ng aso. So inang gi-tawag nga nai sunog dire. So,
9: sir, disod po kayo
8: sa sunog. Oh, disod mong gudog, dili ka mo declare. Unya pag-abot ni mo dire kay dako na siya. No, so among gi-declare. Tapos pag-abot naman ay pagtawag sa mga gingnan mi nga extinguish sa panarebat, nanawag mi diretso sa kapte nga wala na para dili makaato ang mga uban nga tartak.
9: Sir, no? Sir, lanto ni mo sa balay. Sir, daan na sir, saraan?
8: Mo sang gi-advise nga kwanta ka nang renovate na gi-sya.
9: Ah, renovate na gi-sya. Sir, ako sabang.
10: Ah, dako, muna mong ginakuan, gina-implement ko sa mga barangay, mga sitio, nga tudluhan sila, no? Ginakuan sa mong OLP, o plan ligtas na pamayanan, nga kinanglan yun ang participation sa community, no? So dapat, kabalo siya sa ilang button, pagka itabo sana, isunog ko sa ilang pirmi ng button. Dili kayo mag-live na tadya, mag-video na tadya. Natay knowledge kung saan pagpalong sa kalayo. So, natin na knowledge paggamit sa fire extinguisher. Nga na ha? Ang kagamit sila o fire extinguisher, na-extinguish nila ang?
9: Karing
10: sunog.
9: Sir, di tayo nung, okay, sa katawan sa'yo.
10: So, ang ako lang mahinong sa mga katawan good nga, mahimutang mahimantayon sa atong panimalay. No? Sa atong pagluto, sa atong mga arrangement, sa atong mga balay, sa atong mga pagsunog sa basura, di na ginabawal diyan ang pagsunog sa basura, no? Or kanang unsa may mga hinungdan, mga kos og sunog, mga sigarita, ang atong mga pamatanon nga gadula og mga lighter, ang atong pagkuanog kandila, no? Mahimutang may mantayon sa atong panimalay, so so let mix our house nga fire safe siya, no? Safety siya sa kalayo, no? Para di sa maka damay sa atong mga
9: sunog. Alam ko, sir, ang imong position, sir.
10: Fire officer to MLC Kumampong, safety commander sa Makabalan Fire Station. Okay, sir. Atong klaruhan yun, sir, last sa ato mga sukintig pa minaw.
11: Rabies fire, no structural damage.
10: Oh, rabies fire na siya, rabies sa sana. Nakabutang sa kwan, sa ibabaw sa ato.
11: Ah, okay.
12: Basura ba?
11: Sige, sir. Thank you very much. So, kato, mga magdumlani, no?
13: Daily gidi ay wala gidi structural damage, gideklara sa ato ang pamiroan ang kini ang rabies fire, ang tigayong gamay nga sunog diri sa may Block 1 barangay Puntod ng atong syudad. Ato ipasa ni Magnum Risa para po sa dugang mga detalye kalabutan.
0: Sige, Magnum Risa. Magnum Risa? Okay. Sige, Magnum Risa, go ahead. Okay, mao tong mga higala, no. Sige, Magnum Risa. Okay, mao tong mga higala, no. Gikabutyag sa tong investigator sa tong BFP nga rubbish fire lang ang maong natalang sunog diya sa may Block 1 barangay Punto ng atong syudad. Wala na angay kabalakan, mga higala. Mga Magnum Risa, sa imong final report. Sige, be atong balik-balik. Okay, Magnum Risa, go ahead.
14: Yes, magkabala ni no, mao to ang ato ang kinatibukan, gi-charge as rubbish fire ni fire officer to Amir Gumampong sa Puntod Fire Station. Tama ba ko? O, na siya ang kanibang lugar nga nakarespondi po sa siya din mismo ang naka-observer po sa maong ang pangitabo. Wala yung hindi nga sunog na natin ngayon sa may Block 1, District 5, barangay Puntod na itong syudad. So, good news kayo. Magdumalani kay Tungod. Nagamit ang seminar, no, nga itong kanibang sa sunog. Di ka nag-iisa. Kay Digi na tumakita ang kwersa po sa matag silingan. So ang silingan gid magdumlani dapat dili magsasinabtanay. Okay, rebuyag pud ni nga diri nga disga kaning kanibitong kanibitong adiri nga sa bay Block 1 magdumlani kay kadahangad imo mo ni mga balay mga habog kayo. Sikbit ni hintag as kay mga firewall. So kay siguro maski siguro nila ang kaning kung nakang kung kay duna kay firewall bala gamay imong balay taas imong firewall kay isug ka maangin kun dunay sunog. So gigan sa tong lokasyon. Kao ba na to si Magnum Rudy Katapal o si Magnum Ron Magsaysay, kini si Magnum 113 Risa Cruz, sa balita o si Pisyo Magnum Radio.
0: Noon, salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga ito, mahigala, no, atong live report kalabot sa natalang rubbish fire diya sa may Block 1 na barangay Punto ng atong Dakbayan. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
15: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by McDonald's.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog sarap na
1: sa musika. Balita og serbisyo Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
2: Time Check is brought to you by Birch Tree 45 Green Pack. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. 775 lang is RP, pero baso, bilin na.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa drugs commercial.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio alas 8:01 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibot ang niliga ng mga barangay, President ng City Councilor Marlo Tabak, nga ngayang tunaan ang pag-amyanda sa Noy sa Regulation Order sa Dakbayan karon tungod dili na aum karong panahon, matutabang ang plano usab nila nga imbitahon ang tanang mga stakeholder aron padayag ang ilang mga huna-huna kalabot niini.
6: Walay regulation sa pagbaligya. Pagbaligya sa mga video game, kaya di man illegal. Di man napareha sa kanang rugby nga i-regulate na to sa mga minor. Kaya di pagbaligyaan. So, kana ba? So, ang kanang video game, kanang mga sound system, wala may regulation sa pagbaligya ni anak. Kaya wala may violation. So, naagi dito sa paggamit. Naagi dito sa gagamit. So, muna nga, tunan yun, tunan na tanan nga mga stakeholders atong i-invite aron makitaan o makapadayag sa sina sa ilang mga huna-huna.
5: Ang pamahayag niliga ng mga barangay president og city councilor Marlo Tabak samtang planong ipasusi karon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Department of Health kung DOH ang mga Chinese scholar nga miingong ang kabahin sa China ang Batanes, mato ni Teodoro nga ang mao nga pahayag ang ayan nga seryosohon.
7: Kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa dahil mukhang matindi yung tama ng mga gumawa nun. Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain ano, sa false narrative. Ganun sila, ganun ang partido nila. So seryosohin natin to and the security ng ating republika. So kasama ito ng lahat ng mga areas natin.
5: Ang pamahayaga ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, atong dawaton karon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz, kalabot sa gipahigayong boxing tournament alayon sa Dinugan Festival sa Barre Carmen ning siyudad. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum News Hunter 13 Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Yes, magkimala rin dahil live ba kita di karon sa may Barangay Carmen Cover Quick, magkimala ni atong pahinabi live si Kapitan Chigang Boy. Kaya lagi magkimala ni babadayan ni mga palibot at palibot. Kaling boxing lagi, wag kami usa sa mga padula sa baryo, basta fiesta. Ang din alayon sa Ginogan Festival, mayroon pa at dagang mga activity. Kaya nag-atpanga ni karon sa pieces, hotbang, basketball. Basketball exhibition na kumalani. At dito may cover court, mao ang boxing tournament. At ang mayroon na rin live si Kapitan na Kitang Waikap. Happy fiesta. Happy fiesta. Kumusta ka yung ipahigayin ng mga activity? Nabi na rin mo ato ang boxing tournament.
9: Happy fiesta po. Gani mo, madam, sa Magnum Radio o sa inyong suking di Paminaw. Happy fiesta. Mamista tapon. Dako na mga kalipay, since nga na ay mga kalindag of activities na to, kagong gabi una, ubay-ubay gini ang amuang activities. Kani kagong din na ay boxing competition o tournament dito sa Picas na apoy pickleball tournament, no? Sa Zone 6. Dito po sa Makanhan na apo na to ang basketball. So, nagtunga ni tanan, busa nga naagin ang pagsaulog, makita ginato ang activity o kapaabot kinato sa katawan ang pagpahalipay, no? Pahalipay dala pagpasalamat, pagampo sa ato ang pagsaulog sa atong kapistahan. O dili bang walang puso ng tanan kung wala po ng pagtinabangay, no? Ganun na higit ang pagtinabangay kay mauning importante sa tanan. At bisag imposible, pero gihimo na mong posible nga mapaabot ang katawan ang maong mga batakan ng mga servisyo o kalingawan susama nini na ang ato ang mga opisyalis kagawad kagawad kagawad ng Sudyo Vidal uban sa katawan uban ni kagawad Gos Maguilor Naoy kagawad Kini Dabatian kagawad at Dito Sabanan kagawad Bernin Tagig naada to sila sa lain-lain ng mga gipagsaulog na to kagon. So nagbahin-bahin mi. No, na kanunay ang balsina ba ngayon. Okay po na to na alitan na po ng pagsaba ni SK Chairman, SK Federation President Kenneth Sakala. Tuwa na to sa basketball tagon. So daghan yung aktibidades nga malingaw ang katawan. Magpili lamang kung unsa ang iyahang gusto, no, na malingaw siya. O gani mismo na ako siya sa merkado. Kaganina, naabod ang panra, no? Ikan sa bata, paingon sa sakto nagpangita ko, naagid kanunay ang maong mga katawan. So, ang importante sa tanan, sa pagtinabangay sa maong mga opisyal, ang katawan yun, na pagduyog, pagpartisipar sa katawan, maong kini ang tanan, magbalampuson, magnum. Kanunay na agyo kay painungod na lamang nato isip pagpasalamat o palipay sa ato ang mga partisipante o igo-igo malipay sila.
10: Igo kayo kap, igo kayo na yung mga polis paligot.
9: Kaloy sa Ginoo naapod kanunay yo ang ato ang PNP naapod tala no. Money ang pagtinabangay. Task force oro, mga multiplier ng mga kauban nato gawa sa atong barangay polis na apoy mga civilian volunteers, no? Kalamat kit kay tanan-ana nila. Task Force Oro, ayag na atanan na mga taga-Kagmin nagtinabangay yun. Usa nga yung ani ka sadya, yung ani ka pagmalampuson ang atong pagsaulo sa atong kapistahan.
10: Una, Miss Carmen, no? Kung magit ni, tumapun ni ang mga pagagat sa mga katawan na taksihan ang ato ang Miss Carmen. Kaya doon naman ito mga preliminary nga ginaitabo sa swimsuit. So, ugma na ang coronation. So, simple na kung ubay gini ka mga tao ang modalikat din karon.
9: Kaluhay sa Ginoo, ubay good. Actually, ang atong kalendar of activities, nagsugod pa atong June 27. No, dito sa uptown, hantod din eh, tagong pitsaha. So, everyday na tayo mga activities. So, ang atong activity center nga gibuhat as a main nga atoy pagsaulong atong kapistahan, diyan sa merkado. So ang uban na dayon nga dato na dayon sa mga preliminaries or any mga appeal na mga programs and events na nagkalain-lain. So daghan kayo, dili na nato ma isa-isa pa pero kagong gabi yun na mauni ang ato ang ipaabot sa katawan ang boxing na ata din ni karon. So mutabok na punta dato sa pickleball tournament sa 002 at bang sa Madonna. Naapo na yun na ito sa makanhan ng covered court.
10: Ikaw, pinamintay sa Agadol Carmeno na patro na ito. Labi na kapistahan at lo sa pizza design. Miyerkules, no? Labi na na magpabilin paghihapon ang kiniang apuno sa Gracia. Labi na taruwalo kami nga nakasinatik ito o kining krisis, no? Talikyatan nga po sa mga kaisyon na ito ang Barangay Carmen. Nga kadatuig yun nga bunga ang kaning besta, no?
9: Una sa tanan, akong imbitagon sa amo ang pagsaulog sa kapistahan sa Dinugan Festival sa Barangay Kagmin, ang Matagusa. Kini kaning mga preparasyon sa mga sa opisyal, sa atong mga kauban ng opisyal, ang ato lang yung pagsaulog sa ato ang pahalipay, pasalamat, o pagpangayo, o giya, o labaw sa tanan, proteksyon sa labaw na ito ng mga gagahong, labi na nga na ay bagyo gani karon pero nilikay. No, tungod niya na. So, isa ni nga pamaagi na mo nga pag-iway o pagpangayo o mga proteksyon o pag-iwas sa mga kalamidad. No? O gabaw sa tanan ang pagpasalamat. No? Ligi na itong kaliptan. O pahinungod na ito sa atong mahal nga patron, Nuestra Senora del Carmen o Mount Carmen. O sa atong mga Carmenanon, no? Carmenanon nga maglipay, magsadya, kay maupo niya ang panahon nga mauban nila ang ilang mga kapagintian o tibuok pamilya kada pesta. So, kani, isa lamang kining pahitungod, pahinungod kanila nga tabang sa mga barangay. O dili lang kay sa matag usa kundi dili sa matag negosyo dini sa atoa sa Barangay Carmen. Nga nakita nato, salamat kayo sa mga nagtabang niining atong mga kalihukan tanan. Makita ninyo nga mao kana ang mga negosyante dinhi sa Barangay Kagmin nga naay kumpiyansa o naay pagsalig sa ato ang mga kalihukan. So dako kay nako na pagpasalamat sa matag usa sa mga negosyante nga naa dinhi sa Barangay Kagmin nganong kini nahimong posible og magmalampuson ang atong kapistahan sa Dinugan Festival sa 2026 sa Barangay Carmel Magalipo.
10: Salamat ka po ngayong gabi. Salamat mag-zoom. Salamat kayo, no? Kapitan, baka sa mag-zoom Lani. Ang pag-inawi live ni Kapitan at Samuel sa Barangay Carmel. So, taas-taas yung oras na panahon ang paglugoy ni Hinga Paksing. Ito din magpunik. Ay, kaya man ikaw ang kapalisan na ilisuri.
9: Dito ka na sila kagawan mo yung nakabalo, ha? May pilang kapalisan nila ni.
10: Ano atong pilat, ha?
9: Ay,
10: hindi uno.
9: Uno kapalisan.
10: Ha, ba, hindi uno kapalisan. Nagandagan
9: yun. Hindi uno kapalisan.
10: Nagandagan kita magpunik sa Paksing lang na, no? Ba, hindi uno kapalisan. Kaya hindi mag-isipot pa na yun ang Paksing. Baka yung kaya kong kaya kong kaya kong kaya Diri sa may determine na parang ikaw ay kong ito si Magno Rudy Katapang o si Magno Rudy Magsaysay kung si Magno Manu Day Team Isa Cruz, Berita Observatio, Magnum Radio.
5: Dahil salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa Balita Observatio, Magnum Radio.
11: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Birthday 45 Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrition. 775 lang SRP per baso. Bili na.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Tagumpay Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 9 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Police Major Mario Mantala, hepe sa Police Station Fort Carmen, nga nag-order na sila sa orotanod alang sa pagsiguro nga mabantayan ang seguridad sa mga estudyante sa Bonbon Elementary School human dunay estudyante nga nakuha ng kustilyo. Mato ni Mantala nga plano sa nila nga bisatahon ang barangay o gang tunghaan aron masuta kung unsa pa ang gikinahanglan nga paagi alang sa seguridad.
5: Misa ba ato kanang pagasabot-sabutan usay detail din ha, madungagan nato ang pwersa nga dili nato malatangan ang oras nga masecure nato ang eskwela niini. Yang unang usab basitahon ng barangay usab ang elementary school para ma-assist nato usab pa dugang pamaagi nga ato kini makumply ang kakulangon sa gardiya sa area.
4: Ang pamahayag ni Police Major Mario Mantala, hepe sa Police Station 4, Carmen. Samtang nanginawad si Senator Chis Escudero nga ang impeachment process mahimong katapusan na sa padayong away walay panagsabot o mga akusasyon. Matod ni Escudero nga si Kinsaman ang mudaog kinahalan dawaton ang desisyon aron mataga na usab o pagtagad ang uban pang mga problema sa nasod.
6: Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magwagi. Maging tuldok na, kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan, at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw, at makita rin ng ating mga kababayan.
4: Ang pamahayag ni Sir Roches Escudero. O karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka babae sikop humana mangawat sa mall sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
7: Nasikop pa sa kapulisan sa Police Station 4 Carmen ang ginangyusakab babaeng maanalga na sa bursa akto na nanguha o mga item samtang nasunod sa Usaka Mall. Isato ang sa Usaka Barangay o Barangay Carmen ng Atong Siyadada. In matod pa sa 44 anyos nga security guard nga on duty anak ng mga gayuna daw nabantayan ang nasang pita nga suspect nga babae nga 22 anyos na nagapuyo sa barangay o nagapuyo sa aba sa nasangpit nga barangay ang nakot on the act nga may kuha sa mga gamit sama na lamang sa pipila ka mga losyon o soban pang gamit pang patabuhi sa mga insekto o mga ointment ang gipangkuha diining nasangpit nga suspitsado mukabat o sa 5,000 kapi na gamakantidad sa nasangpit ng mga item ang nakuha nininga suspitsado apan dito kiningan na hold sa exit ng bahin yang na-dakpan sa mga security guard huwag na-confiska balik ang mga item nga gipangkuha sa Osaka area sabi na sa kining daulay drugstore area nga department di sa nasangpit o sa Osaka Mall din tungod ini nabalog o dalo ginala sa Police Station 4 Carmen na nasampit nga suspeka dala ni ini ang mga nakawat o nakura ng mga item nunan gapatala kini sa nasa kapulisan ng man pansab sa kining witness nga nakabantay sa maong insidente huwag ang nakasapon sa akto sa maong suspitsado lakip na ang mga pipila ka mga security guard huwag ang mga CCTV footage nga gamit dining reklamante aron po sa pagpasaka o reklamo patok pa sa maong babae ang makatubang sa kasong pagpangawat dining mga panahuna. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaog sa bisyo, Magnum Radio.
4: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
8: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Magnum friends, welcome to another edition sa atong Magnum Songs of the Heart. Kumusta man ang inyong Sunday evening? Hinaut nga malinawon ug puno sa kalipay ang inyong tibuok adlaw. Okay pa ba ang inyong mga hearts karon? Or medyo 50-50 ang status? 50% kay wala siya sa imong tapad, or 50% kay sige gyapon kag laom namutsyat siya nimo. Sige Magnum friends, balikan ra nato niya ang inyong mga heart status. Basig pag-abot sa sunod nga mga bahin sa atong programa, gikan sa 50-50, mahimo na diay ng 100% perfect and in good condition. Labi na kung ipaagi nato na sa mga pagilok check sa atong heart tickles later. This is Magnum Songs of the Heart Sunday Edition. By the way mga Magnum friends, nakasimpa na ba mo ganinang buntag o hapon Magnum friends? Hinaot nga napuno ang inyong mga kasing-kasing sa paglaom, kalinaw o kusog gikan sa Ginoo. O kung nakagahin pagyud mo o panahon uban sa inyong pamilya o mga hinigugma, mas nindot gyud pod kaayo nga paagi aron tapuson ang usa ka matahong nga adlaw sa Domingo. O karon mga Magnum friends, let's take it slow and easy and allow our hearts to connect, to fall in love with love. Fall in love with the music nga makapadasig sa imong espiritu o makapakilig sa kasing-kasing nimo para tuloy ang pag-loving-loving dalalambing-lambing. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this on a Sunday. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagtusi City Councilor Roger Abada, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad, nga kinahalan ang aktual nga simulation alang sa active shooting preparedness drill. Mato ni Abada nga kini aron mahimong andam kung dunay susamang pahitabo sa Tacloban City.
4: So, kinalang gini, kampanya yun, Mayo. Dili lang ni Juan lang. Doon nagay actual simulation. Para sa pagay mo sa earthquake drill, fire drill. Kani sa i-simulate ka, doon nagay usa ka mga elemento sa atong mga, atong labi na itong special warfare, kani mga SWAT na to. Mga specialized unit nga mo ang tugid sa espilahan. Mag-demonstrate ka sila kung unsa yun ilang buhaton sa mga may magtutudlo, mga ginikanong nakamataan kung ugaling doon ay pangitabo sa aman itong dito sa Tacloban.
3: Ang pamahayag ni Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Dakbarat. Kona Public Order and Safety Roger Abada, chairman sa kona sa Konseho sa Sudan. Samtang gipanumduman ni Pasig City Mayor Vic Soto ang kona Vic Soto ang 298 ka mga bagong graduates sa University of Philippines kon UP College of Law class of 2026 nga dili tugutang makompromiso ang ilang integridad o gabatukan ang naghitak nga korupsyon sa nasod. Mato ni Soto nga ang korupsyon dili lang magikan sa mga ilado o dagkong tao kun dili lakip na usab sa mga gagmay nga mahimong normal lang alang kanila.
5: When you find yourself at the crossroads, will you choose the easier, more convenient path to success? Or will you stand with integrity? Will you stand for truth and justice? The class of 2026, may you become great lawyers who will live not only with excellence, but more importantly, with integrity.
3: Ang pamahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto. Og karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka parking boy nga tigpatayos sa illegal nga swerte sa dakpan sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Ari sa Odo Faroa ng RCLES Arne, lahom ang kininagal ng bigit sa pagpataya sa illegal nga swerte sa iya sa may makanahan ng karami na itong syudad. Ang kiningaw sa ka parking boy. Ako ang tinisakto ng mga staff nga kinibang o manual ng mga resibo sa kiniang pagpatay sa ligang nga sweltres. Kamit ini nga 412 kapis na gingong isip mga taya sa inyong mga kauban. Ngayon ang kinisalas ang hiniyel na kinibang lugar ni monitor kininga sa kumulisan sa Balustisan for Carmen. Dragis ko kamot sa Peace and Order Drive sa kinibang lugar sa Barangay Carmen aron usab nga masikop ang naisigutan nga kinting pataya sa illegal nga sweltres. Dahil makaroon na nasulod sa Maharlika Detention Cell ang naisigutan nga parking boy o matubang nagpulikinis kasong paglapas sa illegal gambling. Kinis Magnum News 118 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. At ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kinigihapon si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika karong Sunday evening. Magnum friends, I hope you all are in good shape, in good mood, and even in good condition sa inyong mga kasing-kasing karon. One of my favorite moments atong program is here. Kay nakadawat na pud kita og usa ka song for someone special. Ug kini nga request gikan kang Chris June. Iyang special nga song request is dedicated ngadto sa iyang first love nga si Evelyn. Ang iyang gipili nga kanta mao ang First Love Never Dies. Ug Magna friends, listen up kay niya ang iyang mensahe to his first love Evelyn. Hi Evelyn, bisan unsa nakalayo ang panahon nga nilabay, naagihapon kay espesyal nga lugar sa akong kasing-kasing. Salamat sa mga pahiyom nimo ug sa unang higayon nga nakapaila ko unsa ang pagbati sa tinuod nga gugma. Tingali lahi na ang atong mga dalan karon, pero ang mga maayong handumanan magpabilin kanunay nga parte sa akong kinabuhi. Hinaot nga maayo ang imong kahimtang karon ug malipayon ka kanunay. Amping ka permi ug kini nga kanta para nimo. Wow, kasweet ato nga message Magna friends. Gikan kato kang Chris June. Daghang salamat sa pagsalig nga mahimong bahin mi sa imong mensahe karong gabi una. Ug para kang Evelyn, hinaot nga maabot kanimo ang kainit sa maong pagpangumusta. Pinaagi ni ining usa ka awit. Magna friends, let's listen to this song for someone special. It is called First Love Never Dies. Ang espesyal nga handog gikan kang Chris June para kang Evelyn. Dinilang sa Magnum Songs of the Heart.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Giagat ni City Psychologist Rio Rosalbaliling ang katawan ilabi na katong nakasanati og problema sa mental health nga mutawag lamang sa ilang buhatan. Mato ni Baliling nga sila kanunay andam nga libre nga maminaw ni ato mga tao nga nangitag kapagawasan sa ilang mga gibati nga problema sa mental health.
3: At kung atong concern is pamiliti, wala kay oras mo at sa opisina na atay number 24/7, pwede taana o tawag. Sa ahata sa to ang isang orasan, that's 24/7, pwede kaayo. Libre na siya and 24/7, no? So, tawag lang yung tapo, kailangan na tagkastorya. Again, diligyan po na mo man ng sulbat na yung problema, especially kung financial, pero at least na atay mapagawasan, no? Ang mga professionals na trained para ana.
2: Ang pamayag ni City Psychologist Rio Rosalbaliling, samtang kumpiyansa si House Prosecutor o Manila 3rd District Congressman Joel Chuna, kuna Joel Chua, nga doon sila bastanting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Chua, nga bintaha o sabalang kanila ang nasangpit nga trial tungod sa ilang nakuptan, nga daga mga numero o mga dokumento.
4: Masasabi kong strength namin is yung ebidensya at saka yung katotohanan. Dahil at the end of the day, pwede naming sabihin na maaring on the part of the public prosecutor, mm-hmm. diba? Medyo kalawang na kami pagdating sa trial. Mm-hmm. Kaya nga tayo may mga alalay ng mga private counsel. Pero, whether kalawang kami o hindi, yung katotohanan hindi mo may pagkukubli. Lalong-lalo na kung ang usapin ay numero, dokumento, papeles, ebidensya. So tingin ko dito nag-uumapaw yung aming lamang dito. Mm-hmm.
2: Ang pamayag ni House Prosecutor Uga, Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Karon sa tong Magnum News Hunter, babae nga naglasong og nangharas sa kuna sa iyang silingan, gireklamo. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum,
1: Magnum News Hunter.
5: Mo sa kapulisan ang sa kasilingan ng mga nangharas kini uga naglasong sa tungod sa panimalay sa usa ka biktima. Kalsang biktimang milapok mi adunay 30 anyos o nagidad og 30 anyos nga nasangpit gababay nga nagpuyo sa zone 9 anhaw na para bulwa ning atong syudad. Ikabutyag nga nagreklamo batok pa sa usa ka babay nga moabot sa 51 anyos ang pangitaron din unang naglasong kini no nagpagawas sa mga dautang pulong ngadto sa biktima. Ug sa buwa pagyud na kontento kini nasangpit nga suspek mi sulay ug mi pugos kini ug sulod sa gate aron sa pagdatang guba maong mga makitang gamit diya sa maong gawas sa panimalay. Resulta sa kahadlok daw kabalaka sa nasangpit nga biktima nga mi tatawag ug pulis aron sa pagsikop pining usa ka babay ana sa pagprayon sa maong paglasong nga dining suspitsado gi nagpagawas og dautang pulong batok pa sa maong biktima di nagkalabot sa giingon nga nagtuo-ituhan nga naggamit sa illegal nga droga ang usa sa miyembro sa pamilya niini ug sa maong panghitabo nga nagkagubot ang matag pamilya sa nasangpit nga lugar kalabot sa maong akusasyon di nundan nga napugnan ra gihapon kini sa mga otoridad atul sa pag-abot sa kapulisan ug dito kiningipandala sa police station na 7 Bulwa aron sa masetol ang sampit nga matagpanig sa investigasyon o sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan doon ang nagsugod ang paraglalis sa managsilingan tungod sa away sa yuta di sa nasangpit nga lugar nga miresulta kini sa pagpangaras o pagpanglasong o kagubot niya sa nasangpit nga lugar. Balita gikan sa PlayStation 7 Bulwa kini si Magdumanta 19 medyo kabaktula na sa palitaw serbisyo magradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na mencho kabaktulan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inuwang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

mga Magna friends, that was a song called Sharing the Night Together by Dr. Hoke. Mayong gabi mga Magna friends, welcome sa atong final hour get together here on Magnum Songs of the Heart. Hinaot pa dayon nagyapon gikilig inyong mga kasing-kasing this Sunday evening, especially sa mga love songs na usa ka classic soft rock hit na nagpasabot sa katahum sa pagbangin sa usa ka malinawon ug espesyal nga gabii uban sa usa ka tawo nga importante sa imong kasing-kasing. The music was a big hit, Magnum friends, in the late 70s, so siguro relate pa sa imong taste of love songs karon mga Magnum friends, or basin ang relate kini. Kung na kay kauban karong gabi, hold their hand, o kung wala pa, ayaw ka balaka, basin ang sunod nga gabi, naanagyod na ang para kanimo. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Padayon ta sa itong programa, Magnum Friends, where we can tickle your hearts even for a short time lang kay dili nato tugutan nga matulog ta karong gabi, Magnum Friends, nga dala-dala nato ang mga bugat nga pagbati labi na sa ato mga kasing-kasing. So ready your hearts now, Magnum Friends. Let's tickle it and try this. Tickle your heart! Kung ang usa ka tawo gusto gyud nga mahimong parte sa imong kinabuhi, dili na siya mangita og rason para mo biya, kundi dili mangita siya og paagi aron magpabilin.

kiti ka ko, Heart B. Ang pinakamatam is nga relasyon daw is dili ang walay problema, kundili ang relasyon nga bisan daghan o pagsulay, nagpabilin mo sa usag-usa nga nagkahawak ang mga kamay. Giti ka ko, Heart B. Dili tanan nga napakilig, tinuo daw ang gugma. Pero ang tinuod nga gugma sa kadugayan, dili mawala ang kilig. Giti ka ko, Heart B. Hinaut mga Magnum friends nga nakapagilok tong pipila ka heart tickle sa inyo mga kasing-kasing karon. Tickle your heart! That's it mga Magnum friends for Magnum Songs of the Heart. Hinaut na enjoy and worth the wait ang inyong mga song requests o dedications karong gabi. Salamat sa inyong pagpili na mahimong kabahin sa atong panag-uban karong gabi. Diin ang musika o gugma nagtagbo sa matag kasing-kasing. Dagang salamat sa inyong tanan mga Magnum friends on a Sunday evening. Labi na sa inyong time sa pagpaminaw o sa paghimo sa atong gabi nga puno kaayos sa gugma ug musika ug mga istorya nga gikan sa inyong kasing-kasing. Ug alang sa tong quick reminder of the words from the heart, it says, "A heart that loves sincerely never runs out of reasons to stay." Kay tinuod ang gugma, dili dali mo hunong Magnum friends. Dili o dali mo biya. Kanunay kini nga mangita ug rason aron mo pabilin, musabot ug mupadayon. That's it for tonight's Sundate, mga Magnum friends. Thank you for listening and staying with me here on Magnum Songs of the Heart. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying have a good night, God bless, and see you on our next date. Lights off, but let the love and music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Plano karon ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Regent and Director Aljo Bendijo nga hingusgan ang operasyon batok sa mga driver sa motorsiklo nga gahimo og content sa social media samtang nagmaneho. Mato ni Bendijo nga delikado ang susama nga mga kalihukan tungod kay kini mamahimo nga rason sa mga disgrasya.
3: Ako ang pulungon na po ang ato mga inspektor na muna isunod na ato ang pakusgon ng operation ini. Kadakpa na ito ng mga driver, inilang mga kanigin, mga motor, no? Gado kayo ba? Drivers ng mga motor, madakpa na mag-live stream o kaya usa may binabuhat nila sila mga cellphone, atubangan sila. Naman na sila, atubangan yun sila motor. So, delikado yun kayo.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Regent and Director Aljo Bendijo. Samtang nagtuo si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio nga makatabang ang mga pagahimon nga drill sulod sa mga tunggaan aron masayran sa tarang ng himuon panahon sa mga school shooting. Apan matunik ni Tinio nga mas maayo nga sulbaro ng ugat sa susama nga mga panghitabo, ilabi na ang mental health sa mga tinunan ug sa mga magtutudlo.
4: Okay, a drill para ma-familiarize ang lahat kung sakali, unfortunately, kung may mangyari uli na ganitong karahasan, para alam po anong gagawin. Pero kailangan i-address talaga yung ugat. Bakit may ganyang karahasan? Tapos, siguro ano yung dapat gawin ng Department of Education nga para mas mapangalagaan yung seguridad and more so yung mental health, yung well-being ng mga estudyante, pero kahit ng mga personnel. So that includes yung mga teachers sa eskwelahan.
2: Ang pamahayag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Karon sa tong Magnum Night Hunter, pagsulbad sa issue sa quarry ug mining operation sa Misamis Oriental gihingusgan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Isgutan sa 3rd Special Provincial Mining Regulatory Board ang meeting ang nagkalalaing issue kapahayag sa quarry ug minahan. Labi na sa mining operation sa lalawigan sa Misamis Oriental. Lakit na ang kahimtang sa mga minahang bayan, petisyon ug ang mga concern sa permit regulations sa gipangunahan ni Mines and Geoscience Bureau Region 10 Regional Director Engineer Ranti Filina ang maong meeting isip chairperson sa PMRB. Kinigitampungan sa mga nagkariyahang stakeholders gikan sa lokala ug probinsyal nga panggamhanan na nga ahensya sa gobyerno ug mga representante gikan sa mining sector atong sa meeting. Usa sa mga diskutan mo ang status o update sa minahang bayan petisyon sa barangay Limunda Upol, Misamis Oriental, di na personal gabitabong si Upol Municipal Mayor Attorney Jeffranco J. Francis Bago o barangay Limunda Captain Michael Sambulay sa mga diskusyon. Isugyot ni Mayor Bago nga ko na dunay usa lamang ka petitioner nga kompleto sa rekisitos din andam na yun sa proseso. Hindi ang suportahan aron mahimong legal ang operasyon o matabangan ang mga minero pinagi sa hustong pamaagi daw sa mga sugyot labi na nga gisuportahan sa ni Governor Juliet Uy ang uga may pahayag nga andam o pabang sa panginabuhian sa mga minero apan kinahanglan ang pagsubay sa balaod ng regulasyon o palisiya. Hindi pareyag usab ang sa mga representante sa mga minero nga andam silang makikoordinate aron makumpleto ang mga kinahanglanon. Lakip ang pagpirma gikan sa barangay, lokal o probinsyal nga pangkamhanan. Daw isgutan lakip ang issue sa overlapping sa mga lugar nga gimina sa area labi na sa Department of Agrarian Reform. Din hiniusang paninguha karon sa mga lider ang pananghiusang kooperasyon aron malikayan ang illegal nga operation, posibleng o posibleng dakop ng pagpangbangi taniwala sa mga minero sa pipila ka mga area sa lalawigan sa Misamis Oriental. Balita gikan sa Kapitulyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaw serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na mentro kabaktulan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang ginugwang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini sa Magnum Hunter 17 April Borha sa Balitaw Serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Igala maayong adlaw sa ato tanan. Welcome ta diri maigala sa ato programa. Buntag na Pilipinas. Ay, sa so mga higala at mga suki na to niya. Kumusta ba ng tanan na to mga higalag mga suki? Maayo na ba ang atong pagpanikay-sikay karong adlaw? Labi na kay Lunes sa sab. Kabalo na mo, basta Lunes. Diba? O sa may atong buhaton, basta Lunes. Awa na tayo laing buhaton. Mubangon tag sayo kay klase na sabta karon, ha? Klase, klase, klase. Eskwila na sabta karon. Eskwila ta, eskwila ta, eskwila ta para suito. Kung di ta mo eskwila, nadili ta suito. So, suito ta, eskwila ta para suito. Labi na karon may galag kay ting klase na saan mga igsoon. Na. Labad sabta sa ulo, ane. Basta ting klase na sab. Mga assignment, wapa na buhat. Na, mauna ni problema karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagan mga assignment ang wala pa na buhat na to karong mga panahuna, mga higala. Sa tanan mo na to, mga suki. Labi na to, mga naakaroon sa mga tagsatag sa kapanibalay. Alam, ayong buntag sa to, tanan. Welcome, tatiri, mga higala, sa to programa Buntag na Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kumustamos mga amigos, mga amigos, mga amigas? Kumustamos mga amigos, mga amigos, mga amigas? Kumustamos ang tanan? Kumustamos ang wadwad ta din may gala sa atong programa, Buntag na Pilipinas?
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Sa ato po mga nalikay-sikay karon mga kaigsunan na binatunasan ng mga lagyong dapit, nakatutok na kamonitor gidyapon may gala sa atong programa. Alam, ayong buntag sa atong tanan. Welcome, welcome ta may gala sa atong programa ng Buntag na Pilipinas, ha? No, tanamos may palawas ng adlaw mga Lunes, 13 na dahil tang pizza.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangay may galas sa tapang uban sa programa tapang labutag na Pilipinas ang magtapang labanagong uluan sa mga balita karabutag ka balita ta balita balita lokal. Uluan sa balita lokal ta gigod mga Ikson. Presidente sa Pilipinas may gala President Marcos. Udalikyat may gala garong adlaw mga Ikson diya may gala sa Camiguin Province.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtando ka mga balita ta may gala balita balita ang lokal kay Gonzal mga igsoon nga paspas may gala nga pagmonitor karon og padakop may gala sa illegal nga sigarilyo. Labi na may gala mga smuggle din sa ato may gala sa Region 10. Paspas may gala karon ang gihimo mga igsoon sa ato otoridad labi na may gala sa PNP Region 10.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtando ka mga balita ta may gala balita balita mga igsoon balita balita may galang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal. Gingon sa may gala sa ato mga balitang nasyonal. Presidenta Marcos, uban may gala si Lisa Marcos, First Lady. Padayon sa may gala ang programang pag-apunapun o mga bugas. Nabinas na ganaya makikso ang mga lugar din sa ato may gala sa nasod sa Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balitang international, US o Iran, gingon mga igsoon. Nga padayon karon gigusgutan may gala ang problema na sab sa Strait of Hormuz. Human nga gibarikadahan na sab karon may gala sa Iran ang Strait of Hormuz. Na, di nasad kaagi ato mga gasolina ani, mahal na sab.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balita may gala balitang sports Alex Iala. Heroes welcome may gala kunay mga gipangimo may gala heroes welcome sa nasod. Labi na sa pag-abot, pag-igsoon ni Alex Yala din sa atong nasod Pilipinas pag-uli. Heroes welcome, gitabo kini si Alex Yala karong panahuna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtando ka mga balita, ta balita, balita ka sports, Conor McGregor, agkay. Luya Conor McGregor, oy, injury na sa Conor McGregor, human pipila katuig mag-igsoon to, kaya nabali man to iya mismong katiil. Nabali man to iya mismong basag-basag. Ah, kagahapon may gala. Pagsipa mga igsoon ni Conor McGregor. Nagkiang-kiang may gala. Tungkol kay apektado na sa nangyang tiil mga igsoon nga injury.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ah, kinanglan na ni si McGregor. Dili ni magdula mga igsoon sa kinibang MMA kay Lalman. Di ba? Wala na. May tawag mga igsoon nga kamuti naman ni si McGregor. Wala na. Kay pagbalik niya may gala. Kiang-kiang dayon mga igsoon. Pastilan pa itaw ah. Kiang-kiang rin si McGregor, mga sukit ng muna, okay? Kinsa may di magkiang-kiang na pagsipa, magalang stang sakita kay magalang sa pagsipa. Di ba? Sakit kay ito, magalang nga pagsipa, mga igsoon. Pastilan pa itaw, magalaw. Mato na kong uluan sa itong mga balita, kanabutakan, sa nakuman sa itong kaburama, kanabutakan, magalang buntag na Pilipinas. Magnum Hunter April Murra sa ito. May galaw sa nagko mga balita. Karon may galaw ni Magnum Hunter April Murra. Liliyon sa nato mag-exon. Gikan may galaw sa siya lokasyon. Karon nga buntag ha. Alas 4.22. Agatong oras. Gikan may galaw sa iyang lokasyon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter April Murra.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magdama First Aid Domo, kaya mga tapas story sa ito karabutaga Magdama First Aid. Dili na mga nasa ito Magnum National. Siya Senate Presiding Officer Chi sa Iskulero Magdama First Aid na ngayon nga pagsabot nga tos katawan sa hinay usab ka pagkaginod sa impeachment trial sa Senado Magdama First Aid. Kaya na ikawang alawa, Lunes na masabigit Magdama First Aid. So magpadayon ang second week sa lugar kining Magdama First Aid no, sa trial usab sa kinibang impeachment ni Vice President Sara Duterte na kinibang gikabuti ang palagi kinibitang Magdama First Aid last week. Kaya ba, murag mo masabalagi ito siya ang first week mali sa trial. Murag dagan lugar po Magdama First Aid. Murag medyo na bored ako nung sila Magdama First Aid. Murag ito sila gila ay lugar sila sa trial Magdama First Aid. Kaya murag medyo hinay doko no kayo ang progress dahil sa first week which is kanang murag days magin sa blog ato sa Magdama First Aid bitaw na pero hanga na bali kanang bitaw presentra kini bitaw nga matod Magdama First Aid kay usa ra gid sa lugar ka kini bang witness lugar pod Magdama First Aid nagani karon medyo dagan lugar pa rang gila ay Magdama First Aid kay kanang murag nga kini po bitaw nga panawagan sa uban unta po lugar Magdama First Aid nga kanang bitaw murag medyo paspasan sa lugar siya bitaw sa wagani Magdama First Aid no karon panahon na wala gito nangayo uga pagsabot lugar si kini bang eskudero Magdama First Aid kay syempre bago pa man sa lugar nagsugod nga trial Magdama First Aid so syempre ang mga kini po bitaw mga senator judge ang presiding officer Magdama First Aid ang defense o nga prosecution team, nag-adjust pa sa lugar na sila Magdama First Aid. Pero syempre, as ka nang magpalayon lugar Magdama First Aid ang trial, mupaspas magigyapo lugar ang ilang mga kalihukan. Samtang sa lintang balitang nasyonal, yeah, Senate President Sherwin Gatchalian, may klaro nga wala lamang sa impeachment na katutok ang Senado karong panahon na Magdama First Aid. Pero syempre, usagin lugar ang kinipubitaw nga impeachment trial Magdama First Aid sa mga gitutukan gid sa lugar karon sa Senado. Pero syempre, Magdama First Aid, wala aragin sa lugar sila nagkinigatutok sa lugar ni Ana Magdama First Aid. Kaya syempre, nama sa lugar ni sila karo yung ginakanangkuhan lugar po Magdama First Aid. Ginatoki lugar nila karon ng mga priority bills. Tapos syempre, Magdama First Aid, hulyo na po biya karon. So, maraghapit tapos magsugod Magdama First Aid. Kaya ito ginatawag na nga medyo madugo nga budget season Magdama First Aid. So, inan lugar, nangandam nagigihapon karon ng Senado, alang usab sa kitakda nga pagasugod usab sa karabang mga hearing lugar po Magdama First Aid. Kalabot na usab sa pondo nato sa tuwiga 2027. Samtang sa lahintang balita, dinita karon sa Tumagdum International, kay si Kanhi Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, may panaw na siya Magdama First Aid sa rin nga kalibutan. So, gikabutag sa lugar Magdama First Aid na wala man sa lugar nila gidisclose. Ang matudgin sa lugar nga rason Magdama First Aid, ganong namatay kini nga Kanhi nga leader sa kinibang nasod sa Qatar. Pero gikabutag gid sa lugar Magdama First Aid, ganagbangutan gid sa lugar karong pagayaw ang tibuka nasod. Gumikan sa lugar Magdama First Aid, ako matod pa kayo ang contribution. Dagan matod pa ang nahimo kining nasangpit nga leader. Mabuti ang saligi Magdama First Aid. Siya matod pa ang nagpalambo usab sa energy sector usab sa nasa sa Qatar Magdama First Aid. Samtang sa lahintang balita ang international, Yeah, US Senator Lindsey Graham may panaw na sa dayang kalibutan sa edad usab nga 71 anyos magduma first seat, so medyo dagan gid magduma first seat, no? Ang kinipubitaw nga nang matay usab nga mga official magduma first seat dito pulogan sa lain nga nasod, kinamatay usab magduma first seat kagahapon si Senator Lindsey Graham magduma first seat, nagana gi kabutyag kalit magipugayo magduma first seat ang iapol nga kamatayon kay matud pa karmaluga po siya dito po sa nasa sa Ukraine magduma first seat ang kanamurag ikabuti ang murag kunog na sakit ang niyang adugan, so ang murag pagduda po lugar magduma first seat basit baka kinisya nagkakardyok arrest magduma first seat na gani mga panahon na magduma first seat kanang gikabutyag sa lugar no nga magsubo gid pud taon kayo karong mga panahuna labi na gyud si US President Donald Trump ang duma first kay di ay before pa pud ko no lagi kining na kanang matay lugar pud magduma first kini pud si Graham naghinabi pa dai pulugan sila sa telepono magduma first dito pulugan ni US President Donald Trump, so gani karong mga panahuna magduma first nagul gid sa lugar pag-ayo ang nasangpit nga presidente samtang sa lain tanga balita dinhi ta karon sa tumagdum business. Nagkataas nga inflation rate sa Pilipinas, gingong nga dili pa masulbad sigun sa DepDev magduma first year. Kaya matod pa, lisod ba yung kanimutaw nga, matod pa magduma first year, murag lisod doon kung napunsulbaro na nga inflation karon, kaya medyo may pagkalimitado ang pondo magduma first year, ang fiscal space usab sa Pilipinas. Samtang sa lengteng balita, dinita karon sa tumagdum sports. Ang mga nag-unang volleyball tournament sa kalibutan, plano matod pa nga ipahigayon sa Asian Volleyball Confederation kun AVC sa Cebu magduma first seed. So, wagi kabutyag, kining muraga. Sama na lang sa blogger magduma first seed daw sa FIVB Women's World Championship. Napunayon ang Men's Volleyball Nations League o ang 2029 Finals FIVB Women's World Championship magduma first seed. So muna siya ang mga top stories sa tukarbutagang tangan sa tukang mga sugitig paminaw. Sabi na sa mga musulod nga mga programa. So gikan na rin sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. So Magnum Hunter 17 April, Borja. Sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dala salamat Magnum Hunter April Bora. Wala ko sa tas gawas garo mi lagi di Magnum Hunter Kia. Usta usa nato des gawas ko usta pa malibot ulan-ulan ba? Nindot ba ang panahon? Bili li usa nato may kala si Magnum Hunter 23. Magnum Hunter Kia Abilianusa sa balita og service na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa magdama po siya, alam sa ito, kapag labuhin sa kosmetahon, karong po na, ay kung nabuntaga, wala nga kabalakan, gani man, wala man kita nakasa sa mga pagtotality, at baka po mga sinyalis po nga, posibleng nga mula, gani man, katong nga rupto nga kawanangan ka nun nga sa iyo sa buntag, medyo minus po ito, mabantayan po nga mga bituod, nga kasilak nini nga oras ako isig dun po, ito mga nagian nga mga dalan, patikol diri sa maya, este nga bahis nga syudad, labi na diri sa maya Simbrekto, diri sa maya Lapason area, diri sa maya Osmeña area, diri sa maya Agora area po, magnum proceed, medyo minga po, pagpila palamong po nga mga sakinan, at nabantayan nga kataga, karong nga mga orasa. So, ito ang paghulagway sa kasapanahon o sitwasyon sa paribulik ang disokasyon sa Agora area ning atang syudad para sa buntag na Pilipinas. Kini, si Magnum Hunter 23, Kia Pilinosa, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter, Kia Pilinosa. Itong oras, alas 4.28 na ay. Mata na muna kay buntag na mata na mo. Pangluyaan, maning umanoy, Domingo, gahapon, ligo-ligog dagat. Ligog dagat, tagay, sana all. Hubog-hubog sa tirada. Hubog-hubog ang mga palahubog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nanggiingon may galang nga just a kid with a big dream. Diba? Just a kid with a big dream. Pero grabe ka palahubog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Garon.
2: Asa man na itong just a kid with a big dream? Ano eh? Big dream, big shot. Ah, just a kid with a big dream. Pero ang problema magaigsoon nga big dream may gala kay dream big. Grabe man kayo kahilig kay may gala o tagay. Pastilan paita may kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ah, sige, standby lang sa ato mga isgutanan karabutaka diri may gala sa ato maraguban. Sa ato nga programa ng buntag na Pilipinas, kaya naunsa naman ang State of Hormuz sa sab. Naunsa naman ni sila nga imbes nga na okay na to kay nagkasinabot na to sila. Nagbangi na sagbalik karon mga igsoon. Na morning, delikado karon may gala, labi na sa Street of Hormuz kay maura baya ba yan yung mga igsoon ang kuan. Maura baya gini ang dagok kay nga problema. Oo, dagok mo na yung dagok kay nga problema. Nga naman. Kay pagmasirado, nasan ni Maigala? Ala, nasan tani, balik, nasan tani, back to zero, nasan tani. Ah, balik ni Santas Uno, sigurado nasan Maigala nga mahal na sabi itong gasolina ni masirado na ginsabda. Pastilan, paita, magiging kayo eh. Paitpas panyawan, nang itawag nila nga paitpas panyawan, mga maninay. Diba, mga maninay, paitpas panyawan, tani, kung maumang gininistahilan eh. Pastilan, tabang mga langit, naunsa naman mo eh. Diba, nga nung magginibang away naman saan mo balik. Saan pala may gala sa ato pagkaisutanan niya na mga sukit ikaw minawa? Bulyara sa atas mga report, may gala sa mga kauban sa gawas, din may gala sa iyo sa Kabon Takon. Bulyara sa ta, bulyara sa ta, bulyara sa ta, bulyara sa ta. Saan pala sa inyo mga mensahe niya taon-taon, kaya masahon na naunin niyo mga mensahe. Oo, niya taon-taon lang, kaya mga mensahe po din sa iyo kay Smuntag, pamungka o. Ah, sige. Mga kapubri daw maton pa, mga kapubri. Sige, lahi po mga kasapian, nga di matasapian. Mga kapubri, yun ta. Di ba? Lupad sa taon na, sa natos Magnum Kia, Bilinusa, kay nausa mo rin motorista, natikalbong, ano, kay Kamulong Drive, gi, paulanan ko ng bato. Grabe, sabi ganyan sila, eh. Ay, saan mo magpaulan ng bato? Di ba? Oo, so... Ay, saan mo magpaulan ng bato? May unahan sa natos Magnum Hunter 23 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nakakoy matuta o ga mga samad o mga pangos sa lawas kini nga usa ka motorista wala matutpa kini nga niti kalbong tungod sa ika tungod sa son nga gilabayan matutpa kini siya ga bato so pamailawang nga suspect sa tanggamareho kini siya siya nga motosiklo diya sa may national highway sa may barangay Gusa ni nga tong asyad gingon nga nga mao nga biktima na ilan sa pangalan nga si Alias Vilmor kung na din kini maiti ayos ulitaw nga tagabarangay lapas ni nga tong asyad gikabudyag magigan matutpa kini siya diya sa may esing nga bayan sa tong asyad nga pauli na dira sa ilang balay magdima first na panasriya nga gadagan kini ugadian na sa tungod sa may gusa po nga national highway po nga numa free seed karin matutpaka doon yung mga nang lupad yung mga dagkong bato sa iyaha uga kini miliso sa usab nga kani nga na out balance yaki kabulo man siya ugadagan sa kung napanagan siya ang motor ni atong tungura. So diha nga natumba ang mao nga biktima po magduma first seed at tungod kay na-out balance siya sa iyang pagpanagan ng motor. Nakaangkod kini uga mga pangos sa tuhod sa kaning siko o sa pipila ka mga bahin sa iyang lawa. So uga do medyo sakit-sakit pa. Lawas ani magduma first seed. Ipanin ka muto niya nga mubangon o kapangitawad ko asa nagika ng direksyon sa katong mga bato. Nga gipangalabay nga ito sa iyaha po magduma first seed. Ipanin wala na niya makita o kinsang responsable niya itong mga bato. Nga gipangalabay nga ito po sa iya gituhan. Ini nga naisipan po nga biktima nga kaning mga bugoy lang ni siya bitaw nga kaning kapang tripping. O ga na timingan yun nga naigo siya itong mga gipangalabay po ng mga bato niya itong tungura ganiman. Ang mao nga biktima diri pod nga nagpatambal diha sa pinakadulpod nga balitang balanan diri sa may CUMC pod magno first aid pod nga mga Tagano nga first aid kito mga samad niya nga naangkon o gagani man mapasalamat na siya kay man siya nga gipod nga nagrabihan or nabanggaan pod og like sa kinasa diha atong bagay diri na kinaki diri sa national highway ni adtong tungura no ana mao nga biktima luwas man ug wala man siya ingon pod nga nakakon sa grabe nga mga injuries apan at buot niya nga pangitaon ang katong responsable sa paglabay og bato kaniya labi na kay kung ingana ang mga hitabo gali magno first aid maragadagan pa maangin o gadagan pa posible nga mabiktima ani balik nga paglabay og bato sa diha sa National Highway sa may barangay ko sa aning atong syudad ingon tong mao nga kaso girefer na sa Traffic Enforcement Unit at matagan sa Tukmang Distrisyon. Balita igikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Bawat tumay kalas Magnum Hunter Kia Villanosa. At ang oras alas 4:34 na mga maninay. Halaga to wala pa ng mata na ay mata na buriha kay Buntag na makasuki. Mga maninay, mga maninay, mga maninay, mga maninay! Oy, mata na ba? Kay buntag na! May pagkaluyag yun, no? Ba, may pagkaluyag yun gapo na itong mga higala na itong mga suki, oh. May pagkaluyag yun gapo, no? Sige, ano magluya-luya niya? Kay buntag na ba? Ha, di na mag-ayaw magluya-luya kay buntag na ba? Stand by sa report ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan. Luparanta, may kalang taon-taon, may kalang report ni Magnum Hunter Mincho. Gikan may gala sa cell location pinagin ni Magnum Hunter 19, Magnum Hunter Mincho, kamagtulan, magasukit yung kaminaw. O yato oras sa alas 4, alas 4.35. Wapa mo ng mata, agoy. Ay mo pagkopyansa, basta gani sa isbuntag, ay gin mo pagluya-luya, kay kanin bitaw makamata na ta. Unya, kulang patagamay, yun siya nga, ay, 3 minutes lang, piyong rako 3 minutes. Kanang 3 minutes, 2 ka oras na ba na? Oo, may ka nga, bata ni mo, ay, kaya pang oras. Oo, so kaya pa, piyong sa kubalik. Ah, pag piyong ni mo, ana, isa ka oras, ug tunga, pag bata ni mo, ana, late na ka.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So, ay gin kopyansa ng balik kagtulog, di ba? O ay gud ko pensa nang mobalik kag tulog kay mobalik kali kag tulog. Ah kana impas may gala. O impas kana kay pagbalik ni mog tulog pag mata ni mo. Agay mo na lang karon. Di ba? So pag mata ni mo agoy Ginoo ko isa ka oras sa kapin man maatong tulog di ay. Damay. Bi magduminso ka magtulan sa ta. Lupara sa atos magduminso kay matod pa ni magduman terminso. Mga partisipante gikan sa beauty and wellness sector nakadawat ko ng mga Tibet certificates. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Mitunol sa mga certificates of award sa mula pa 50 ka mga partisipante ubos sa TVET program registration ang botan sa Technical Education and Skills Development Authority contest Damisamis Oriental. Kini pinaagi sa pag-implementara sa EBET Frameworks Enhancement Training Program alang sa pagpalambo sa giingong beauty and wellness sector din sa lalawigan ang beneficiaryo nga anaa gikan sa Nature Care Food Spa nga nimutang sa Borja Capistrano Street dingatong syudad na rehistro daw na implementar ang mga programa niini lakip ang Aesthetic Service Level 3 ug ang Beauty Care Skin Care Services in situ nga maong courses nga nagtumong sa pag-enhance sa competencies sa mga local workforce sa maong sektor sa kalambuan sa maong industriya inabagan usaba sa mga private sectors sa mga business and enterprises nga usa sa mga resource speaker sa maong training pagdala sa high quality technical vocational education sa mga partisipante nga nakadawat sa maong mga kahibalo sabas sa pagpalambo sa ilhang expertise ug dugang entrepreneurial skills ug uban pang dapat nga mahibaloan nga ma-develop pinaagi sa maong training. Balita gikan sa Test Damisamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagang salamat Magnum Mincho kabaktulan. Gikan may galas ang lokasyon na karong buntaga. Duga mga balita sa tanin ni may galas sa iyo sa kabuntago na. Duga mga balita sa ta mga maninay mga suki. Duga mga balita sa tagi kasuhan karon mag-exon sa Office of the Ombudsman, si Kani Overseas Welfare's Welfare Administration OWA, Administrator na aktor nga si Arnel Ignacio. Kaso ni di Maygala may kalabutan kini mag-exon mag-atubang sa usurpation of authority, usurpation of official function. May kalabutan kini sa 1.4 billion property acquisition sa nasangpit Maygala nga ahensya. Gigon mag-exon sa DMW, pinagi Maygala ni Secretary Hans Leo Cagdac, nga nagkadawat mag-exon ng ilang mismong ahensya sa resolusyon sa Ombudsman mag-exon ni Anto Maygalapit sa di Asunibi sa biaging bulan. Subay usad Maygala sa report mga suking tigpaminaw nga naghimong Maygala matod pa si Ignacio Maygala sa itawag Maygala nga transaksyon nga wala ni agi mag-exon sa board. Gani, muragihimo ni Arnel Ignacio nga siya ang iyang gahom iya matod pa mag-exon nga giyataka ng mga Board of Trustees sa OWA. Gani, ang mga transaksyon, di na muagi mag-exon sa mga board, inay nga muagi dapat, mudaritso na matod pa pag-transak may gala si Ignacio nga ito mag-exon sa mga itawag may gala nga transaksyon sa OWA. Naso ni Nungnan, na nakita kini may gala sa kinibang umudsman o gikasuhan may gala na sampit nga si Arnel Ignacio, ang kanhi may gala sekretary mag-exon sa gitawag may galang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4:39 na may galang itong oras din may galang sa ato parag-uman sa ato ang programa ng buntag na Pilipinas. Atoon mo na ito may galang si Magnum Hunter Anje kay matod pa may galang sa iyang report. Tulog ko noong ka-empleyado gireklamos papangawat daw may galang kapik itanid tausan mga gadget na mauna ni karon. Magnanakaw daw matod pa, magnanakaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nadaw ko na yung mga magna. Tawag may galanga, magna na kao. Ah, sige. Di ako na spat-pat balitbog. Bugno ko na kayong dapit. Di ako na spat-pat balitbog. Lamian ay na spat-pat balitbog ba? Labi na sa San Luis. Oh. Lami ka ng San Luis sa balitbog. Hasta nang layo ka kayo. Ah, kana to sa San Luis. Oh. Gino ko, layo-layo mo sa daginig San Luis. Ah, dito na bres ka punaw-punawan. Pamagilan na magalang San Luis. Labi ka diya sa San Luis ba? Kaya natingala ko sa mga kwan diha, mga taga San Luis, mga tigulang, mga senior, makabalog ya po nga magnum. Nyada ako diya kaniya to, last kato pag-agana naman diya katong na inkwintro ba? Na grabe din na gana, may gala sa San Luis, kaya inkwintro lagi magigsoon, buto-buto. Paka-paka, agad may gala, kaya nalagi inkwintro may gala sa trupa sa sundalo, magigsoon, nagin pi. Subida bito San Luis. Pabot to San Luis, ka mga tao dito, ay sir, sir, magnum. Okay, laga po din yung taga-bukid sa ato, nga pareha sa mga po taga-bukid, oh.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
2: Dagan-dagan, gini, sir, grabe, gina ko dagan-dagan, sir, buto-buto, sir, naragin, das unahan, sir, oh, das ubus, sir, makara, das, sir, oh. Lahi, saan yung itudlo ni Manang, kaya saan layo, aso, bide, kaya sibod ba yung itudlo. Nadia, sir, oh, sir, oh, nadia, ang gubat, sir, buto-buto, yun, dagan-dagan, gigo, sir. Baan, sa tamanang sa ibu Manang. Sige, may buntag di sa San Luis, ah. Ato mga listeners nato na sa San Luis. Kay kapaminaw, kaya pa kunog magnum, buntag na Pilipinas na sa San Luis. Grabe, sanis mga manang, oh. Mga kwadya, mga idaran na sa San Luis. Kay kapaminaw, kaya po na sa buntag na Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mauna, may gala, makaingon ta, grabe, sabi, kaya po ning buntag na Pilipinas ba? Kaya siya po sa mga bukid, pakailag, kaya po sa ato, mga tigulang. Oo, makailag, kaya po sa ato. Sir! Oo, mag-inor ako magnum, sir. Tago na, ay sige sa na paminaw, tago sa, kay buto-buto na. Tago itaos man lang, kay buto-buto naman ko ng palibot. Piti-piti naman ko ng palibot, tago itaos man lang, cover itaos man lang, tagos man lang, kamangs man lang. Di ka mukamangin ng buto-buto na sa bukid, di ba? Oo, buto-buto na sa bukid, grabe sa kayo, di ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4.42, balikan tamay gala si Magnum Kia kay na kayo lalaki, gipangita, uman kalit kung nga usman, inawala. Ano ni kalit man siya, may gala. May ato sa balikas, Magnum Kia, may nanusap eh. Kay na ako yung lalaki, gipangita, may gala. Amatod pang kalit kung nalunod, mag, ay na nisulod sa boarding house. Uy, matod pang lalaki, kalit kung nagisulod sa boarding house, o nangawat daw matod pa. Grabe mo sa ding kawatan mga iso, kalit naman gisulod. Di ba? Kalit naman gisulod, nawala, nangawat. Sa balita, og servisyo na si Magnum Hunter Kia Avillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Tag patalan sa kapresyon sa Precision 3, agora kini nga Osaka na nag-iya o ka boarding house, Magnum Hunter Kia Avillanosa. At mga gisudlan, kini nga boarding house sa iyang silingan nga iyara po nga kaila diya sa maya barangay Gusa aning atong asyadad. Matos sa reklamante nga si Mama Nora na ninyo ay kada pangitirong nga isin diya sa sapit nga malugar. Kiri ka mo niya kini nga Osaka na ilapod nga Jeffrey po at Magnum Hunter Kia kahit matos pa kini nga nisulod sa iyang boarding house o niya sa diya nga nisulod yung ipangita iyang anak ani Magnum Hunter Kia ni Ma'am Nora. O gaso diya nga wala diya ang katong ipangita po ni anak ni Ma'am Nora. Kahit matos pa kini nga ni Dool sa usa ka kwarto ani ang gipanagian pod nga boarding house daw gisumbag ang dingding ni ini siya nga nabuslot na ang dingding sa mga boarding house pod nga mga president ikuha matutpan ni nga usa ka Jeffrey ang cellphone nga gitra sa iyang usa ka border pod nga president yung masibat o gagidala ang kato nga cellphone ra nga ingon nga magukod tungod sa rason nga pasa sa rason pag kini nga ni sibat o batayan kung asa po ni Adko nga kung asa nga direksyon kini nga mipaingon ang nasangkoy po niya. So sige kaingon nga nga nakuha nga cellphone o sa malat pa ka-touchscreen cellphone ang gadidad sa dili mo minus 8,000 pesos lagit na ang charger ni kini nga gibitbit sa nasangkoy po niya. So sige kuman kini nga nangawa surun sa iyang abuling ako. So gadili lang pagpangawat ang gibuhat ni kundi lakit na ang pagbaba sa kini nga dingding tungkol kayang gisumbag kini o gamirisuta sa pagkagaba sa iyang portion sa iyang abuling ako. So ganiman na ulan niya nakita ang mga suspect may rason na yan na lang po ni patala nga to sa kapulisan sa Police Station 3 Agora ang maong insidente ron po nga madakpan o papapanabag ang kaninga suspect sa kaninga salaod ngayang igihimo batok na ining na sangpit po nga nalagiya o ga boarding house. Hindi nga itong maragi refer na ang maong kaso sa theft and robbery section sa maya Police Station 3 Agora aron kinimatagan sa tukmang Investigasyon. Balita agikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdumaan Director ng Triki Abelinosa sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter Magdum Hunter Kia Abelinosa. Atong oras may gala. Oy, adi sa tani Magdum Anji. Okay, tangay tulog ka empleyado o gireklamo sa pagpangawat. Agay. Diyan itali sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Empleyado ang posibleng magatubang sa kasong qualified theft ang mga kini sila may himo sa pagpangunahin sila nga gitrabahuan na silang ipanghimo kung magtumapresyon ng pagpangilabot sa mga baliyag mga kagdangan. Gibutyagi kining duha ka mga kanina una nagipang reklamo ang ipaplatter din sa police station na tukugon sa ilang nga himo nga pagpangunahin sa pagpanguha o mga staff sa kumpanya nga may balorong kapiga 800 mila pasos. Sumala sa kao nga formal nga midang subatan sa kapulisan ang kining monitoring in charge din sa Kevin Enterprises Magdumang Presid nga nahimutang sa JR Bora Street barangay 34 ning atong syudad din giduso niini ang reklamo batok sila mga kanhi trabahante nga nailangan si Mr. Joe kanhi warehouse in charge o residente din sa may barangay kamamanan ug ang warehouse assistant po niini nga si Mr. Rex nga taga barangay Bayabas may gawa sa gihimong audit sa kumpanya ni atong Hulyo no ibining tuiga mga alas 4 ka ang takna sa hapon Magdumang Presid nga do nagikakulangon sa mga butang o mga shortage of stocks na nagkantidad sa 816 mila pesos. Sa ilang po sa responsibilidad din duha ka mga respondent. Tungod din eh, ang maong kaso yung qualified theft o pagpangawat na giduso na karoon sa investigation section alang sa dugang validation o pakisusi. Tungod din eh, kini po nga duha ka mga suspitsado Magdumang Presid o duha ka mga individual ang gidurahan dyan nga doon ay agihimong anomalya sa ilang hapon din po nga trabaho. Samtang di pangita karoon sa usaka marketing company sa marketing sa usaka kumpanya ang usanin na hindi lang ka salesman o manakalit na mihimo sa pag-absent without official leave o award o napakyaw sa pag-uli sa mga kabtangan sa nahisitan ng establishment to. Midang mo pa sa kapulisan kining usaka 38 years ni Sir Christian, sales and marketing head sa Bimani Partners Incorporated na naimutan din sa may barangay kapamanan ng atong syudad aron na ipatala ang reklamo batok silang salesman nga si Mr. Arnel o sa kinagasingkot ay 1 years na residente sa may zone 4 upper Bulwa ng atong syudad. Nasairan nga ni ato pa ang nilabay nga bulan kalit nga wala na may balik sa trabaho si Mr. Kaning Arnel na ito pang Hunyo 23 Magdumapasid last yang duty. Luwas sa pag-awol, wala usap ni inigi uli ang mga masunod nga kagabitan na mokining blue eye tel tablet nga nagkantidad sa size meal process ug nagkadayang delivery receipts, counter receipts, ug sales invoice receipts nga gikinahanglan kayo sa maong kaning kumpanya alang sila pong audit ug sila pong pagsusi po Magdumapasid kung aduna ba yun po mga discrepancies sa ilaha po din po mga transaction po dadi na sa ilaha po ng opisina ug gariman

0: qualified staff mag-remover sa iyo, gihatag ra gyud igong pagtagad sa tong kapolisan sa police station 2 Cugon. Balita gikan sa police station 2 Cugon, kinis mag 120 Angie Alzado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Motos Magdum Hunter Angie Alzado. Atong oras nanay tatay lulu lula inda uno tay matar mo ay. Ayay, nagluya-luya man yung mga kuha na to. Luya-luya man yung mga kaigsuuna, no? Luya-luya. Ah, sige, sa ito mga higala po na ito nga nag-monitor ka na ito karoon, ha? Nagkatutok sa ito programa Maayong Buntag sa Tanan. May buntag dahil ni, kuha niya, Sir Joel Ortiga diya mismo sa Ortiga Itiri. Alam, may buntag sa inyo diya. Maayong papalikasikay diya. Oo, sa kinibang mga sakop diya ni Joel Ortiga og ni Madam Maripe, may buntag sa inyo diha. May pagkaminaw. Busy naman tani sa tong kinabuhi. Busy pananggot, andamay. Oy, ay si Kwan sa mo may pagkaminaw sa kuno to higala na to sa kinibang Malaybalay City Bukidnon. Oy, taga Malaybalay City Bukidnon diha, kumusta man mo des Malaybalay? Mayo gyapon niyo lakaw des Malaybalay. May ni des Malaybalay kay bugnaw kay nga dapit. Oh, bahaonon lang. Nagkabalugas Malaybalay, magalang nga nabahaan. No, tungkol pagkaig soring amot ang mga bukid karon ba kay matingala tay mismo ingon sa lang ayaw pagpalit og mga yuta. Diha sa ubos. Kay diha paingon ang tubig baha sa ubos. Ay, mato man ito mga igsoon. Ang mga bukid karon nato gabahaan naman. Na makaingon ta may galang ang baha gikan man des bukid payol sa ubos. Di ba? Mao na kasagaran may galang karon. Pilipinas. Ang mga baha ba mga baunon ang mga bukid karon mga baunon nag ayo. So, di na kita kumpiyansa may gala. Oo, so, buhay na nga, pinaimportante kayo. May buntag na sa guno ni Madam Marilo Salamero Gomez. Maminaw sa guno siya karon. Sige, Madam, may buntag niya, Madam. May pagkabinaw ni mo niya, Madam. Kubati lang tani mga pobre. Kamas, paningkamot nala paningtiil. Ba, mga magiging atong kinabuhi. Mukamas, mukamot, paningtiil pa. Sana all.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Standby ka to taon, may gala. Sa tudugan pa na to, magkala mga iskutan. Tudugan na to mga balita, may gala. Kay naunsa na masabdi nga balik na masagubot, magkaigsoon sa gawa sa nasod. Nagkainitay na masagbalik, mga sukit. Ikaw na, miso nga okay na unta to. Lipay na ta kay, di ba, ang ato mismong presyo sa produkto petrolyo. Balik-balik na siya, may gala. Nakakanira bang ato mga kinibang gas station nini, dilitanan, pipila, pero grabe na kay mamuaya ning pipila na to ka gas station. Diba? Kamulo pa sugod pang gubat dito. Daghan pa ka-stack din eh. Ah, unsay presyo dito sa world market. Amo sa bila. Diba? Mao ning problema na to dinis Pilipinas kay daghan kay mga marama. Diba? Daghan kay mga marama. Namo ning problema karon mga igsoon. No? Kay kung magpadayo na sabdi, pagsirado na sab sa Street of Hormos, makaraso na sab sila. Hoy! Saka taog 11 pesos, saka ta 15 pesos sa diesel ha kayo. Sirado na sang Street of Hormos na mauna ni karon. Di ba? More man style nila. Mo sirado na gani Street of Hormos tag 15 pesos ang kada semana nga increase sa kinibang diesel. Grabe sab kay nang inyong asab sa tamangua ng 15 pesos may gala ang increase mga sukit ko minaw. Di ba? Manaingon man malugi ba sa tasamot imbis na lugi na tasamot ta kalugi. Kay mo nang style nila. Banabanaon na nila nga oy gubat ta sa mo. Salamat, pasalamat man sila nga gubat ta sab. Kay mabulahan gid ani magala katurog imong negosyante sa kinibang petrolyo di man tanan pero dai pipila gyud nga permintihon gid nila magala maintain gid ang ila mismong ginansya.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: So kato mga bike nga gipangsang ati na hinay na sa panaog magto zero na sab tani bisikleta na sab di ba bisikleta na sab kay mao na masani kinabuhi bisikleta na sab oo bisikleta bike bike na sab murag ang pabor gid ani si gagar dagit galing. Ah, si Chip lagi ang kuwari ni Chip lagi ang pabor ani kay na may bisikleta. Gitagaan man ni magnumanig bisikleta mo nag arang-arang ra kay naanad man sa bisikleta. Nagkiningwa na anad og bisikleta. Tuwa ti kangkang.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: No mo gay problema may gala basta masirado ganing Street of Hormos. Adiha na. Magkaguliyang kita magigsoon magkasalimo ang ta kay diha gid magaagi ang mga presyo sa produkto ang mga kinibang produktong petrolyo. So, naim rason nila mga sukit ti guminaw. Makaraso na sab sila pagpasaka na sad may gala sa presyo sa produkto petrolyo. Sos pastilan pa itag ang ato Pilipinas bitaw kay dagag problema pero dili maatiman nga naman. Kanang atong produkto petrolyo dili man na siya ma-prioritize mag-atiman. Di ba kay ang ati ang i-prior karon mga igsoon

0: ang ikuan magyod, impeachment magyod ang maprayog karon. Bisag unsa nga problema kada diha ngatong sa gubangon, dili man siya maprayo kay ang prayo gid karon may gala ang impeachment magyod magigsoon. So focus lang sa impeachment. Dini sa tama gala sa impeachment, focus kita, bahala na magbahala ng mga gasolina, mga palaliton. Bahala na na magbahala sila diha, basta importante ang impeachment yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaya nasugda namang impeachment, so focus tas impeachment. Bahala na ng mga presyo produkto, petulyo, bahala na mo diha, wala na siya. Di na nato na sa gubangon na problema. Anda ko nga problema karon magigsoon na magparayo ng impeachment. Diba? Lahisab ni sila, okay, di sa sila magilamulantaw ba ang sinado karon? Wala naman sila mahimo, kay simpre, di naman sila magigsoon mo himo pa magila sa magsisusisyon, magila kay ang ilang focus ka na ramag yun. Nasugda naman na hala humano na gina magigsoon. Pandamay na gini. So kita ni mga Pilipino, kita magigsoon ang taong bayan, nga gusto naman na gunota magila og resulta na yun, na magulat si taong bayan. Amot ang asa magandapita, pagkitaan to sa taong bayan ka. Sa kadugay-dugay na to din, iwa ko kita magila ni taong bayan, amot ang asa kinsa magandis taong bayan. Na maugit permintik iduot magila sa tanan nila magigsoon ng mga akusasyon, tanan magila mga pangutana. Taong bayan, ano din ba yung personal ninyo yung istorya? Diba dapat ka mo, pag pangutanon mo nga, kasi gusto ko talaga nga, gusto ko talaga na mapanagot, gusto ko talaga na mapanagot siya mismo. Ayaw nyo ng apila ng taong bayan, kaya wata kailana.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mandamay pa mo sa inyo mga kaugalingon na damayon pa niyo si taong bayan. Ayaw nyo damayan si taong bayan, ignan nga personal. Diba? Dapat ingunana mo, dapat may personal ba? Para magyapon nyo, oh, pero sa akong personal din nga pamahayag, ano ba? Diba? Mas lami man gud na paminawon mga igala nga. Sa akong personal nga panglantaw, sa akong personal nga pamahayag, kaugalingon ko kini nga baruganan, nga dapat gayon maokini ang mahitabo. Mas lami paminawon na mga higala. No? Lami paminawon nga imong personal ang imong mismong ipadayag. Ang pagpadayag sa kaugalingon, interes personal, mo'y pinakamaayo magalang paminawon inay nga mandalahig ka sa tao nga wa ka kabalugon sa ilang opinion.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba? Sa tanaw ninyo, sakto ka ni o mali? Nga imong dalahigon ang laing tao nga wa ka kabalo sa ilang personal nga personal nila nga panguna-una, di ba? Huwag matang kabalo. Ikaw rin, nabalaan ba rin ako imong panguna-una ni mo unsa imong mismo nasa una-una? Wala man. Busa, mas malami paminahon ang mga statement sa mga halandon kung moingon sila akong personal nga baruganan, gusto kong mahitabo nga nili kay dalahigon ang taong bayan nga wak mo kasabot, wak mo kabalo unsa inasa ilang utok ka na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Di ba? So, mas malami paminahon nga sa akong personal, sa akong paglantaw, personal opinion, mas lami paminaon. Kaya mo ingon ta sa gusto sa taong bayan nga maoni ang mahitabo, soko na no ng si taong bayan na. O matakabalo, si, lain-lain magunan silang utok. Kung mabagiin siyang parehas na ganag utok. Lain-lain magutok sila, so di na ito mabasa. Wa takabalo sa ilang mga sulod sa ilang una-unag utok. Di ba? So, di maayo. Mas the best ing ang pag-igno ni mo nga sa personal na to nga pamaagi, personal nga paglantaw, personal interest, o uban pa. Karon mga igsoon, grabe. Kabantay ba mo? Ah, personal na to ni. Nga panglantaw. Grabe ang baha mga igsoon. Dito may galas Luzon. Kita mo wala? Kabantay ba mo sa mga national news? O wala na news sa mga national? Tanawa sa mga personal nga mga nagpost sa mga social media. Grabe ang tubig mga igsoon. Gasod. Abot sa second puro sa ilang balay. Di ba? Halos. So, mukhang yun sila, mga tulay na nga bungkag, mga agay asa naman tong pangkuan sa tula sa baha. Ha? Asa naman tong mupugong sa baha. O, hisgot na sa tag-flood control. Ah, di ba? So, mugawas yun, mga igala, mugawas yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Tungod sa kalamidad nga gakahitabo, gapanggawas gayod, gaibalik-balik sa mindset sa tao. Kung unsa og asa na ang pangkontrol sa baha, nganong wala diha, nganong ang baha nagtuloy-tuloy ngadto sa kabalayan. Grabe baha! Lunop, mga igala, grabe. Muna nga i-remind ta always sa Ginoo, mga igsoon, nga asa na ba di ay? Unsa ba'y nahitabo karon, di ba? Kabantay mo? Grabe kay may galang baha, oy. Ang dalan di magian sos Ginoo, grabe kalawom kayo bisan asa. Di ba? Bisan asa may gala. grabing baha karo mga panahon na experiencean sumubalik na sa mindset sa taong bayan na sab asa naman di ay daunsa naman eh. Diba? Diha matawag na to nga asa na to mga multo nga proyekto.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba asa to mga kalag nga proyekto nga tud karon mga igsoon. Kalag gid Japan, diba? Oo, okay, siyempre, tuloy-tuloy gud ang baha. Ang baha pa imo nga sang lawma kayo. Sumubalik na po sa mindset sa tao ni Anasab. Nabalik na sab ang misnalimta na to gamay. Nabalik na sab ang itawag nga multo nga proyekto. Mubalik man gud na siya kay gano man. Sa usa ka tuig magigsoon, may nalagig moigo nay moigo diag bagyo duha. Moigo ulan-ulan mga sukit ti kunao. Nalabi na og walay bagyo to, ulan-ulan lang nga magbaha na. Di ba kay mga drainage ito man na manggawas maguna magigsoon ang mga tubig. Now, mga baha pa gikag bukid, walay mga flood control. Kay mo lagi multo lagi nga flood control. So, mubalik gid sa mindset sa tao. Magbalik-balik every kuan yo na baha magbalik at tus. Kung naapaw na tong project, makasulod man sa galing baha pero hinay. Gamay lang nga baha. Di gid ni kakusog at halos tanan gid tanan tubig gid sulod sa inyo mismong baryo. Di ba? Tungod kaya waman, ang imbes nga flood control, kabilya na may nanggimaw magigsoon, waman ang magaling proyekto.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, ingon na na, mga igala, kita mga Pilipino, no, nabudol kita pag-ayo sa mga kawatan. Nabudol kita pag-ayo sa mga kawatan, kaya anak karon ang mga tao, pagtanaw magigsoon sa baha, ang nabasulod sa utok, flood control. Amang flood control, ato agibulsa. Igo na tagibuhatan na ta, may gala sa proyekto magigsoon, ato ibang proyekto, pero Ginoo ko, igo lagi pailpailan og bato. Haplasan na yung mga galang siminto, daog ng katunga. So inana, may galang Pilipinas. Mo na nga karon di ta may galang matingala nga nagbaha dito sa ila. Grabe ang ilang balay, nalunupan, nga anod mga igsoon ng mga tao. Diba? Tungod may gala kay, di ato'y kalimod, nga ang ato mismo mga proyekto sa atong gobyerno, nahanaw may gala nga muragbula mga suking tigpaminaw. Diba? So, klaro man kayo, kay moingon ta may galamang good, bitaw. Una-una unit nato ba? Kita mga gagmay naman tagpanguna-una, di man tawad sa uban, may galang mga bright man kayo sila. Mga abogado, uban pa, mga bright man sila, mga congressman, mga senador, mga abogadong uban, daghan kay mga tag-asking na human. Ang pangutana diha, ngano mga igsoon ang taga-DPWH? Ha? Ang taga-DPWH mismo, mga sukitinaw, nag-uli man mga igsoon o mga minilyon nga kwarta. Anyat ang mga senador nga gipang-mention wa man kuno gid sila may gilay kalabutan. Di ba? So di lang tabo base may gala sa pag-uli sa kwarta sa mga kinibang naa sa DPWH magigsoon nga mga opisyal. Di ba naguli ba ya? Oh, naguli sila magigsoon. Labray Hernandez naguli sila mga sakyanan gipang-uli nila nga kinawat nila may gala. Anyat ang ato mismo mga halandon todo dinay sila nga oh, milabot ana. Wala may kalabutan. Congressman kay sila. Di ba? So ana may gala usa sa basihan. Makaingon ta nga, dili siguro tinuod, oy. Pamulitika siguro na. Pamulitika, pero nga nung kanimang kataga DPWH, nga gipang mention magyala, nang giuli man naging silang kwarta. Diba? So, involved sila. Kaya gipang uli man, ikaw rokaron dili ka involved mag-uli, o kag imo mismong kinitaan ka o galing yung hinaguan sa tinarong, dili, oy. Giuli nila ilang kinawat, mga suking tinarong nga kwarta. Millions ang ilang gipang uli, mga suking tigaminaw. Diba? So, Bryce Hernandez, ipang uli nila mismo ilang mga kwarta. Mga sakyanan, ipang uli kay ilang mismong nakickback mga igsoon sa proyekto. Anyat, may gala pag-abot dito sa mga congressman. Oh, wala may labot, ana. Wala may ka, wala may kuan, wala may labot. Wala may nebalan. Diba? Kuan kayo, bakikaw kay paminaon mga igsoon. Mga naa lugar sa gobyerno, DPWH, unsa lugar, under lugar mga igala dito sa mga congressman, nawagin sila o sila nakuha bisag piso. Todo deny sila may gala. Diba? So, ana lang imong basihan. Nga ang taga-DPWH, nang giuli mga igsoon sa ilang mga kickback, kakwarta, mga igala nakuha. Giuli nila, mga igala. Daghan kay lang ipanguli. Millions, mga sakinan pa. Gipanguli nila kay kickback to nila may gala sa proyekto. Pero pag-abot may gala sa mga congressman, nga involved, wa sila ilabot.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Agwanta-agwanta lang sa taan eh, kay sa otaman. Naamang kini may gala ning gitawag na to magisoon nga baha permanente kay pagbagbaha, ang makauna-una din ta may gala sa mga flood control. Nausao man yung flood control nga wakman diha. Diba? O, so agwanta-agwanta lang sa ta. Hangtod magisoon sa hangtod nga naapagay mga kawatan sa gobyerno, mag-antos lang gitas tubig baha. Diba? Tubig baha lagi datong antos-antoson mga suking tigaminaw. Para yun tasunahan, oras may gala magbalik ta doon ka mga balita, istan may magdom kaya abilyanusa. Magno Mahunter Risa Cruz. O Magno Mahunter Angel Sara, mabali, mabati inyo mga duga, mga balita, panunod sa taala, 5-5 na sabutan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
0: Nagatos ka pa sa hindi ka internet o glawas sa servisyo? Sulbad na ibang problema kanya sa sulurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon yung rosary proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibuta ang ground floor. CTC Building, Captain Vicentero, Conor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
5: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakadul ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala gid uyon magpangapi, apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulog.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kani powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa disugar sugar cane, mga organic compound na ebiktibo batoks diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diurog may samis orital. Labi na sa Bayan Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrica Street, Cagayan City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Oras alas 5:07.
8: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tayo kala sa naguban sa tugabog na magkarabutag abutag na Pilipinas, ha? Alas 5:07 na may gala, paspas kayo itong oras, no? Grabe kayo ka paspas kayo. Ala sa mga bata karoy, mga bata, unsa man mo? Wala mo malagi mo ng mata. Iko kay magsayo mo karon kay maghimo pa mo assignment sa eskwelahan. Ha? Ang assignment ta buhata sa eskwelahan. Magsayo og eskwela kay ang assignment na limtan. Damay, busy magunta Sabado Domingo. No, basta Sabado Domingo makamingaw gid ang probinsya sa Sabado og Domingo. No? Makamingaw kay siyempre pag Domingo na. Ah, ligog suba. Mamaning mga nindot kayo nga kinabuhi sa probinsya basta naaka sa kiribang probinsya. Domingo, ligog suba. Dalagsaging, sus, lamia sa kinabuhi, no? Kailang mabalik pa ni mo ang panahon, magsugbag isda, isugbag tamban, agay. Ginamos na yun, agay, pagkapatsada. Oo. Na sige ha, sa tanan na to mga naas probinsya karon. Maayo kayong lakaw sa kinabuhi, may papanikaisikan nyo diha. Sugba-sugba na lang gahapon. So, tama na lang sa pag-inumdum nga gahapon, nagsugba-sugba. Kaya karon ting klase na sab, agagay. pastilan. Ah, sige, may buntag sa gano'n ni Ilvi Bangkas. Kaya namina man si Ilvi Bangkas de karon. Nakasuri ko na sa Cagayan de Oro. Kaya matanaw ko na siya pulis. Damay. Ah, sige, basta probinsya. May kato ka Cagayan. O, matod ko kayo. Makunso ka Cagayan. Mutanaw ko og pulis sa Cagayan. Mutanaw ko og pulis.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pandamay. O, mo inana mo gani sila. Basta matod kita, kita ganit taga probinsya. Matod kita Cagayan. Syudad, mo anak din sila. Mutanaw ko og pulis. Damay. Alas 5 noy, binamay ka na balikan sa nato. May kaladuga mga report karon be sa itong mga kauban. Lupad-luparan sa nato. May kaladuga mga report din. May kaladuga sa iyo sa kabutagon. Magtiayo, nagbablatter kay matod pa mga igsoon. Naigo ko nung may lagbutilya. Nagisudlan ko nung gasolina. Ala. Sa ilang ko nung ang ilang balay. Agoy. May dawato sa nato sa Magnum Kia be. Ato sang i-check. May kaladuga report alas 5 just. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
11: Natugaw matutpang nga pagkatulog nini nga magtiayon nga nagpuyo di as may susulin yung barangay lapasan ni nga itong syudad man matutpang ang gilabayan ng ilang balay o kaning nga butilya nga gituwang doon ay sulod nga gasolina samtang nga naginanok sila nga katulog sa kagadlawon po magdumaw for sige kaingon nga nakamata matutpang nga kaning nga magtiayon tungod kaya siya nga gilabayan ng ilang balay mga action po doon nga panimao o gasolina. Diya nga ilang nagigawasan po magdumaw for sige kumpirmado nga doon ay butilya nga nagkita ilang nga nakita diya doon ilang balay o gagani man natin sila pong nabantayan mao gikini siya og gasolina apan wala nila ma-identify kung kinsa ang responsable sa pagmangalabay niining nasangpit pod nga gasolina. Gituhan nga nini nga magtiayon nga gagisulayan pod pag posible nga sulayan sa pagasunog ang ilang balay pod magdumafas dun o sa gituhan nila nga mga responsable kung na mga rason tungod kay ang ilang anak ani magdumafas gidumdum ka tubitaw nga na issue nga kani bitaw mag-living partner nga kaning kusog bitaw mag mga motosiklo dahil ipang baligya bitaw nila magduma for seed so katundagan na bitaw ingon nga nailad nga mga kaya nga na nag-iaw mga motor diya sa May Carmen area po may first nga maabot na sa kapina 50 ka mga na nag-iaw ng motosiklo wag ipaasyo mga ilang marag na hulog wag ipang kawat po magnum first aid. So kating ilang ilatong anak ang usa sa mga responsable at ang mga gitawag ng mga scammer po magnum first aid. So nagtuo ang kaya nga magtiayon nga ang marag responsable sa pagpanglabay o gagasuling na silang balay is usa sa mga nangabiktima at ang ilang anak na kitna iyang live-in partner. So karon ang maong magtiayon matutuwa magnum mafrisid, wala, gilang giklaro nga wala sila ikalabutan, o nga wala sila masayod sa kaning agimo, gitpod nga pagpangiskam, pagpangilad, aning ilang nga anak, aning mga nanagiya o nga mga motosiklo. Noon, luwas naman kini nga magtiayon, ngayon man wala po din nga nasunog ang ilang nga balay, pero naadlo ko sila sa dangang siguridad kaya para sila, tungkol kayo nagtago-tago naman iyang nga anak o giyang living partner po magdufusin tungkol sa sa kadagan na nila nga mga atraso ano nga mga nanagiyang motosiklo wala nga silang pagtuo sila po na nga gabaslan labi na kaya pabilin paghihapon nga gipangita kaning kaning mag-living partner nga scammer kung din kini konektado po sab nini nga magtiayon nga Amerikawa di Asalay Police Station Triagora nga gilabayan o gasolina ang ilang balay samtang nga mo nga magtiayon pag namaforsi nagpablatay na lamang po di Asalay Police Station Triagora o nga naghangyo nga naghangyo nga unta mahatagad pa doga pagtagad uga maimbisigahan kung kinsa man galing katong responsable sabi na kaya dili tiaw ang kaning paghimo sa kaning labayan uga kaning gasolina ilang balay nga posible usab nga moresulta kung pag uga pagkasunog kung doon naman galing po iya magkalayo atong tungura ang mga incident ay gireford iya sa kapulisan sa Police Station 3 Agora ang pagayunan sa dugang investigasyon pagdagikan sa mga Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 123 Kevilenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio
10: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Motos Magnum Kia Abellanosa, alas 5:13 na itong oras. Dito takay na ako ng motor o iyang driver na hulog sa kanal. Kanaging iro usay, mo ganyan magkadesgrasya sa ato, labi nagkusog itong dagan. Pag once ganyan nga, pagtanan ni Musunahan nga, oy, namay naglakag-lakag nga iro. Hinay, gigka, minor yun, ay pagpagkusuga kay mo, tabok na nagkalit na. Morning na hitabo, okay, matod pa pagtabok sa iro, ato ah, lupad magiras kanal. Sa balita og serbisyo na si Sniper Rande Kumba.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Sa mga balita magbubersikot na kutlo din sa atong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador, Domingo man kagapong adlaw ang mag-represent, naturalmente bisan asa ang mga katawhan, mga ligo pagdagat, mo attend ba og mga birthday, mo attend ba mga kasal. So ang nitabuan ni mag-represent pagpauli sa ilang Pinoy anan, hubog manggikayo, nahulog yun noon sa kanal mag-represent. Kini nga driver sa motorsiklo nagdala sa ngalan nga si Johnny Maitom, taga Kanituan Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikan siya sa lungsod sa Alubid, Misamis Oriental, alas 5 ang takla kagahapon sa hapon mag-represent. Panulong na papauli sa ilang barangay sa Kanituan, Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Pagabot niya sa National Highway, Barangay Amoros, mag-umpresid. Medyo man ngit-ngit-ngit na, kailog na ang kahay kangit-ngit. Doon na may iro, gilabay, gidagan lang, hinali, mag-umpresid sa National Highway, dinis Barangay Amoros. So, iyang gilikayan, mag-umpresid. Pero tungod lagi kay ubos man sa ilim nun nga makahubog ang nasangpit kay driver, paglikay niya, mag-umpresid. Dito siya kidritso sa kanal mag-umpresid. So may gani siya kay naka-helmet ang nasangpit nga dyan maitom. Pero wag yapon makalikay mag-umpresid. Samad yapon sa siko, samad yapon sa iyang bukton. Pero wala siguro yung lisensya ang nasangpit nga driver mag-umpresid. Hinali na mga unting bakuwas. Taliwala lugar na doon ay manlabayan yung mga taos karsada kahit tabangan unta. Nakarecover na gyapo ang nasangpit nga driver sa motorsiklo pero nagtakiang na mag-represent, nagtakiang. So gitabangan lang kini sa nakasaksi sa mga insidente, gikrang ang motor, giandar ang gyapon. So atong ipangutana mag-represent kaysa may ngalan mo. So niingon siya nga mo kana mo kini ayang ngalan taga barangay Kanituan siya, nag-attend siya og birthday sa may Alubihit, Misamis Oriental pero kay nakainom-inom malagi sa agwa di Pataranta mag-umpresid, mahinomdan, nga sulimbad, lagi din ang panalaw, basta mag-ilog lagi ang kahayog, wangit-ngit sa karsada. So para mag-umpresid, mauro na itong balita, nga nakutlog, ikan din sa atong EOR para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dagang salamat, Sniper Randy Kumbati Kumba. Nagikan may galas ang lokasyon. Now, karon magigsoon. Grabe kagahapong adlaw ka Joker kay may gala kay ang natabo kagahapong adlaw may gala sa away magigsoon ni Conor McGregor. Grabe sabto nga away may gala sa UFC kagahapong adlaw. Now, 69 segundos lang mangigalang away ni Conor McGregor kagabong adlaw. Now, karon ang kapait magigsoon sa kinibang 69 seconds lang ang ginugayon magigsoon sa first round. UFC ba UFC? Nakikita si Conor McGregor, kwan maya kani, controversial po maya kani nga klase may galang nga UFC fighter. Imbes na balik man to yung tail. Balik sa gabong adlaw, first mangigalang nga fight niya lugar. Ikan sa pagbalik ay naunsa ba to gahapong adlaw may gala nga 69 segundos raman ang away may gala kagahapong adlaw ni Conor McGregor. Now karon ang mga nananaw nangayo may gala og refund, gusto nila nga i-refund ang kwarta kay kisa ba sa ganahan ana may gala tan-aw 69 segundos lang ang away. Nagtakiang-takiang na siya may gala tungod sa yang injury. No, murabag ang yung injury mga igsoon na balik. Napiang pag-utro kay nabalik man to yung tiil kanyan to. Oo, so pisipa may gala. Tuak yung kiang dritso. 69 segundos. So kinsa may mahal kay imong bayan sa tiket o niya 69 segundos nang ang imong pagpananaw. Nagusto sa mga nananaw kagahapon nga ibalik ang kwarta. I-refund ang tiket kay waman yung malingaw. Ha? Di ba? So, gumuta na ka, are you entertained? Wala oy, so mag-entertain ni mo ato nga. Sa isita, 9 segundos lang sa first round. Human ritsong away, undang. Ipaundang sa referee, kaya nagkiang-kiang naman si McGregor kayang injury. Sakit naman kanya ilakaw. Diba? So, why nada nga away, may gala. Dagang kayo nagreklamo. Na-iskaman daw sila. Diba? Matot pas mga fan nga, na-iskaman mo ay. Noon, kinsa man say, di ma-iskam, ana, may gala ang sos Ginoo ko pastilan, di ba? Kinsa man say makaingon ana may gala nga wala mi na scam maigsoon nga pila ra man in town may gala ka segundos. 69 segundos ra may gala nga away ni Conor McGregor. So dagang kay nasuko. Di ba? Dagang kay nasuko mga igsoon sa pagkahitabo kay unsa mo sabto mga 69 segundos. Na, joker masagyaan ng away ni McGregor kagahapon adlaw. Imbis ni balik na siya sa UFC ring. Di malas ba inoong kay maglapagbalik ka? Sige lang. Taraon tala kung sa next move ano ni sa team ni McGregor kung iuli magin ang kwarta kay 69 segundos naman nahuman ng away.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Magnum Risa Cruz at tabi na watos atos Magnum Risa Cruz. Kay baton pa magkala ni Magnum Ante Risa. Pilot beneficiary, mapasalabaton ko sa Yaka program. Kaubanan ni siyakapin mo ako. Gaga. Check the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Mapasalamaton si Melanie Binilayo, residente sa Barangay Nazareth ning atong syudad sa Yaka program sa PhilHealth. Human niya ma-avail ang libre ng mga serbisyo sa programa, ilabi na ang mga laboratory test. Matod ni Binilayo, ang natabang sa Yaka program sa iyahang panginahanglan sa panglawas tungod kay nakapahimulos sa libre nga mga laboratory examination nga makatabang sa pagmonitor sa iyang kondisyon. Gidasig usab niya ang publiko nga magparehistro og pahimuslan ang mga benepisyo nga gitanyag sa PhilHealth pinaagi sa yaman ng kalusugan kunyaka program aron makadawat og libreng serbisyo sa panglawas. Parayon usab ang PhilHealth sa pagpalapad sa Yaka program aron mas daghang benepisyaryo ang makabenepisyo sa kalidad ug abot kayang serbisyo sa panglawas.
14: Ako si Melanie Binalayo, 38 years old, na ay duha ka anak. Akong experience ato nag-avail ko og Yaka is okay gid kayo siya tungod kay nakalibre ko sa ako ang mga lab test tama sa CBC, sugar test, creatinine test, uric acid na ko ug uban pa kay wala ko nabayaran. I invite you all na magpa-member na mo kada ko kayo siya og tabang to PhilHealth. Pasalamat kayo ko nga naamo Yaka program.
13: Ang pamahayag ni Melanie Binilayo, PhilHealth beneficiary para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Gikan may gala sa lokasyon kada butaga pikis sa tas oras may gala sa ato maraguman. Labi na sa ato nga programa nga buntag na Pilipinas mga maninay. Medyo takilid gyud ang atong oras karong mga panahon na. Sige, kay atong oras medyo gatakilid man. Basa sa tas mensahe ginagmay kay mga mensahe din ginagmay. Sige, akong amigo Gojonelo, ready na ko guys Gojonel garon. Muli niya ko Gojonel garon. Lagi kay at least nga inyo masab karon dai sa ipunan masab dai karon. Butter po des, nag-aipunan karon mga panahon na kay People's Day manila kasi ipunan karon. Barangay Ipunan, matod pang Gojonel nga, ready na. Ready na ko kay Bob Linya ko karon. Sige. Sige, at least nga, inyo sab karong butter sa taga-ipunan sa ang butter karon. Sige, kay inyo man karon na ang People's Day day karon, das Ipunan. Barangay Ipunan, so ila day ko nung butter karon. Among butter karon kay muli niya ta, People's Day karon, dili sa amo Ipunan. Sige. May buntag sa iyong tanan diha. Labi na sa kinibang mga taga-ipunan nun. Sige, may adlaw sa iyong tanan diha. Magnum FB, paliog ko, tabangi ko, mahalin akong baka. Magnum FB, kainid akong kwarta. Nana, unsan may noon eh. Baligyan ako akong baka FB. Kay na ako'y panghinanglan kayo kwarta karon. Pasti na asa may mong dagway sa mong baka o may baka na ito makita. Basig di imong baka ha, basig. Baka ni silingan. Maligyaan tag baka ino na ni. Oo, haamat ay sapi. Haamat ang kapo ng mga baka, kay kasagaran ng mga baka karon mahal kayo. Kaya mga hybrid nga baka, sa sinta, ut sinta. Haamat ang manguha in taon na na, haamat ay sapi. Oo, atong kwarta, pang tubil at motor in taon. Haamat ay sapi. Magnum FB, naminaw mi karon sayo kayo, kay klase na sab sa mga estudyante, luto na tag pamahaw. Sige. Ana magini atong buhaton karon luto kita pamahawa ni mga mama. Bernard Basadri, may buntag Joy Martinez, may buntag diha Bibot Sanchez, may buntag diha. Salamat kayo balita magdibis sa buntag Bibot Sanchez, good morning. Lorraine Saliring Salo, may buntag diha Lorraine, Bini Asinas, may buntag Josephine Villa Fanny Elemento. Sayo kay nagluto. Sige, luto na mo diha. Magnum FB, naminaw ko karon sa Tulumanon. Matod pa ni Victoria M. Vicky. Salamat kayo diha. Matod pa din eh. Good morning. Kamas na ta. Magnum FB, People's Day karon. Linya na tani. May buntag diha. May magaminaw. Boss, may buntag. Pugos tag-trabaho, boss. Kay nagdagduot pod ang nag-duty. Agay. Nagdaot po na nag-duty sa akong adlawan pugos gyud waylain. Uy, atsas doon ang lugar. Nagdaot pa rin atsas doon ang lugar. Tabali po ni Orly Badilusa. Kani po si Orly Badilusa, di po di mo hatag og tambal doon siyang barkada. Oh. Tagay og kabayo og kapanikad para wala na mga sakit-sakit sa lawas. Diba? Kaya mo yun nga magdulag basketball, dili naman makasyat. Pero tagay ag baso, ay shot per 20. Oy.
15: Magnum, buntag na! Pilipinas.
0: Diba? Morning, importante kayo. Orly Badilusa, babisita po din mong amigo para tagaan sa nimo ditong baso. Ayay, itong tagay, kabayo, baka itong kapanikad ng kabayo nga bugnaw kayo. Mo na pinakatsada kayo. Noel Santua, may pamina. Oy, Noel, agaw! Sus, agaw na ito na ninaminaw dahil sa Makabala, no? Sa mga agaw na ito na sa Makabala na, may buntag yung tanan niya, mga agaw na sa Makabalan. May buntag ni Noel Santua, naminaw ko Noel karon. Noel! Binawel, kay buntag na Noel! Sos niya itong agaw na to. Ngisi naman ni permanente si agaw. Magkita may smile gid permanente. Kana mo ipatsada gaw. Smile gid gaw. Para tagparehas daw ay mga sapi gaw. Smile at permanente gaw. Morning! Shout out ko sa akong kasawa si Rosel watching live from Itagom. Salamat si Itagom ma. May muntang magdabibi. From Ratonel. Shout out Ratonel family from Norway. Uy, taga Norway. May muntang niya. May muntang sa Barangay Bulwa. May magaminaw sa Barangay Bulwa. May buntag from Davao City. Uy, taga Davao. May buntag na taga Davao. Good morning. Watching from Kugon, Mardones Big Shop. Ay, taga Mardones Big Shop, oh. Minaw ko na sila ganun. Ah, sige, sige. May magaminaw niya. Si Stella Onhitay. May buntag niya. RB Karstad. May buntag. May buntag sab ni Pidilita Tapang Habinyao. Das Gusa. Minaw ko na ganun. Bibot Sanchez. Yes, natumulan ko no. Minaw ko no sila diyan ni Bibot Sanchez na natumulan. El Mundo. Uy, may buntag niya. O si Bubong Umamalin, may magaminaw sa kuno diya. Sa Bugo. Ah, sige, may buntag sa Bugo. May magaminaw diya sa Bugo, ha. Pati si Dakals. Mira Dakals. Monitor ko no sa binitinan si Dakals. Mira na diya. May magaminaw. YHM CDOC. May buntag sa iyong tanan.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wa naman ko igong oras may gala. Pasensya kayo. Api kitas oras may gala sa ato maraguban sa ato kabunaman ka nabunta ka, Sir Jake Sirino. May buntag na Sir Jake. Binaw mitanan din sa Taguluan. Dalatanaw sa binuhi. Uy, sana all. Na binuhi. Grabe ka ron, no? Hurot-hurot matong binuhi kay nagsakit. Sos, grabe sakit ka ron sa mga binuhi. Kalit nagkirig mga igsoon. Wag yun. Hinuktok lang itataman. Tanaw sa binuhi. Kisi-kisi na. Ah, wala na. Babay yun. Morning. Grabe sakit ka ron sa mga binuhi. Lamin na sa mga manok. Sos, grabing patay sa mga manok karon. Kalit lang kirig. Ano, kirig-kirig lang kalit. Lago mo kalit, mamatay. Grabing sakit karon, labi na kay kalit og ulan. Niya init kay niya, kalit og ulan. Grabing sakit karon sa mga mananap, mga igsoon.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Happy birthday sa kuno ni Isel Maagad Suson. More birthdays to come. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Greetings from Medicine Ward Family. Oy, ma'am, birthday diha. Happy birthday diha. Ma'am Isel Maagad Suson. More birthdays to come. Og padayon sa imong pagkabuutan. O, matod pa sa mga kinibang maldita nga grupo sa Medicine Ward Family nimo. Napirminti lang kayaga-yagaan.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, sige, sana naman nag-birthday. Once again, happy birthday. Sana naman nag-birthday. Inaot tagadagan pag na-adaw natawan, mabot sa inyong kinabuhi. Daghan pang mga pagkaon na inyong makaon. Daghan pang katuigan na mabot sa inyong kinabuhi. Blessings, daghan pang mabot sa inyong kinabuhi. Hasta na nag-birthday ka ron. Especially to Nurse Isel Maagad Suson. More birthdays to come diha.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wala na ko yung oras. Mapunayang pasunan. Salamat ha. Sa tanan na ito mga viewers. Salamat tanan ito mga listeners. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat sa tanan. Sa tanan po mga igsoon na minaw sa itong programa. Karabutaga. May buta kolonya ni Police Corporal Ronilo Quilaton. Abi Captain Linoklox, kung Linoklox, ni Army Corporal Jungjung Abaw, na Marine Sergeant Ariel Wabi Jr. sa 42nd Marine Battalion. Salamat sa mga minaw niya. Wana ko igong oras ha, pasinsya kayo. Wadwad kamas, gabunta karon mga maninay, mga suki. Kay diya sa kulo sa ipunan karon, Yakuro ang People's Day sa barangay Ipuna ning adlaw mga higala. Salamat kayo, Magno President Blanca, yung kauban sa gawas ng katilimang katawan na bingabahanan. Maniglaman na marugan ako sa katawan matuman. Salamat din laman sa balita o servisyo. Magno Radio.
15: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 5:27.
16: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
18: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga uno.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Masi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabahal sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundi kini, makapaubo sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. O mapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, paggawa sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
24: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 og 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
25: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
26: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
27: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
28: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, nalipong bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan rin ko ganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
29: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road.

0: plan, mobilizing local nutrition communities, strengthening community participation, and fostering innovations that promote food security and environmental sustainability. I urge all our provincial, city, municipal, and barangay officials to actively integrate nutrition-sensitive and climate-resilient programs into your local development plans. Let us empower our barangay nutrition scholars.
1: Ang pamahayag ni DILG Region 10 Director Bruce Acula.
2: Alas 5.42 sa atos na watos, Magdumanji, nakaroon di Askamigin, may gala kay Askamigin, mabisita karon mag-igsoon si President Marcos. No? O sa bisita ko na mag-igsoon kiniiming lugar sa Camiguin. Di ang may gala detalye, Magdumanji 20, sa balita ko, Sir Bishop, si Magdumanji Hunter Angie Alzado.
3: Yes, malumang personal, ini mga panahon na ang panayon ng ibang papangalap ko sa tuwang seguridad sa LGU sa may provincials kami. Alang sa himuon na unya, kapabisita ni President Bongbong Marcos Jr. din sa nangisitan nga probinsya. Tinilabi na nga doon ay mga pasilidad magnaong first aid. Kaya ilang kapag-abuksan sa manalaman ining duha sa port facility. So paghatag usab og mga tabang sa mga residente din sa may probinsya sa Camiguin. So gitak ng Mangulo, karong adlawa, Julio 13 ning tuiga sa Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon sa duha ka mga bagong pasilidad sa dungguanan sa lungsod sa Mahinog, dungan sa paglusad sa programa ang bawat bayan makikinabang Camiguin na dina sa may mambahaw. Kini nga pagbisita nagtumong sa pagpakusog sa infrastruktura o pagdala sa mga serbisyo tabang sa mga gobyerno direkta ngadto sa mga lumulupyo sa nahisgitan nga probinsya. Gani man na official gid nga abrihan sa presidente ang Binoni Port Operations Building o ang Light Craft Landing Station. Ang maong mga proyekto magduma first aid, gilauman nga muhatag o karuhay sa mga pasahero, mupaligon sa operasyon sa pantalan o mupaas ng pas-koneksyon sa karagatan pinaagi sa usa sa mga nagunang gangaan sa Camiguin. So, matod pa ni Philippine Ports Authority kay PPA Port Manager Fernando Mapalo Jr. nga ang maong mga bagong pasilidad na kung tabang alang sa pagpalambo sa serbisyo sa publiko alang sa mga mubiyahe lugar magduma first aid o lakip na sa mga stakeholders nga gagamit sa Binoni Port. Gidugang usab niya nga kini nagpakita sa padayong pagtinabangay sa nasudnong kagamahanan ug lakip na sa lokal nga pagagamahanan alang sa malahutayon nga karambuan. Human sa inaugurasyon magduma first aid ang moderate support ang presidente sa Camiguin Gymnasium sa Mambahaw alang sa programang bawat bayan makikinabang Camiguin. Diin maghiusang nagkadiyang ahensya sa nasudnong kagamahanan aron nga maghatag ug dinalian nga serbisyo ayuda ngadto sa mga residente. Kini isip kabahin niya po sa tinguha sa administrasyon nga mapadu lagi daw ang programa sa gobyerno ng atos komunidad. So, kaugwin ko na sa itong presidente na sudbag duma first aid, madalikya tinis provincias Camiguin, alang sa mong kalihukan, sila si Acting Secretary Giovanni Lopez sa Department of Transportation, General Manager J. Daniel Santiago sa Philippine Ports Authority, ang nausabdayon po itong mga karagkuan, gikan tinis may provincias Camiguin, si Governor Xavier Jesus Romualdo, si Congressman Jordan Jesus Romualdo, si Mahinog Mayor Ray Lawrence Tan, Mambahaw Mayor Inigo Jesus Romualdo o guban pa ang mga opisyal. Sumala usab sa Presidential Communications Office ng PCO nga ang nahisgitang kalihukan ng karong adlaw naghatag og gibugaton sa pagpaningkamot sa gobyerno nga dunganon ang pagpalambo sa infrastruktura o ang inisyatiba po sa serbisyo nga sosyal aron nga mapalambo ang ekonomiya o mapadali ang kinabuhi sa katawan. Tukod yan ipon ini pod magduma first no nga pagdalikyat karong adlaw sa atong mga presidente sa nasod ang hugot yun nga kaninga seguridad ang patuman na po na magduma first aid dili gani kumintag kinsay mga makasulod lamang sa venue po na unya, limitado lang gipod magduma first aid tungod kaya doon naman yung mga pangalan yun po sa mga pwede lamang makasulod po sa area kung di inahimuon ang inauguration. Ang katulang yun po nakasulat po magduma first aid in coordination po no, sa MARO, sa PCO, sa ito po rin po mga otoridad. Dapat na kumiin ka magduma first aid din po sa may pantalan, sa may balingwan na Misamis Oriental, mga Japon po da, kanang susinagit kong unsay destinasyon sa mga pasayero gipod magduma first aid. Ilabi na katunga doon plano ang mahiwi po no, sa pagtambong ni inipong kalihukan karon sa atuwa po rin pong Presidente Nasur din sa nahisgitan nga probinsya. So ang atuwa po rin pong mga kaigsuunan lugar po magduma first aid nga buot na makimamat si Presidente Bongbong Marcos Jr. kaya nagatang-atang lagi po ng uban po magduma first aid no, din po sa kaning mga probinsya kaya kaghapon lagi daw doon na ay Black Hawk kaya na po na matikdan presensya din po sa may Camiguin na area nga inahapong na susi po magduma first aid no, nga warag natimaan nga muab timaan nga doon na nagit po yung pag-checkdaan din sa maong na probinsya alang sa kalihukan sa itong presidente. Kung wata masipag naman po sino pinakaunang higayon po

0: sa ato nga presidente sa nasud nga si Bongo Marcos Jr. nga mohimo gyud po sa pagdalikat dinhi sa may probinsya sa kami ginaalang sa official pod niya nga kalihukan kaysa ni agiman pod magdumo presidente dinhi ra man to sa may lungsod sa may Balingwan wa man pud to katong sa dinhi pod na sa Ports Philippine Ports Authority pod nga facility nga gibuksan dinhi ra man pud to magdumo presidente wa man to ni tabok dito sa may probinsya sa Camiguin. Mahinungdan nga kini usa kini ka dako gyud pod nga kalihukan dinhi pod sa may probinsya sa Camiguin. So nga atong pud pong Camiguin na PPO naghimo gyud pod sa pag pahugot sa ilang hapong nga seguridad aron nga maprotektahan atong nga presidente ug ang mga katawhan nga kompanyalita na duna may mga mohimo ug gadautan nga kalihukan alin pud nga pagbisita sa ato apo rin po kaninga presidente. Gidugang pa magduma proceed nga ang kaninga modernong port operation sa Binondo Port sa Camiguin nga inaugurahan magduma proceed na magsilbi gid kaninga bagong gateway gihapon po da, sa turismo. Gibutyag sa Department of Transportation o DOTR o PPA nga nakabato na gyud og nakabato na ang mga pantalin og mas gipalapdan nga backup area alang sa mga kargamento, dugang mga pasilidad alang sa mga biyahedor. So kani siya magduma proceed no kung panlitan na mapanindot na gyud po niya ang mga ani nga mga pasilidad sa ato apo din pong nasod o ilabi na din sa Camiguin mas mas na daw kuno ang pagsaka og pagkanaw sa mga rolling cargo mga sakyanan na malikay na taas nga linya mas mudaghan pod ang mga pasahero pod magduma proceed kay gipalapdan man ang lawak ka nagulat sa mga pasahero nga kompleto pod sa pasilidad sama sa charging stations ug comfortable lingkuranan dayon na ay mo pong luwas gyud pod ang biyahe magduma proceed no kay do naman wi po mga ipang installar ang mga high definition na surveillance cameras ug mas hayag solar based lighting
1: system. So na nakakaroon sa Camiguin magduman gyud
0: patabukay pa lang ta
1: mag- patabukay na mo
0: kanina first no okay. Na pa lang ta din po patabukay pa lang pero kani siya pud magduma first
1: kumusta man mo pagsakay wa ka nagdigwa digwa
0: awa pa pud magduma first siguro kay
1: anad man siguro ka sakay barko siguro
0: man pod. Pero karon magduma pa sino ato nga matikdan nga ako nga pag-abot pa lang nimo din sa Galing One na nakita po mo sugat magduma pa sino nga gikan sa taga PPA kita sa kaning sa Maritime.
1: Kumusta ang balo dili ba baloron karon?
0: Medyo linaw karon
1: magduma pa sino. Maayo linaw ang balibot.
0: Oo, kasi nga kaning ato lang po ipasend din ang basin later mo dumapersin mo kay.
1: Sige.
0: Kasi karoon ang ato ang sitwasyon din ipod mo dumapersin mo rag ni sabay po no ang panahon maayo ang tempo dahil na nisilak na ang aring adlaw makita na po na po nato magdumapersin ang agotayan o kanin po uman pa mga kaning isla po din iduol po magdumapersin. So karoon murag makonsidera na to nga ni pabor po ang maong kaning sitwasyon sa panahon sa kalihukan po karoon na din is may provisions kami gyan aron po nga di po na ma-dilatar po magdumapersin na hinoon di klaro man po sa buhatan sa Philippine Information Agency sa ito po nga pagkuhatan ng pagsaila nga kung panalitan itandi lugar sa nilabay ng mga administrasyon magduma proceed na andan nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. on time dili kailangan maurag gusto niya kanang adlawan yung magduma proceed o dali ragit po kakahuman niya ang mga programa so dali rin po na kuno expect nila dali rin po ni karon ang kalihukan po ni Presidente din sa mga provisions kamigil na biya din po magduma proceed after any po inauguration o pagpaghatag o bugas ng ito sa mga residente sa maunga lugar lagi kandiyan sa may balingon sa misorental patabok po magduma proceed na sa provisions Camiguin kinis magduma 20 ang Diyos Sado sa Blitaw Servisyo magduma
1: salamat magduma ang Diyos Sado amping mo diha padulong sa Camiguin isla sa Camiguin ang paraisong Camiguin oo so mga na ito mga igala parayong sa atas sa tunungan mga balita din sa ni magduma Hunter Minso kay DICT Region 10 Mintonal kung usa ka online opportunities alang sa kababayanan sa Blitaw Servisyo na si magduma Hunter Minso kamaktulan.
2: Gingong ubay-ubay ka mga kababaihan ang napailalumana sa usa ka webinar session and training sa Botana sa Department of Information and Communication Technology kung DICT Region 10. Din inabagan usaba sa usa ka freelance and enterprise nga gitawag Connected Women aron sa pagpahigayon webinar and digital economy knowledge enhancement sa social media ug lakip na ang pag-explore sa paggamit sa artificial intelligence din gilangkuban niini sa mga job seekers mga estudyante ug bisan pa man sa mga hamtong na ug pangidaron nga mga babay gabi salmo ta sa maunga kalihukan na. Gawas niini gihisgutan usab ang pag-flex sa ilahang mga career ug pagtunol og bag-ong oportunidad sa digital economy ug sa paggamit sa social media.
3: Maraming salamat sa DICT para sa pagkakataon na ikwento po namin ang kwento ng Connected Women. Kami po ay itinatag malapit na pong maging 10 taon simula ngayon at gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po ang aming mission at vision. Alam po natin na napakarami pong kababaihan na naghahanap ng pagkakataon na makatulong sa kanilang mga bahay sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Pero alam po rin natin na lahat po tayong mga kababaihan ay maraming role. So gusto po natin sana na mabigyan ng pagkakataon ng mga ladies in the community na mayroon pong socially responsible online work. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay mababayaran kayo ng tama at ang trabaho po nyo ay safe para sa inyong mga sarili. Gusto po namin na magkaroon ng inclusive work na maraming kababaihan ang makover po ng Connected Women.
2: Ang pamahayag ni Maria Agnes Herbacio, CEO sa Connected Women Enterprise and Freelance Corporation. Balita gikan sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19. Mencho kabaktulan sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
4: Dugang Magnum Lokal, giklaro karon sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC Region 10 nga dili laki kanila ang kalabot sa universal kon universal social pension sa mga senior citizen. Matod ni NCSC Region 10 Information Officer Maria Ginger Pialago nga ang nasangpit nga programa ubos kini sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 10.
5: Kanus-a daw ang universal social pension, ang social pension. Ang ako alang i-highlight kanang social pension na every month madawatan sa senior citizen under na siya sa programa sa DSWD. Commonly asked questions na unang pirmi na mo madawatan na concerns no sa senior citizen. So please visit lang pod mo sa FB page sa DSWD and naapod sila hotline number to answer all your queries regarding social pension. But for now, ang amua is ang kaning Expanded Centenarian Act, ang RA 1198.
4: Samtang nanginaw to sa si Pilago nga nag-operate ng tanan nga mga senior citizen center sa mga partner LGU.
5: No, gi-encourage po namo ang amuang mga partner LGUs to please under RA 7876 ang katong Senior Citizen Center na unta no na maptananta tanan ng mga LGUs na ana sila'y operating na ang ilang Senior Citizen Center.
4: Ang pamahayag ni NCSC Region 10 Information Officer Maria Ginger Pialago.
1: City Vet nagbarayon sa paghatag og City Vet services alang sa mga walk-in. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
6: Nagpadayon matud pa ang buhatan sa City Veterinary Office Cagayan de Oro sa paghatag og walk-in veterinary services alang sa mga tag-iya sa mga binuhi lakip sa mga serbisyo nga ilang gitanyag ang libreng anti-rabies vaccination, libreng konsultasyon og pagtambal sa mga binuhi nga nakadepende kung ana ay tambal ang pag-issue og veterinary certificates. Giawhag sa City Vet ang publiko nga muduaw o mudalikyat sa ilang opisina sa mataga Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon aron mapahimudsan ang maong mga serbisyo o mapanalipdan ang kahimsog o kaluwasan sa ilang mga binuhi. Balita gikan sa City Vet para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sa 65 ka mga eskala nagtapos sa kursong tailoring og dressmaking sa in situ sa Tesdatan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kaya Abellanosa.
7: Sa 65 matod pa ang mga scholar sa test lang na manapos na katapos sa kursong tile setting NC2, dressmaking NC2. Diyan sa may barangay Nazareth Gymnasium, ginigilang kumbahan sa may 5 ang mga scholar sa tile setting kung kurinta sa dressmaking ang nag-skwera diya sa COBSAT, kung Cagayan de Oro, Bugo. Kung na Bugo School of Arts and Trades, ubo sa STEP, kung Special Training for Employment Program, ang mga scholar, ipa ubo sa tulong doon sa 8 kasi manang training sa ilang kurso o sa ilang pagtapos sa kadawat kini. O ang mga starter toolkits, kung nagkandidadog 2,800 at 3,900, yun ang magamit sa pagsugod. Sila pa inabuyan, nagmagamit ang kanas, nga ilang natunan ang mga tile setting NC2 scholar, but, o angle grinder, spirit level bar, pull push ruler, manual tile cutter o rubber mallet, samta ang mga dressmaking NC2 scholar, but, o portable sewing machine. Gaya man, kipaibang nuan sa test na 10 ang mga Miguel Doyle scholar, nga gamitan sa insakto ngayon na katunan na rin kini makatabang sila pamilya o gudugang panginabuyan. Balita gigan sa test na region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter na Tricky Abelino sa balita o Serbisyo, Magnum Radio.
4: Ug karon sa atong barangay news update.
8: Giawag karon ni Kapitan Joaquin Kikangoy sa Barangay Carmen ng Dakbayan ang mga residente sa iyang barangay nga saksihan ang iyang mga gihanay nga mga kalihukan. Kinidungan sa pagsaulog sa kapistahan sa patron nga si Nuestra Senyora del Carmen sa Hulyo 16 ni ining tuiga. Mato ni uy nga panahon usab kini aron magkauban sa matag-usa ang ilang mga pamilya. Samtang mapasalamatan usab si Kapitan Uy sa pagsalig sa mga negosyante sa ilang mga gipangandam nga mga kalihukan.
9: Nungod na to sa atong mahal na patron, address ka si Senyora del Carmen o Mount Carmen. Carmenanon, no? Carmenanon nga maglipay, magsadya, kay maupo niya ang panahon nga mauban nila ang ilang mga kapagitian o tipong pamilya kada pesta. So, gani, salamang gini nga pahinungod kanina habang sa mga pagkakay. O gini na guys sa matag-usap, kundi sa matag-negosyo dini sa ato at sa barangay Carmen. Nakita na to, salamat tayo sa mga naghabang nining atong mga kalihukan tanan. Makita ninyo nga mao kana ang mga negosyante dini sa barangay Carmen nga naay kumpiyansa o naay pagsatig sa ato ang mga kalihukan. So, dako kay nako na salamat sa patag sa mga negosyante nga naa na din sa barangay Carmen.
8: Ang pamahayag ni Kapitan Joaquin Kikangoy sa Barangay Carmen ning siyudad.
1: Oras alas 5:57.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usaka Alkaline Vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo, CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
4: As a manager trainee, my best me is here at McDo. Dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
5: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Magnum Morning News.
9: Alas 6:02 para itas mga balita dinhi sa Atas ng Magno Weather Alert sa Pag-asa.
8: Magnum Weather Alert.
9: Joe Pribaldo, good morning.
10: Sa Magnum person, mayong buntag. Sa mga suking tigpang minawag sa Magnum Radio. So, para sa itong pag-notal list sa pulo sa Mindanao, labi na sa Kagin. Pero sa ito, ibang labi sa probinsya sa Misor, wala mong mga dagong weather disturbance. Gawa sa ma-isolated ang mga pagulan sa localized thunderstorm. Taga sarangan nga hangin magagikan sa kabagatan. Kadagatan, upside nga sa sarangan ang pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabungnawon, ang kanito 22 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 6:02. Dikas Matawan sa Pagasa, Mulugan, El Salvador City, Joe Pribaldo, Mayong Buntag.
9: Salamat, Joe Pribaldo, Pag-asa Weather Forecaster.
8: Magnum Weather Alert!
9: Alas 6:03 ang atong oras. Market nyo sa Tamay Gala. Ato sa Dawaton, may gala ang report. Magno Hunter Kia na Askogon. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter, Kia Avellanosa.
11: Yes, sa Magno Apresino, alam sa pag-monitor sa mga presyo sa pralito nilis sa may Kugan na market at ang asugdan sa bugas kung nga din ang yang chona sa 50 per kilo, ang yang master 50 per kilo, ang white swan 50 per kilo, ang jasmine rice 50 per kilo, ang princess beya 50 per kilo, samtang sa local rice, ang sinandomeng 57 per kilo, ang red rice 60, ang valencia nag-arrange gigan sa 52 to 54 pesos per kilo, ang 7 tonner 57 hanggang mangkaloy 56 per kilo, samtang sa karne, ang kaninga baboy, ang atihan, ang nasa 360 to 370 per kilo, ang abaga kuna kasim 350 to 360, ang paa 360, pork chop 350, ang tiil pangunahan 290 to 320, ang tiil sa likod 290, ang ribs 300 to 350, ang pork bones 300, ang namang loob 180 to 200, samtang ang abaka anas ang unod nasa 440, ang ribs 340, ang namang loob nini nasa 200 to 250, samtang ang karning manok, ang choice cut 75-290 ang atiil, ang ulo, ang liog, nag-arrange gikan 120-250 pesos per kilo. Samtang sa karinga isda, ang abudlisan na sa 100-120 per kilo, ang pidlayan 100-120, ang yellowfin 160, ang bangsi 140, ang budlisan 100-120, ang akutob 160, ang bamoson 80-220, ang akutob 150, ang samtang sa lain po niya seafoods, ang nukos na sa 160, samtang ang pasayan na sa 300 to 360, ang barilis 450, ang malasugi 600, samtang sa karinga parako taga mga utan, ang aso na sa 140, ang bumbay sa 90 to 110, ang sibuyas na 100, ang aloy 50 to 70 per kilo, ang atsal 150 to 200, ang kamatis 60 to 80, ang sili labuyo 150, ang sili 250, ang limoncito 40, ang palaya 100 per kilo, ang batong 120, ang talong 50, ang okra 120, ang cabbage 60, ang 65, ang Scarlet 65, ang Patatas 120, ang Oppo 60, ang Pipino 50, ug ang Toyota 25 per kilo. So ang tawag mga magkita, Adri Karon, sa mga paribot sa Kugana Market, limpi naman nagawa ng mga putong mga sidewalk vendors. Nga tinda ito nga milabay gabi isang taong kumilitin po taga basura po at magnumpresid na ipo sa pod sa itong mga dalagyan ang gikan din sa dagwa na po tayo nakita po nga visible na nagatapunog ng mga basura din ay sa isang pod nga merkado. Ito nga pagmantoy, nga pagulagway sa mga presyo sa palalito ni Gadil Kukasyon sa Mayakugan Marketing at ang mga syudad para sa Magdum Market News. Kini si Magdum Hunter ito na Tricky Abilinosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
9: Salamat Magdum Hunter Kia, oras alas 6:06 sa buntag.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2260-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Alas 6:10 ang oras para itas mga balita o karon sa atong Magnum National. Gipangadaman na sa defense team ni Vice President Sara Duterte ay posibleng pagtunga ni OVP Chief of Staff Zulaika Lopez nga may mong witness sa prosecution panel. Mato ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team, sa Vice Presidente nga gitutukan usab nila ang ilang estratehiya alang sa imong cross-examine sa mga witness.
3: In terms of the preparation of the defense, knowing that that could be a possibility, a very real possibility, syempre, we are also now focusing on our strategy naman when it's our turn to cross-examine the witness because then the dynamics would change. At least, well, that gives us a fair idea kung ano yung mga issues that are that will be brought out, you know, in terms of her appearance. But again, you know, we cannot be too confident na malilimit lang doon, especially since we're talking about Article 4 now, no, which yun yung nauna kasi, yung grave threat. So, based on that, syempre, the job of the defense is to anticipate whatever may be asked and then to prepare for them. Yun lang naman ang pwede namin gawin sa ngayon.
2: Pamahayag gato ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
4: Dugang Magnum National, nagtukaron si legal analyst Attorney Justin Sugkang nga kinahanglan nga impartial o wali dapigan ang mga senator judges sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Sugkang nga normal usab nga dunay mga objection o mga pagsupak sa prosecution o sa depensa atol sa trial.
5: Una, hindi maganda na sila nagtatalo dahil dapat impartial o una, dapat they are judges. So, dapat objective sila. At hindi rin maganda na may appearance na parang sila na yung tumata yung prosecution at defense. Kasi nga, hukom sila. So, dapat fair play, nandun sila sa gitna, titignan nila yung ebidensya. At hindi nila parang bibigyan ng ibang pakahulugan other than kung ano talaga yung value ng ebidensya. For example, yung nangyari dun kay Mr. Kalilong, kitang-kita naman natin na ang issue lang naman dito is may video or wala. Ibig sabihin, natural naman, to be fair naman sa depensa, at even sa prosecution, pag tinignan nyo nung day 3, madalas ding nag-o-object din, di ba, si Atty. Yung prosecution defense. So, at prosecution panel, yung lead panel nila.
4: Ang pamahayag ni legal analyst, Attorney Justin Sugkang.
2: Samtang gibutyag ni Senador Robin Padilla nga tiniwala pa man sa ila mismong kaokupado sa oras tungod sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte, nakatutok sila sa naitabo karon sa nasod labi na ang kalabidad. Apan mato ni Padilla, nga lang kaniya ang sitwasyon karon ang angayan nga tagaan sa pagtagad. Nga siguro sa ni Padilla nga magpapilin sila nga patas sa maong pagdungog.
6: Ang mga inyong mga senador po, maging majority yan, maging minority, hindi po kayo nakakalimutan. Medyo ngayon lamang po busy sa impeachment na yan. Pero lahat po kami nakatutok po sa mga nangyayari sa atin. Pagyo, Dindol, nandito po kami. Ako po kasi mas mainam sa akin na ito ang bigyan natin ng attention. Itong mga nangyayari sa atin, buong Pilipinas na po. Kung hindi man Mindanao, sa Luzon po, grabe din ng baka. Pero ang dahil duty po namin ng impeachment, ginagawa po namin din ang lahat para pakinggan ang defense at ang prosecution. Kung kayo magdala, kami po ipatas.
2: Pamahayag gato ni Senador Ruben Padilla.
4: Dugang Magnum National, giklaro ni Senate Presiding Officer Chis Escudero nga wali nasabutan nga voting threshold ang mga senator judges sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Escudero nga wala nila kinigisgutan ang testimonya sa matag senator judge bisan pa man nga duri mga senador nga biuyon. Girugang pa sa senador nga ang voting threshold dili mamahimo nga desisyonan kung dili nakabase gini sa kasamtangan nga balaod ug sa konstitusyon.
7: Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko o ang tanumpating bibigay ko. Gayun din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap ako ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon.
4: Ang pamahayag ni Senate Presiding Officer Chis Escudero.
2: Samtang subling ng gipamugos ni Senador Chis Escudero nga dili niya buot nga mapili isip Presiding Judge sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte apan Matod eskaroon nga dili usab niya tarikdan ang maong responsibilidad. Hugimoon niya ang angayan nga himoon.
7: So nagbotohan ng Senado para piliin akong presiding officer. Nag-abstain ako at hindi ako bumoto doon. Kaya ang boto ay 12 lamang para sa akin. Iliwanagin ko tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad. Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito. Pero hindi ko rin tatalikuran ang iniatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan ng Senado at Impeachment Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ating ikalawang Pangulo.
2: Pamahayag gadto ni Senador Charles Escudero.
4: Dugang Magnum National, miangkon karon si Senator Panfilo Lacson nga gibati siya og atubang kalaay sa dagan sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Matud ni Lacson nga taliwala pa man nga tulo ka adlaw pa lamang ang nasangpit nga pagdungog susama nga tulo na kabulan ang gidugayon niini tungod sa kalangan.
8: Unang assessment, yung 3 days, parang nakatatlong buwan na kami. Nakakainip. Kasi alam mo, hindi naman tayo sanay sa kaganapan sa mga korte. Di ba? Ako, may experience ako kasi nung nasa law enforcement ako, malimit ako na kung maharap. Ano? Pero talagang iba yung nakababad ka doon, nakikinig at nagmamasid. Kaya yun, parang feeling ko nakaisang buwan na kami talaga. Totoo yun, parang napakarami na kasing nangyari. Kaya yun ang feeling na parang napakatagal na ng mga pagdinig na ginagawa.
4: Ang pamahayag ni Senator Ping Lacson. Karon sa atong Magnum Health Alert.
9: Magnum Health Alert!
4: Muabot ang ato sa 2.76 million ka mga Pilipino ang natabangan gikan sa 83 ka mga ospital sa Pilipinas nga benepisyaryo sa zero balance billing gikan kini sa 67 billion pesos nga pondo sa gobyerno. Matod ni Department of Health kuna DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga gipalapdan pa usab karon sa buhatan ang programa sa mga probinsya sa manalamang sa Sarangani, Laguna, Aklan, Batangas, Benguet ug sa Quezon.
10: Well, yung sinabi ng Pangulo at na-monitor ko, no, yung kanyang statement na bayad na ang bill mo, ang nakausap niya, hindi ere, ang nakausap niya sa datos namin, 2.76 million, 2,760,000 rounded off na bilang ng mga Pilipino na nagpunta sa mga 83 natin na DOH hospitals. Ito ay ang pinakanagastusan sa kanila, Robert, ay 67 billion pesos mula sa budget ng Department of Health. Para talagang paglabas nga nila, bayad na ang bill mo, sabi nga ng Pangulo. Actually, kakalabas lang namin nung administrative order na titignan niyo ako yung bilang. Meron tayong AO na linabas na 2026-0009 ng Department of Health. Nagsisimula ho tayong mag-expand for this year sa 6 na probinsya, Sarangani, Laguna, Aklan, Batangas, Benguet, and then Quezon. Yun yung 6 na probinsya. Dahil 1 billion pa lang yung binigay for this year. Mm-hmm. And then, dun sa isasubmit na budget ng Pangulo, aabangan natin kung anong amount yung ibibigay ng DBM and hopefully, ma-approve ng Congress para ma-expand natin ito sa ating mga LGUs.
4: Ang pamahayag ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
2: Alas 6:18 na magala sa itong mga balita dinita karon sa itong Magnum International. Sa Iran, giklaro karon sa Iran nga nagabilin sila nga komitado sa gipirmahang Memorandum of Understanding kon MOU tali sa Amerika, matod ni Amir Zaid Iravani, Iran's UN Ambassador, nga kinitaliwala pa man sa parehong paglapas sa nasod sa Amerika sa resgutang kasabutan.
11: Iran remain committed to the faithful implementation of Memorandum of Understanding, provided that the United States fully and faithfully complies with its own obligation. However, should the United States continue to violate its obligation under the MOU, Iran will no longer be bound to fulfill its obligation under the MOU.
2: Pamahayag gadto ni Amir Zaid Iravani, Iran's UN Ambassador.
4: Sa Mexico, plano karon sa Mexico nga pasakaan sa kaso nga kriminal ang Estados Unidos. Kiniuban sa kamatayon sa 14 ka mga Mexican national samtang gikustodiya sa US Immigration and Customs kun og Customs Enforcement Agency. Mato ni Mexican President Claudia Sheinbaum nga dili nila mahimo nga palabyo nang kun ang susama nga panghitabo. Tumong usab sinasangpit nga reklamo nga mapanubag ang mga responsable sa kamatayon sa ilang katawan samtang nagparayon usab ang mga pagprotesta sa Houston, America tungod sa nasangpit nga insidente.
2: Og karon sa itong magnum na business, nagtuo karon ang Department of Agriculture kung DA nga dako kaing tabang sa pabila kaumahan sa nasud ang epekto sa bagyong Inday. Tungod sa dala ni ining ulan, kini taliwala pa man sa epekto sa buong bagyo sektor sa agrikultura. Matod sa DA spokesperson ng Assistant Secretary Aril de Mesa nga magkatabang ang dalang ulan ini sa mga basakan nga naa pa sa early vegetative og maturing stage.
12: Nakikita natin ito bagyo si Inday na makakatulong lalo na kung yung malawak kasi yung ano niya yung span ng bagyo. Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level. From what I understand, halimbawa ang Angat nasa 158 meters, which is lower than the 160 meter critical level. That's beneficial for the agriculture sector.
2: Pamahayag gato ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Samtang sa Forex and Rate, ang usagas dalag balor karon sa 71 pesos sa og 58 centavos. Canadian dollar 43 pesos 46 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos sa og 85 centavos. Sterling dollar 42 pesos 72 centavos. Taiwan dollar 1 peso 91 centavos. Korean won 4 centavos. Euro 70 pesos 40 centavos. Samtang sa kastang presyo sa Dubai crude oil, naa sa 69.21 US dollar per barrel, kini misaka sa 0.4%. Tanit idadaan nga presyo naa sa 69.24 US dollar per barrel.
4: Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Nahibong emosyonal ang comedian na TV host nga si Winnie Cordero human siya pangutana kung kumusta na siya human mipanaw ang iyang bana. Mato ni Winnie nga lisod alang kaniya nga dawato ng pagkawala sa iyang bana tungod kay daghan ang nausab. Girugang pa ni Winnie nga pinakalisod usab karon alang kaniya mao ang paginusara taliwala pa man nga nakauban niya karon ang iyang mga anak.
13: Hard. I must admit, very, very hard. Very hard. I have to learn so many things that he left. And the most, the saddest part of it is I have to learn how to be alone. I wear his clothes, a feeling that kasama ko pa rin siya. I have his big picture on my bedside. His other clothes are still there. Hindi ko siya, andun lang siya, nasa box na hindi ko matabi kasi hindi ko kaya. His shoes are still upstairs, all of them. Some are sinusuot ng apo ko kasi kasya na sa kanya. Actually, ang gulo ng bahay ko ngayon kasi hindi ko maayos. Still watches videos. I want to hear his voice.
4: Ang pamahiyag ni comedian TV host na Winnie Cordero.
2: Parang tamigala sa itong mga balita karon sa itong Magno Sports. Planong magbugda og mas sa daghang programa ang Philippine Tennis Association Confelta aron mas mapaduol pa ang dulang tennis sa mga kabataan sa lalaing lugar sa nasod. Mato ni Felta Secretary General John Ray Tiangco ang aron mas daghang atleta ang musalmot sa mga international nga torneo.
14: Kailangan mas dumami yung courts, maging available sa lahat ng lugar. Kailangan may magandang programa. What we're trying to bring in now is more international tournaments at for the juniors.
2: Ang pamahayag ni Field na Secretary John, Secretary General John Ray Tiangco, samtang target usab ni Philippine Sports Commission PC Chairman Patrick Gregorio, magbantod og mas daghang regional training center sa nasod aron madasig pa ang mga kabataan sa dulang tennis. Akabag usab ang Pinay tennis star nga si Alex Iyala.
15: We have to make sure na katulong ng Philippine Sports Commission si Alex para mahikaya, makumbinse, ma-inspire, hindi lang Philippine Sports Commission, but lahat ng LGUs, maybe to put up tennis courts all over the country, to organize more tennis events all over the country.
2: Pamahayag gato ni PEC Chairman Patrick Pato Gregorio. Inabati atong Magno Morning News, karon sa atong headline review. Sa ato magdum lokal, lokal gamahanan, gipasalig nga magpanayon ang mga programa alang sa katawhan. Magdum National Defense Team ni Vice President Sara Duterte, gipangandaman ang posibleng pagtunga ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez isip witness sa impeachment trial. Magdum National, Iran, may klarong pabilin sila nga komitado sa pagipirmahang MOU tali sa Amerika. Magnum Business DE nagtungad akong tabang sa pipila ka mga umahan sa naso ng epekto sa bagyong inay tungod sa pag-ulan. Magnum Entertainment Comedyante, TV host o radio anchor, Wede Cordero, naiming emosyonal sa pangutana kung kumusta humang ni Panaw yung bana. Magnum Sports Felta, planong nagbugna o mas dagang programa aron mas mapanool pa ang dulang tennis sa lalaing lugar sa nasod. Hantog maalas sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Perseid Blanca.
4: Ug Magnum April Borja.
2: Sa usang gawas ng kadiriman, katawa labing gabahanan, maglamang barugan ko sa katawa ng matumani sa balita og serbisyo.
4: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 6:26.
17: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
18: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy gatay,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay,
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo,
19: DTX 500.
20: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
2: Life extension, vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadukos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
2: Life Extension Vitamin D3.
9: Ko si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
7: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy. Is nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
6: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados
11: Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
2: Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
13: Naghana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
12: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
13: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
14: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy
21: breathable panty liner for every wear confidence.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
26: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
27: He! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
26: Mamamatay? Ganun katindi?
27: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
28: Isang paalala mula sa NGCP.
0: Mahigo ba lang ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka ba lang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalrikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
7: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligay ang traidor nga heart attack ug makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Online.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
31: Oras, alas 6:40.
32: Time check is brought to you by McDonald's.
33: Magnum 45. Hanay sa labas o dagunang mga balita. Paghinabi sa tinubdan o mga hingtundan. Pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan. Pagbatbat nga way gipihig o way ginapigan. Aron mo patigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
31: Tanang uluhan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita. Batok sa Fake News. Sa Magnum Local, Cagayan de Oro Seafood the Wholesalers Association, nanawagan sa lokal ng kagamanan sa Deuro. Nga sulbaron ang problema sa basura ugang tumang kabaho sa Bulwa Fish Landing area. Kani mayoral candidate Pompey Labiña may tubag sa bahayag ni City Information Officer Jed Adeser nga posibleng gisabotahi sa mga katbang ni Mayor Orlando Clark Soy ang milabaing People's Day sa City Hall. Pag-ibarapod sa social pension alang sa mga indigent nga PWD sa Cagayan de Oro ay may gayon karong Hulyo 22 nilintuiga. Sa ato Magnum National Senate Impeachment Court, Presiding Officer Chis Escudero nagangyog pagsabot sa katawhan sa hinay nga uhinay nga aginod sa impeachment trial sa Senado batok ang VP Sara Duterte. Sa Magnum International, kanhi Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani mipanaw na sa laing kalibutan. Sa Magnum Business, nagkataas nga inflation rate sa Pilipinas, wala pa ang kasulbaran matod sa DepDev. Sa Magnum Sports, mga nag-unang volleyball tournament sa kalibutan planong ipagayon sa Asian Volleyball Confederation sa Cebu.

0: unan kung nandun pa siya, kung pwede siyang ipatawag dahil gusto natin as prosecutors na mag-appear ang ating vice president, ang ating respondent, and sana po ang ating public ay yun din ang kagustuhan. Dahil gusto natin siyang humarap, gusto natin siyang sumagot sa mga allegations, sa mga charges against her, kaya po dapat lang talagang magpakita siya sa impeachment trial niya. The past impeachment trial, yung kay Chief Justice Renato Corona, nandun po siya. Sa araw-araw po siyang nandun sa kanyang trial.
1: Si kami Senate President Aquilino Coco Pimentel III may katilawan kung kinanglan bang mutunga sa trial ang Vice Presidente.
2: Okay lang yun. Yung pagpunta ni VP, karapatan naman niya yun eh. Karapatan niyang mag-attend, pwede din siyang hindi mag-attend. Tapos ang mga lawyers niya, meron namang kwarto dun sa Senado. Siyempre, pwede niyang puntahan para magpulong sila. Kahit mag-tease siya, eh, karapatan niya yun eh. Hindi siya talaga pwede. Alam mo, kahit na nanood siya, hindi siya pwedeng patawagin ng prosecution. Ay, andito ang Vice Presidente, tatawagin na namin, we'll take advantage of her presence. Hindi pwede yun kasi ang kaso mo, i-prove mo sa mga testigo mo. Hindi pwede. Ipoprove mo dun mismo sa taong akusado o impeach. Hindi pwede yun.
1: Igsoon tingog pagpakabana. I-comment o i-message sa mga opinion. Huwag ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page, mag-room live. Lahig yung mag-room live pag ordinaryo lang kang tao. Pag ipatawag ka sa korte, hindi ka mo ito nga. I-content mag-a.
3: Mao.
1: Posible kang preso.
3: Oo.
1: May kaubante ka na ito, ipatawag sa korte mag-violin. Gibahara na nga, kundi ganit ka mo tungab.
3: Pada ko.
1: Papresong ka. I-content ka. Papresong ka. Akaman ka ba sa bigtungan dito sa korte? Judge, pasinsa judge, kay natunog nga naisunog eh. Oo, oh, naisunog. Morang huwag ito nga akong reporter. Ah, okay na si judge. Sometimes sa judge, no? Mas sinabuto sa bang nasigutan nga judge. Pero pag ang dakong opisyal sa nasod, ipatawag, or in fact, ipatawag mga ganit siya, no?
3: Oh.
1: Pero wa man siya mutunga, di siya mahimong lugar content, mag-violin. Lahig yun, pag usalag ka kaunin ng tao, huwag ka nang dako kang posisyon sa gobyerno. Igsoon, balik ko na ko, tingog pagpagkabana, iyo paghilom-ilom, i-comment o i-message sa mga opinion, wala ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:45. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
3: Ug Magnum Aileen Akuri.
1: Karong adlaw Lunes, Hulyo 13, 2026. Karong sa detalye na sa mga balita, detalye sa mga yutanan. Una mga igsoon, Kagyan de Oro Seafood Wholesalers Association nanawagan sa lokal ng kabanan sa Oro nga sulbaron ng problema sa basura ug ang tumang kabaho sa Bulwa Fish Landing Area. Oy, dapat manubag ani ang taga kining standard, no? Kay sila may tigpanguluit sa basura, di ba?
3: Oh.
1: Unya dayon sa taon siya nato og doon na ba'y katinawan ani ang Clindro. Kay Clindro, usaman sa mga nagpakabana. Sila may marag supervisor sa collectors basura.
3: Oo.
1: Kanya to si Engineer Cuenca man to, no?
3: Armin
1: Engineer
3: Cuenca. Oo.
1: Pag na moratong na himong usahay ganyan, may marag mao na'y kolektor sa basura.
3: Oh.
1: Or mao na'y tigbaw, mas kolektor.
3: Oh.
1: Ano ba no? Kaya siya may matubag.
3: Oo.
1: Oh. Oo. Mao siya itong dali mahinabi, magbibayli, no?
3: Oo.
1: Oh. Okay, ito si Engineer Queen Kasab kay mao'y sahay, mao'y kolektor sa basura. Mao sa'y tigtubag sa problema sa basura.
3: Oo. Oh.
1: Labi na og maghiko-hiko ang kolektor sa basura. Pag tumag, kunisgutan na ito, pagpangulikta sa basura, dili sa ato nagbayan. Ato gitak na mahinabi mga agsoon, si Ma'am Irene Floro, ang presidente sa Kagyan de Oro Seafood Wholesalers Association. Pwede pa siya katubag karo pa na, basi nagpaminaw karo si Ma'am Irene. Ma'am, pakitanaw si mong cellphone kay gatawag mi sa itong gitak ng pinabi karo nga buntaga. Kay para mapangitag sulban ang problema, kay ang chairman sa Committee on Environment sa Konseho, doon na siya akong pagpakamana, kalabutan eh.
3: Na
1: si Consul Eric Salcido. Ang ay masulban din nga problema kay mura mag nagpungase ang mahitungon sa basura. Ang dito sa Makamalan, basura.
3: Oh.
1: Kana barangay Makamalan. Karon barangay Bulwa.
3: Oo.
1: Nga diin ang problema sa mga wholesaler sa seafoods nagpadangat na og lugar concern kalabot ani. Ang unta masulban kinasgutan ang problema kay medyo man o taliwatod nga bago ni atong

0: director, kunya nagpasalig, grabe pasalig to panahon sa kato panahon pag nga lugar i-award pa sa ilang magdumanin, di ba? Katang idung ng maugay winning bidder. Kunya dayon, wapay award, dan panahon na. Nga dili, oy, daggan kayo ng mga trucks, kini nga kolektor. Si Tinta ka mga trucks to ginganan ka na to eh. Si Tinta ka mga trucks, mga brand new. Brand new daw. Bisa magtanawan ninyo dito sa ilang motor pool. Naman, no? Mose, kung sabi ako katong panahon na ni Engineer Queen ka?
1: Oo.
0: Di ba siya may
1: siya pa man ang tungatay ng
0: lugar. Mayo kuno ni nga kolektors basura kay daghang mga trucks, mga brand new pa. Dagko pa kayo mga trucks. Di ba kini man makagagmay nga mga dalan? Ana ay gagmay po nga mga trucks.
1: Oo.
0: Gamito, may mukuot dito.
1: Itong gitawag nila, ito, chariot.
0: Chariot, no? Panahon po na sa mga hari-hari ka na ito magdumali.
1: Inanay lang ito, magnum dyan. Katong marag motorized. Munay musulad sa mga gagmay nga
0: chariot.
1: Mga...
0: Katong chariot ka ito, mga gagmay sa kinan, baga dito, guyuron sa mga kabayo.
1: Kabayo. Munay, ako nabaw.
0: Munya, dayon, na dayon yung mga, ang sakay, gasakay sa chariot, mawt mga dagko nila.
1: Oo.
0: Unya katong gabaklay, gidagan lang.
1: Oo.
0: Mawt mga sundao.
1: Oo.
0: Atak!
1: Parang panahon sa Bible. Sa Bible, magdum siya.
0: Oo. Sa mga, kung ano yun, sa, ang ilang hinagiban ka dito, mga espada pa. Espada pa. Singgit yung commander nga, atak! Atak diretso pang mga sundalo. Ang dala lang mga bangkaw.
1: Oo.
0: Kinikaroon, mura og abot ga attack pa makiabon chariot karon magdiba.
1: Ora gula na sir.
0: Siguro ang supervisor operation manager baka sa kining sa collect sa mga collectors basura, mga dayon sa mga tigpudyot gyud sa basura nga attack. Busot collect na sa basura. Oh, tarawon tani karon. Ninas bigas bigas linya si Ma'am Irene Floro, ang presidente sa Cagayanoro Seafood Wholesalers Association. Ma'am Irene, may buntag under kas magradyo. Imong kauban si Magnum June Albino o Magnum Ellen Aquino. May buntag, ma'am.
2: May buntag sad sa imong Magnum June o sa imong mga sukan, tigpaminaw o sa imong mga kauban diya sa Magnum Radio.
0: Ma'am, unsa na gyud ka bugat ng problema sa basura diya karon sa landing area. Ma'am, ganun nga nakapabot na gyud kini ang nasgutan nga concern may tungod sa nga nanawagan nga kolektahan gyud ate manun ang problema sa basura. Diya sa, hindi lang ka, ang problema sa basura, ang kabaho sa face landing area sa Bulwa, ma'am.
2: Okay. Ang problem sa basura, medyo nasulbat na kay Nana may nagkolekta sa atong basura. Pero ang giligid na mo masulbat, kaning infrastructure issue na mo sa face landing. Kay kaning atong face landing, karaan na. Unya karon ang kaning mga drainage na to diri, clogged na po siya. Unya ang isa sa pinakabigas issue gyud nganong gabaho mi kay ang atong management, this is a private owned nga infrastructure nga building Magnum
0: okay.
2: June. Tagiyaan ni ang Monte Carlo. Unya ang Monte Carlo dili na gyud sila gusto nga naa pa mi dinhi magpuyo ani nga building kay matud palagi nila out na mi dinhi kay baho na kay naabay ko kaning City Mall sa atubangan. So reklamo ang mga mamalitay sa City Mall nga baho na baho kaayo kay tungod pud kay ang among mga kanal dinhi dili naman ga flow og tarong. Unya dili pud mi mabasol jun kay igo pagwangon jun kay gaigo raman mi ga rental sa building.
0: Tama.
2: So amo untang panawagan nga bisan unta og kanang inani among sitwasyon diri matabangan man lang mi nga madraining mga madiklag ning amo ang kanal. Maka-flow og ayo ang mga tubig kay gawas niya na baho na siya, wala pod tay wastewater treatment facility. So wala kita nagsunod sa building code nga gitawag kay karaan lagi ni siya nga building pero bisan na unta kinana naalang unta mi supply pod sa tubig kay wala mi tubig dinhi sa fish landing. Sa amo lang a pwesto maghangyo pa mi sa water district na deliveran mi og tubig para maka power wash mi sa mga pwesto. So muning mga issues na mo Magnum June nga kinanglan na gyud sulbaro ni gyud sa sudan unya tagaan na gyud mi og bag-ong pwesto nga gipanag-iyahan sa gobyerno.
0: Dunduman ko kanatuang dagko kay bato mga opisyal nga doon na balinan sa Peace Landing area. Murag somewhere sa Bayabas, Bunbun ba itong area? Unta to? Uh-huh. Wala ito matuman pa. Sa kanakong baba nila kanad to. Silang panaw, ilang gibutyag nga maon na nga balinan sa nasgutan nga Peace Landing area. Ma'am?
2: Ang kaning magbunbun na ito nga Fish Landing nga bag-o nila nga site, naaman ilang giaprobahan na ni sa local government nga ibalhin dito. I think ang naging issue adto is ang road right of way, no, daghan pa diya nga sa dalan, kinanglan, maklean up ng area diha, kay tungod sa kadagko sa mga fish car, niingon kami po, niingon po mi nga, kung mubalhin mi sa isa ka lugar uni ang among balhinan gamay kaayo magproblema pa mi sa dalan ayaw na lang mi mubalhin. Gusto na mo nga kung mupabalhinon mi kanang lugar nga ready siya nga even for the next 30 years dili na tadagan problema kay kung mubalhin ra mi niya upat rapod kabi ang nakabutang kay wala man gud to kaayo wala man gud to funding magnum jun katong ilahang gi-propose sa una pero ang ilang ingon karon nga naa namang punay budget o naa punay funding ang punbon nga Fish Landing, I hope nga ma-realize na.
0: Mm-hmm. Okay, so sa inyo, ang area yun mismo, gigamyan mo, ma'am? Kaya naka-mention ka gamay nga area. Di mo akudar sa inyo mismo mga gamit diha? Sabi na mga sakinan, gamay ang area?
2: Dili pagit mi makaingon nga kay nga dakugin siya kay at least minimum of 2 hectares ang amo ang gapangayoon. Kay tungod sa kadagko sa atong mga fish car, unya, we are a growing city baya Magnum Jun. Dagaghan na kaayo na mulumulupyo sa Cagayan. So, ga-expand na ang need for seafood products. So, kakinala na po may dako-dako nga Bay Area. Kay karon gapiot kaya may din eh. Kung imo gani, maanian may din sa bulwa na anay nanganaok na among mga boxes diya sa supposed to be parking na sa among mga truck but dili man naman makaya ang among mga supply kaya nga mo pong paningkamot nga di good mouth dan pod ang Cagayan de Oro sa seafood o sa mga isda nato kay pila biya ka kamerkadohan ang atong ginatagaan sa atong mga isda. So number one, ang platform mismo kinahanglan luag dako na. Ikaduha, ang parking area para sa mga dagko nga fish car o mga truck kinahanglan luag pod nga pagliko sa among mga truck way mabitbit nga balay di as mga kanto o kakilid-kiliran nga maagian sa mga truck. Ikatulo, Magnum Jun, kung makani ka lang sayo sa kadlaon naging issue sa amo sa traffic sa barangay kay daghan kayo mga multi-cab, motorized vehicle nga ga-parking sa kadaplinan sa atong kadalanan dinhi sa Fish Landing. Pagdagko kay mga truck ang mga giusay magkangapunggitan ang motor na ima-aksidente, na imabanggaan, no? Tapos walay insakto nga sorting area ang atong Fish Landing. Ang ato mangkong mga motorized nga atong mga kaigsuunan sa maligyang isda kaning mga paratuhon nga isda, kinanglan maguna sila, mag-sorting na sila sa ilang isda. So, diara sila sa daplin, sa dalan. Unya, ipang tagak-tagak tay na nila ang ilang mga ipang sort na nga isda. So, natural, pagting init na, mubaho ang tubod sa dugo sa isda na sa daplin, sa dalan. Munang kami ang mabasol. Kay dili man kami ang nag-sorting dito pero responsibility sad namo kay customer man sad sila namo pero asa pa man namo sila ipa-sorting nga wala man sila i-sorting area. So kini untang atong bag-o nga Fish Landing nga mo ni among gihimo ang proposal kang Mayor Clarex nga i-include yun sa infrastruktura ang sorting area sa atong mga mamaligyaay nga og isda labi na ning motorized. Unya, naa po'y enough parking space para po sa mga customers. Kaya karon traffic na, parking dito sunan, layo kayong gabaklayan sa atong mamamalitay. Mura ni merkado nga walay parking area.
0: Sus Maria.
2: Una siya ang atong problema karon.
0: Okay.
2: Kinaanglan na yun ni siya i-address nga problem.
0: Ma'am, nakapabot na bumuani nga concern sa manghingtong dang buhatan sa atong kagamanan sa rakbayan? Na ba'y opisyal ninyong ipabot dito? Inyumirit, gininyo dito mo. Ano yung mga concern na mo? Palihog at atimana na.
2: Yes, Magnum Jun. Panahon pa na sa una kang Mayor Oscar Moreno. Nag-adto na mi. Karon, nag-anhi na mi kang audience na gid mi kang Mayor Clarex. In fact, sometime in February, gilingkuran gid mi ni Mayor Clarex in mga 2 hours mi ana giyaming gilingkuran, nagpresentar mi sa among current issues, and then nagpresent pod mi sa among modern fish landing and logistic hub.
0: Okay.
2: No? So sa among presentation, among gipresent kang mayor, unsay among kinahanglan na nga new facilities na gikan sa Bay Area hangtod paingon sa kaning atong cold storage nga naatay built-in nga cold storage na apod kay ice plant. Unya, ani man gud magnom dyon? Kung gusto gid nato ma-stabilize ang presyo sa atong mga kaisdaan dinhi sa syudad, kinahanglan na gid tay insakto nga cold storage. Naapod tay insakto nga processing area. Kay kanimang kung isda, once dili man nina ito ma-predict na ay panahon nga daghan, napoy panahon nga gamay, munang mumahalang isda, kay gamay ra man ang abot nga gikan sa atong mga lain-lain nga mga lugar gakuhaan. So law of supply and demand. Pag gamay rang isda mo abot, mahal ang presyo. Pag daghan ang isda mo abot, bagsak ang presyo. So i-take advantage nato nga kung naadaghan isda, ato mabutang sa cold storage, dili ta mahutdan og isda, ma-stabilize nato ang pricing sa atong mga isda, ang presyo sa atong kamerkaduhan. Mauna nga among gi-propose kang mayor, which ni agree si mayor nga sige, pangitaan nato nagpaagi. So naa siya'y actually pagnom jun gapaningkamot mi sa among kaugalingon in partnership with the local government, nga naay among gi mga initiative na nga gihimo nga nangita mi og funding source. Either it will be a grant from the national government through the PFDA sa Philippine Fisheries and Development Authority, nagipaghisgot punta sa ila, nagihisgot punta sa mga private investor. Muna nga naad ganit tayo gitawag na ito nga Mindanao Business Conference karong umalabo 35th Mindanao Business Conference sa August 11, 12, 13. Naatay Investors Night, gipandingan na sa atong mayor. Present na to ang mga big ticket project sa Cagayan de Oro City. Isa na gyud unta ani ang atong fish landing nga naay mga investors maminaw para nga matabangan ang problema nato sa atong bulwa fish landing.
0: Mm-hmm. Kanang mahitungod ma'am sa cold storage to, di nyo na makayaw kamunay mag chip in chip in. Butang tag ato kay parang nga money no, total negosyo sab ni. Ano ba no? Di nyo makaya, ma'am, kay muraman og ang syudad, muraman og pangita pagpundo, kay daghan mang atimanon ng syudad, ang man gani, medyo di kakabayran daw, kay wapay kwarta, mangita pagkwarta ang syudad, hulat pa nga na yung makulikta, ma'am?
2: Actually, Magdum Jun, amo na lang na isgutan.
0: But okay.
2: Ang cold storage, manggod ka atong ginalantaw ani, this is cold storage for big fish o mga gangmay nga isda. But most likely, mga dagko kini isda ang kinalan na to cold storage. Pwede man na mo ni ambag-ambagan.
0: Okay.
2: Pero ang problema na mo, we have to finalize ang atong area nga naagit tay sufficient area kay kinanglan biya po ang cold storage o lugar po. Napod tay kinanglan sa ice plant. So, pwede man na to ni maambag-ambagan, pero Magnum June, kung muanto ta sa Manila, bago pa lang, July 11, nagsuroy si President Marcos sa Navotas Fish Landing. Gifundingan man sa national government ang expansion sa Navotas. Bago nag-take over si President Marcos, panahon ni President Duterte, nag-sign na sila og expansion program for additional 15.6 hectares. Para sa modernization of the Navotas Fish Landing. If they can do that in the national office, why can't we do it here in Cagayan de Oro? Which is, ang Cagayan de Oro is one of the most competitive cities in the whole country. So, matter of sitting down, discussing the problem, unya, di man po lisod kay si Mayor mismo, na-recognize naman ni Mayor na kinahanglan yun na ito, iyuhon ang merkado, i-improve ang atong kamerkadohan, labi na yun ang wholesale market sa atong isda o atong pong utanan. Kay mo igal, pareho raman may problema aning utanan. Gamay kayo among mga spaces. The overflow po diya po ng utanan. Tilingan pa may dinhinga. The traffic, the cause of traffic early in the morning.
0: wa so, mo planong ipabot this national, ma'am, para nga kayo, ang local medyo wa man magpabungol-bungol ang local. Sa yun, mantana sa yun ang local, ano yung magdaman? In fact, nakabot ng ito mayor eh. Akong pagtuwa, ni mao nga doon ay kakulangon. Dami na kunisgutan na itong pundo o ang pag-develop sa area baka. Nga diin mo balhinan sa nasgutan ng fish landing area. Wa mo planong ipabot this national para nga basin o doon ay hinabang ayuda ng agikas national, ma'am?
2: Actually, Magdum Juna naman may feasibility study and project proposal sa building. So, naanay may initiative gibuhat, dili pa lang namo fully ma-disclose, pero nagsangpit na mi sa national. And
0: okay,
2: of course, with the blessing sa atong local executive, nangayo mi og panugot nga, pwede ba mi mo sangpit sa national? And giallow man pud mi kay namon pud tay influence sa national office, no? Naman tay mga kaila po dito. So nabutang na lang gid ni karon siya, Magnum June, nga tinabangay na lang gid ni.
0: Correct.
2: As private sector, as business people, as business personality sa Cagayan de Oro, ang atong heart is always unsaon nga ma-improve nato atong basic services sa merkado. So dili may mo blame sa local government. Kay kabalusad mi nga ang local government, naapot sila ilang problema, dako pod ang budget nga kinanglano namo. Kay ang among project gani, Magnum June, nga gipropose karon is nasa $500 million.
0: Mm-hmm.
2: Ang project proposal namo sa city. So dili kayahon sa city, dad musa kami sa national, and we are going to lobby this sa PFDA, lobby mi sa DA, og asa sa BFAR. And hopefully, we will be able to access possible funding source for our fish landing, wholesale fish landing in Cagayan de Oro City.
0: Wa ba maglakbit si Mayor Tod sa inyong pag-adto nito nga kinibang, wa ba siya magkalakbit o funding, yun na unsa kadako ang giplano i-alokar sa syudad for that purpose, ma'am? Wala ba? Or naging mag-mayor nga mangita sa tagkwarta kay mo kinimaw ka ng mga rason? O sabi yung nagpasalig na siya, sige, ito na tagapagtagal, idiyara ko ito.
2: Ingon si Mayor nga, duhata maningkamot, kami sa local government, maningkamot putmod ya sa inyo sa Koswa kay unsa inyong mahimo. So, nagtambay, kinabangay lang gid mi karon sa gyud sa kwan sa among mga efforts, no? Kanya-kanya na lang gyud og efforts. Pero si Mayor niingon siya nga, sige, kinahanglan na gyud niya i-improve na gyud atong fish landing. Na gyud ni pwede. Kay kami sa gyud, Magnum June, amo sa gyud sa dyang galampagon, Mayor. Kwapo kay atong syudad, pero pag muabot na diya sa bulwa, magnampong, magnaong ang among mga manglaba mo, mga motorista diya, unya basulon dahin mi nga kami ang baho. But kami, as much as possible, dili mi gustog baho. Pero infrastructure-wise, di na gyud na mo makaya kay nangag-crack na ang mga ang building. Kani-ganing bagong linog karon na napoy crack di rin sa mga puste. So hatlok mi gani, Magnum June, nga another linog na pareha kakusog at itong nasa dyan, baka kaning among building di rin, mudako na ang gap sa crack ba? So ang mga tubig nga baho, dugo sa isda, kanang sa mga tulo sa fish car, gasip na, sana gasunop na sa mga siminto, kay daghan naman crack.
0: Lagi kay nagkuwa ba itong mga opisyal sa mag-alisa ka na mag-himo na itong metropolitan ang Cagayan de Oro. Ano ba ito? Metropolitan na sentro syudad, maho ang ato masiyo. O niya, kinirabang, huwag mamaligya at ang isda mag-alin, naanaday kanunay uban niya ang baho. Tungon sa baho sa isda. Bisag dili ka isda, ikaw na maligya lang kang isda, marag mukunik na ang baho niya ba? O niya, kung pasag lang na ito ni nga kahimtang, musamot ka baho. Ano ba no? So may tanim mataga naging pagtagad ba? Ug nindot ni nga gi-bring out ni Ma'am Irene para nga mapaabot ni nga to sa mga hingtong ng mga agencies gobyerno. Bisag kana lang tang way tubig gani ko no. Kana unta ma-address man na pagdali unta nang problema sa tubig. Nga kanang
2: kana gyud.
0: Murag sige lang
2: kita. Kita man ni maho Magnum June, basta na lang kita sufficient supply, steady supply of water. Kasi sa karon wala gid mi tubig diri sa bulwa nga fish landing.
0: Grabe,
2: oh. Wala gani mi kaugalingon CR.
0: Sus, no? Maria.
2: So kami gani sa among own, sa among amo na lang ning paningkamot, nagbutang ni og amo ang portalet. and we're paying 20,000 a month for the rental of the portalet.
0: Cool.
2: Kay luoy man kayo among mga sakop diri magdungdong magkanang maglain ang Tian Bitaw. So magdagandagan unya kani baya among mga silingan, mga blue oil kani dinhi mangpadlak ba ni sila CR. So dili usahay, sorry sa mga naminaw, usahay dili makabot ang among mga sakop, makagawas gyud.
0: Makagawas.
2: Makagawas gyud ang dili maayo ipagawas kay wa may CR.
0: But pa sa pagkita na nagkasagbutan.
2: May laging may kasagbutan. Kung lalaki, okay ra. Pero babae, matuhan-tuhan lugar ka din kasagbutan.
0: Mao.
2: Na, lison po. So muna, Magnum John, ang mga health, sanitation issues sa Bulwa Fish Landing, and we are supposed to be a clean market kay pagkaon ng among kinabaligya. Tananta din rin sa kagayon, kapamalita isda. So, kami nilaning kamot lalanggit mi kung saon na mo ni among sitwasyon karon. Munang ako as president of the Cagayan de Oro Seafood Wholesalers, I encourage my members, mag-clean up drive ta, 2 weeks ako, nang limpyo mi kanal.
0: Mm.
2: Pag-abot og alas 9, 5 katao kada wholesaler. Mm. Anto sa inyong atubangan, abrihin ninyo ng mga metal plate nga gipamutang ninyo diyan sa kanal. Bungkago na siya, limpyo, so nag-flow na po ang tubig. But again, it has to be a joint effort sa Magnum John kay bisan pag may ngontak sala sa city government pero kami may namuyo.
0: No, nabay panahon ma'am nga naay taga syudad may anak diha o nag-abi anang may nga metal nga taklob sa manhole kanal yun na naaba o nga gatuan-tuan sa diha?
2: Pero, pero i-request po namo na sila kung kanus mag-clean up.
0: Mm.
2: So, usahay madugay, usahay mapaspas, no? Ang gasigi og dala og tubig diri sa amo nga mag-wash up bitaw kaning kusgan.
0: Kusgan
2: nga group
0: o uh-huh.
2: Kusgan nga group.
0: Uh-huh.
2: Isa nakatangker ilang tubig diri
0: privado na ta, privado.
2: Oh, ilaming i-washing, malipay kaayo mi anang taga kusgan kay kugiran kay na
0: sila
2: din
0: taga
2: dalag tubig.
0: Way taga syudad nagana diha nga gobyerno gyud wala. Naa pero mag-request sa mo.
2: Mag-request me, pero amo unta gusto nga ang taga-syudad gud mo'y mag-abinimod. Provide lang may tubig. Ang water district, ikuan lang yun me. Tagaan lang
0: yun. Unsa'y problema, ma'am? Kung may siya tag-tubig, walay ikasupply nga tubig ang COWD or walay linya nga gaagias tubig gikan sa COWD? Pahingan niya.
2: Naay linya, pero dili nakaabot ang tubig kay ang pressure perting hinaya. Unya, dili pod mi kabalo kung ano nga ang tubig, taman dito ras tumoy, dili mo abot din nga mo kutay git siya, paingon din sa pikas tumoy.
0: Uh-huh. Tagsatag sa untar ni pag ginabi ni mga concern magbailin, kay imagine, COWD. Kanaunta na ito, level na ganang tubig suba. Bisag tubig na suba, ilang mismo. So, yupon ba ihato dito?
2: Kami ba yan ni mo, Magnum John, kani ba yung building bitaw sa Bulwa Fish Landing? Kani among platform dire cistern ba yaning ilalom ani
0: unsa na
2: cistern.
0: Ah kanang maraguan mura og naay tangkis tubig des ilalom.
2: The whole platform is a cistern.
0: Uh-huh.
2: Pero walay tubig na sa ilalom na ughana
0: agoy kay wala nay nagagas kato paingon ganto sa
2: wala
0: cistern
2: na. Wala na
0: mura man na siyang tangki mura ako na sabta yes. Mag tanking gakaluha di ba? Mura duha ka chamber di sa ilawom nga yes. Di dito pa ibundo ang tubig.
2: Yes, tubig ulan, kanalamin ang tubig ulan, dito magtulo. So magamit na mo, ma-recycle na mo ang water for cleaning.
0: Pero naugan na tungod sa plug up?
2: Wala ay tubig na po.
0: Away tubig.
2: Oh, then ang kanal na po dire, clog na, wala.
0: Grabe.
2: Totally dried up.
0: Mm-mm. Grabe. Morman og di maayo paminaw magdumailin.
1: Pariharan na sa terminal Magnum John nga ang CR wala gyapoy tubig.
0: Ang nagbagot-bot ana si Director Mindiho, Celtip RB. But terminal way water ug kamon.
1: Napugoy nakasakay sa bus inana gyapon lang istorya Magnum John nga unsa man ning Cagayan de Oro.
0: Ayay. Pagka medyo maulaw tay.
1: CR ta pero nya naibayad pero wala tubig.
0: Pabayaran ka pero may tubig.
1: Oh.
0: Before ka maka
1: CR, magbayad dito, ka.
0: Pag sulod ni mo, CR, so air bayad. Pag magbayad, ayaw pa ka maka CR.
1: Wala tubig.
0: Oh, may datog. Pag CR daan, ayaw pang bayad. Kay at least, wa mo ko ka CR, kaway tubig eh. Oh. O di ko mabayad.
1: Bayad magkadaan.
0: bayad daan wa pay tuig pastilan. Anyway, Ma'am Irene, tagaan nato ning pagtagad lugar kana bang pag awareness ba para makaabot ning ato sa mahitungdang ensya sa atong gobyerno. Ugi lang matagaan og aksyon kaysa kanang babare na daghan ba. Magdumaydin. Ma'am Irene, yes. Salamat kay ma'am. Thank you so much, ma'am. Ug nawan din laomi nga mo contact mi ni mo matagaron unya para ato ning matagaan og igong pagtagad nga di nang kausa lang nato pagaisgutan, ma'am, diri sa atong tulumanon.
2: Sure, salamat sad kayo sa panahon nga imong gihatag nga makapaabot mi sa among mga yangungo sa Bulwa Fish Landing o anytime tawag lang.
0: Salamat kay ma'am.
2: Salamat, may buntag.
0: May buntag. Inyo ba't mga igsul si Ma'am Irene Floro, ang presidente sa Kaugpungan o presidente sa Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association. Sa word ng seafood, Mang Dumail, pagkalami, paminawan. Pero kung i-connect mo ang baho, buwan at tagana ba, no? Pasensya na lang sa mga gabonong pangaon karong panahon na. Niaspikas ninyo ang chairman sa Committee on Environment sa Consejo, si Consyal Eric Salcido. May sabi siya kay very, kung vocal o active ni. Balag, ginsya masagasaan, Mang Dumail, no? May nabita si Consyal Eric Salcido. Consyal, may buntag, sir. Kunsyan, may buntag. Nawalang linya o ang linya ni
3: Hello?
0: Hello? Diyan na. Okay. Kunsyan, may buntag, sir.
3: May buntag, Manong June. Magmamailin. May buntag po sa Katawas Takbayan sa Cagayan de Oro.
0: Sir, nakabot naman yung sus, kining komite ba ni Kunsyan sa sino? Marag tagang problema. Paabot ba? Matubig. Sa panadiya.
1: Basura.
0: Basura. Sus, Maria. Kung ako siguro, ano, marag liwang ikaw. Pero tungod sa pagka alertos mga panlantaw, aktibo pa pag-ayo ni Gonzalo Sasido, kayo sayo to, kung yan itaga ang pagtagan. Kinang problema ba sa fish landing area, Gonzalo? Nakabot na ba niya sa iyo mismo ang atensyon, sa iyong komite ba, labaw sa tanan?
3: Wala, pagyod magnum dyan. Napasalamat ko nga inyo kong itawagan. Eh, nadi problema din nga ipabot si Ma'am Irene. Kay, at least lang may buwan na to. Kay, kini magod nga problema din magnum dyan. Kung nalauntay coordination ang atong in charge dia or ang manager dia sa westbound terminal, at least may bawaan nila kung unsay problema sa matag problema sa vegetable landing dia sa fish landing. Kay panitan ka ng baho, at least mag-coordinate unta ang atong manager dia. Ambot kung gato nga ba ng manager dia.
0: Wa pa ko ni Clarence CR. Di pa murag natay bagong manager dia.
3: Oh,
0: gikan kang Alan Fernandez man to kanadto, di ba?
3: Unya si Mark Olarte.
0: Oh, Mark Olarte ya.
3: Oh, ambot kung ga coordinate ba si Mark Olarte sa mga presidente dia. Eh, dapat unta iyang tan-aon kung sa problema dia sa westbound, kay siya may in charge dia sa westbound.
0: Guwapo to yung pamahayag natong panahon nga interview namo nga medyo buta sa pagbago pa siya ng take over magdaman dito, di ba? Nga iya yung tagaag pagtagad kung sa may mga kung sa may kahimtang sa nesgutan nga merkado di sa Bulwa. Wapan ni makakortesi call ni mo, Kunsyal?
3: Wapan ni makakortesi di man makinal makakortesi call sa ato magnunjun. Ang ato dia nga at manon launta ang problema dia kung sa manggaling mulugo ang problema dia sa fish landing o sa vegetable landing o sa terminal mismo.
0: Ang akong focus pa lugar but purpose nga nung akong ilakbitan ng word nga courtesy call magdumaning ka na bang pag anto dito pangyan nga Kunsyal, ako na'y manager sa kwan ha sa Bulwa Market ha ano na, nung, ako, ah, ikaw ako, na di mauni mga problema Kunsyal, dala na lang mga problema sa'yo observa
3: ako
0: niya
3: gento, ako'y gento dito sa westbound itanaw na ko ang problema sa traffic, problema sa garbage. Ako'y gento dito niya lukamayo ang mong conversation ni Mark, pero ambot ko na ba'y action
0: kay kana
3: problema kung na reaction.
0: Oo. Babot na dumduman ano dugo ba to nimo nga natong bag-o pa ning lingkod si Director Bindiho sa LTPRB sa busy gibisitahan ko mga terminal. Asus mare sa
3: terminal
0: Bulwa. YCR na isyat pa wet tubig. Ana, yes sir.
3: Magnunjun ako ang inang gi mark ana ko atimana ninyo na kay gani na ay offer gid sa westbound des mga visible landing sila agit ang mag
0: maintain
3: kinaguba man ang CR. Sila mag-ayo.
0: Sila mag-ayo?
3: Oo. Oh. Unya, katong dito sa gitanaw man ako itong CR dito sa katupag yun ni Bindiho. Nagito, pero ang tubig isakot.
0: Hakot ang tubig? Nag-oper ang mga vendors nga sila mo ayo, sila mo maintain apila ana
3: sa vegetable
0: nga, sa vegetable nga,
3: oh
0: sila mo ayo niya, sila mo maintain
3: oh nya kanaman toy tangki sa ibabaw nga wala na magamit nga monta toy mo supply sa CR.
0: Uh-huh.
3: I don't know kung giaregular ba ni Mark.
0: Uh-huh.
3: Eh ako mo to siyang gignan si Mark nga kanalan mo ni siyang problema. Kaya na mag-coordinate mo sa City Engineering Office. Kay responsibilidad mo na ni Mark as manager sa westbound terminal. Kung unsa yung mga kakulangon niya, ipabot dito sa Python sa engineering.
0: Mm.
3: Pabot niya sa engineering.
0: Mm.
3: Kaya, at least lugar nga makita kung unsa yung solusyon, Magnunjun.
0: So, karon Kunchel, unsa may button ni mo ano yung karon? Hulat ka, maghulat ka nga mudoon sila nimo or imo silang ipatawag para nga
3: ipatawag,
0: pangitang solusyon ng problema. Yes, sir.
3: Akong ipatawag, Magnunjun, kung may problema sa gabi, problema sa baho. Unya, ako po ang iyon si Councilor Ed Cabanlas kasi siya man ang chairman sa SEBDA, kay underman po na sa SEBDA. Unya, ipaabot po na ako kang mayor, Magnunjun. Paabot na ako kang mayor ang problema. Kana at least po.
0: Kana kay labi na kana kaabot na ni Gatos Mayor sab daw ang nasgutan nga problema og matuban ni Ma'am Irene Floro napabot na ni nga to sa mayor basin og sa kadaghang mga giasukaso sa mayor people's day dito people's day dire sana kauban ta sa baryo dito ana no? Sa kaokupado niya Magdum Aileen dapat sab siguro marimay na mayor. Katong imong gingon sa mga fish vendor dito. Mani mo na. Lagi naman na sa kuwa man ako na kalimti. Ato na pangita ang pamaagi. Ano ba no? So at least pag imong mapatawag kini mga concern, kini konsyal, mabuksan ang lugar dalan nga maghatag og kasulbaran hopefully sa nasgutan ng problema.
3: Pero ako ipabot ko una kang mayor Magnunjun.
0: Kana,
3: ako din ipatawag po sa kong committee lugar. Unsay inungdan sa baho nganong wala pa ma-regular is may baon na to Magnunjun.
0: Kay ang mga vendor ko no fish vendor konsan mato pa ni Ma'am Irene Floro sige na silang general cleaning marag, kada vendor ko no kada vendor kanang sana kanang fish dealer tag lima ka tao ang ilang gigamit para magtuntua dito limpyo pag diklag sa
3: mga kaya nalang maguna siya butangan itong deodorizer Magnunjun. Ayot no, kung pag-plasing nila, nabay deodorizer nga ilang gibutang.
0: Deodorizer pahumot?
3: Oo. Oh,
0: pahumot sa baho?
1: Para di kayo baho.
0: Okay.
3: Oh. Sa una daw, nautan ako, unsay solusyon anak nga dili manimaho. Ilang sulti sa ako, nako ni coordination sa westbound terminal og sa association dia nga magsabot sila sa pagpanglimpyo ang mag-provide sa deodorizer ang association sa mga fish landing niya ang mag-contact na yun sa kining lasing sa mga tanker ang atong westbound. At least na ay itsakto nga koordinasyon.
0: Sir, ang sa update atong ibalihin to ng fish landing area? Kaya di nagyan na kuno angay diha sa nasgutan nga area. Ang sa update ato? Madayon ba to?
3: Magdun, na may resolution nga submit na mo kang BBM sa akong
0: BBM Presidente Marcos.
3: Last year man siguro to, last year man siguro to una ang pag-applyan ng kananas bayabas nga yuta.
0: Oh.
3: Pilato ka ektarya. Sunod dayon ang murag na ngayo. Di na ako makuha na. Basta kaya na to sa reaksyonan na to ni Mayor nga certified urgent ganito niya, gipa-agenda ganito niya.
0: Uh-oh.
3: Mayor at tungi kayo na nga ma-aprobahan na mo para mapadala sa kauluhan.
0: Okay. Palopon lang siguro to, Consul, di ba? Kaya basin din, ilang mabudgetan ba? Basi na pa'y mga bilin-bilin bitaw da sa binilyon. Kunjel, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
3: Salamat kayo, Maglumjun. Huwag nung maidin.
0: Inyo na pati magsoon si Kunjel Eric Salcido, ang chairman sa Committee on Environment sa Konseho. Sa atong pagbalayon, alas 7:23, sa atong pagpanayon, karubuntag ang mga magsoon, former mayoral candidate Pompey Lavinia, may tubag sa pahayag ni City Information Officer Jeda Deser nga posibleng gisabotahe sa mga kaatbang ni Mayor Rolando Clarix Ooy ang milabayng People's Day sa City Hall. Wa man to magtubo kung kinsa, pero di man malalis nga sini aging eleksyon na gimagdumailin ang mga kaatbang politika sa atong mayor, si Pompey Lavinia, si kani Mayor Oscar Moreno, na patoy tulo-upat man siguro nga di na tumarikol tungkol kay dili ilan og mangalan. So, na-speakers niya karon si Sir Pompey Lavinia Tomerabi. Sir Pompey, may buntag, sir.
4: May buntag, Magnum Jun.
0: May buntag, sir. Kumusta? Kumusta?
4: Okay, kayo.
0: Okay, kayo.
4: Tingnan natin. Kamusta ka man?
0: Okay lang gapon, sir. Kalos, ginoo, medyo gapanikat pagin gapon. Muraog, nanimaho na nabasab nga muraog eleksyon na sabhapit kay sunod tuig, medyo sugod-sugod na. O niya, pagka Pizza 28, pagka 2028, eleksyon na sab.
4: Eleksyon na po.
0: Oo, sumangutana na sab ang mga tao nga si Sir Pompey, sa bayang plano, kay nindo terbasab to yung mga plano ka nato magdumali para sa syudad. Sir Pompey.
4: Oo, Sir John, una kanin mong rason, no? Ay mong rason na gi-interview ko ninyo.
0: Ah, okay.
4: Yung tuuhan ng ingon ni ilang information officer lugar.
0: Jed Adeser,
4: murag sigurado na dili ako. Kay unless natulog na siya, kabalo siya na dili Jed ako ang mortal enemy sa ilang mayor, no? Ang mortal enemy, ana di ana, na silingan ni Nadez Carmen. Pero sa ako, ang akong reaksyon, ana, sa dun, ka-eko ang radyo dito.
0: Medyo na igamay ang iko. Pero agwan taon na sana itong gamay, sir, ha? Sir, kanyo ta, nakalagbit ka. Lugar sa imong butasabot nga, siguradong dili ikaw kung ugaling doon ay pagsabotahe. Pero kung naman nagsabotahe, silingan sa Carmen, butasabot ni mo?
4: Dili ko kapalo kinsa nagsabotahe. Pero ang akong inon, ayaw, ay, magkakatawa man ta ng ilang listening sa John, no? Pira insulto, no?
0: Oo. Uh-huh.
4: Sa man ang klase na reaksyon. Kamu man ang nagplanoan, ha? Kamu ang nag-announce na doon na inyong people's day, tanan, welcome, tagaan ninyo bugas. Kamu ang nakakita na nagabi pa lang taas kaayo ang pila. Nga ano ba di ay ino na to, i-amplify sa kaatbang na daghan ang mga na di ha? Unso may inyong ibuhat? Wala manggali mo na ngayon patay-lo sa mga nagipangkuyapan diha, no? Tibok gabi inaghulat. Wala manggali mo na ngayon patay-lo. Ang inyong reaksyon, inyong pasangin lang ang katbang si Mayor. So, kana siya Magnum Jun, simptomas na siya na isa ka-administrasyon na dili yun balong mo plano, no? Failure of governance. Magkakyon. O dili gali palo mo angkon sa ilang mga sayop. Ano na to? Mayo imong intensyon, no? O niya, nasayop ka. No? Na wala ni mo gi-expect. Siguro, lamay ka kinabuhi. Wala ka nakabalo. Unsa kalisod ang kinabuhi sa ordinaryo na kagayanon karon, nakurat ka na nga na ang nangasa. Mangayo kay pasaylo. Sorry.
0: Imbis, no, nasayop, lugar, mga ipasaylo, imbis na, ipasangil sa uban.
4: Imbis ipasangil sa uban. Kaya ikaw may nakalikot. Diba? Ano ba di ay, kanang mga kritikus goberno, di ba kinamawala? Normal ba na? Labi na karoon mo yung kanahapit ng eleksyon, no? Ako, dili na ako ugali, no? Kaya lukabiya na lahi ni akong pampolitika. Di ba? Dali ko kapangata ka ng ulan-ulan, no? So, pero sa ako lang, nalakitan na naman na munang resulta sa ulan-ulan, Magnum Jun, kay mamili ta og mga opisyalis na dili kwalipikado, nakahatag lang og pila na ka libo na dili magkala ilang kapalang yung kwarta at nung mutaran na, muna, ipagpinatag ibog gabi, No, unya ako, palpak sila sa lapan ato. So, unang akong uminto, ana. Medyo maguna-una si Mr. Adiser, no? Pero amigo ko man siguro na, no? Daga sa amigo din sa Tien de Oro. Sigurado ko na dili ako ang iyang gisampit. Pero kanayang mong reaksyon, no? Kung maumanggalit ng tinuod na reaksyon sa atong mayor, it shows a failure in governance. Na dili gyud kaya sa atong mayor ipadagan ang kadako na siyudad na multi-billion ang budget. Nga ano bang imo may papilang tao dahil 7,000 katao dahil sa dalan? Na doon naman tayo barangay health centers. Doon naman tayo city hospital. Ang sakto gina na pagpadagan, Sir John, no? Is imong punduhan ang hospital. Butangan imong kapal. Mga barangay health workers, imong empower, barangay health center, imong punduhan. So, kung doon ay problema ang tao, gamay lang na problema, dito sa barangay health workers lang, no? Mga demand dito, dahil kinanglan o kapal sa high blood, matagaan na, no? Kunya, kung mas seryoso, adto sa city hospital. Sulod ka lang. Di ba, dili na kinanglan mo adto pa sa opisina sa mayor, mga ayaw, magpakiluoy ka dito. Kaya kagayano naman, gabayad ka man yung buwis. Musulod ka dito, pag kumani mo, magluwas ka. Nga no, ato pa bang yung himo, komplikado ka ayaw na atong ipalinya. Busang ubang tao, gali itong utana. Nakita ko mas Facebook, no? O, yan yung no, nato, ang nag-post ani mga, yung mga mortal enemy. Nalang kumuingon tinta. Ingon sila, aman ang kwarta sa gobyerno, na bilyon-bilyon. Nga kinahanglan man ang tao maglinya sa City Hall. So, Mr. Adiser, ayaw kong hilapti. Eh, wala gali ko nag-apil-apil sa politika karon, no? Kaya ako, nakapokus ko sa impeachment ni Inday Sara. O mutabang ko na mapili gila sa pagkapresidente sa sunod na eleksyon. Pero inya ko itong hilaptan, doon ako'y obligasyon, natupigo na ako si Magnum John, ibaulaw ko sa iya na mag-vote-vote ko. Tupagod ko kitsag diretsyo na iyan tubag. Kanayin mong tubag na sala sa opposition man ang nahitabo, that is really, ignore nato, the height of incompetence of a city government. Nang only excuse niya na mupalpak siya is gisabotahe siya sa iyang kaatbang. When in fact, siya ay nagplano. Siya ang walay tambal sa hospital. Siya ang walay tambal sa barangay health centers. Siya ang walay gihimo. Busa daghang kay tao walay trabaho, no? Daghang kay tao na nanginahanglan kay walay trabaho, walay makaon. O ila dayong daog-daogon, ilang ipagkila tibok gabi, no? Gikawat na ninyong kwarta, gikawat pag inyong dignidad, no? May maingon sa tao, kaya nga no, nawala ko ng mga bilyones. Dati tamo ako sa Rana, Magnum June, no? Pero nga no, dakan makikag mga basahan ng mga kwarta na nawala. Mga project, dili magkahuman. So, Jade, kung gusto niyo madunggan everyday nga ni, sige. Sa mukha kiko din eh, kaya ako ga-enjoy lang ko sa kagayan di oro, galako-lako lang ko di small na walay walay kontra, pero inyo kaya kung hilaptan na. Labin niya kaya ta.
0: Okay. Sir Pompey, salamat kayo. Kanindi na ako gustong disipon ang imong mga oras nga ikaw medyo relax lang ka. Karong panahon na, gamonitor ka sa impeachment trial na rasab karong hapon, di ba? Oh, so ang imong time, ana, dito rasab pagka-focus, Sir Pompey.
4: Dito ta nakapokus, Sir John, kay ako kayo na siya na issue para sa Mindanaoan, no? Imagine, nakalingkod ning atong presidente karon, wala gigihimo para sa Mindanao. No, nya karon pila ka bilyon ilang gamiton diha na nothing more than a political persecution. Gusto nila na ang isa ka taga Mindanao na sigurado mo daog dili man kini nila kaya pildihon ilang ipa-eliminate. No, mo nang akong focus karon dili kaning kapalpakan sa ilang People's Day.
0: Oh, okay.
4: Ilang kapalpakan sa ilang People's Day. Kagamay, ana, na problema, oy. Sa'yo, nana. Kano inyo mga ipapila na 7,000 tao? nabuang na mo, ipaadto ninyo dito sa barangay health workers, ipaadto ninyo sa city hospital, no? O Sir Jade, ang akong suggestion sa imo, invoice imong pasangin lang na mga ka-advance pangayor, mayor, pangayo o pasaylo sa mga tao na inyong gidaog-daog, inyong kipapilit, papila tibok na bihing.
0: Okay. Ay,
4: kung yung kilampi. Kay wala pagkali ko nag-una-una ng politika pagkakaroon. No? Na'y panahon, ana. Pero magpadayan mo na at pangan takit mo.
0: Sir Pompey, salamat, sir. Thank you, sir, sa mga paghatag panahon. May nabi ka na mo karubuntag, ha? Huwag hinapunta, masublian pa rin sa musulod ng mga panahon. Salamat, sir.
4: Anytime, Magnum June. Salamat kayo. Maintag na katabang pugo na may exciting imong programa gamay.
0: Salamat, sir. Thank you, sir. Sir Pompey Lavinia, kani pibidik administrator mga igsoon, o may naninguha sab, nga makaservisyo sa katawhan, pinagis pagpapili pagkamayor sa nagaging pili ay wa papalara. Masig sa sunod panahon magdumali, no? Kahapit na naman sa pang 2020 elections, di ba? Oo, hapit na, hapit na. Oo, kapag sugo-sugo na pag-init-init karong panahon na. Oras, alas 7.34, standby sa mabalik alang sa duga mga isgutanan, duga mga balita.
5: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
13: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga igsoon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Gigutom na ba?
3: Gim-

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya kong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Sa liga
8: epektibo.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Kung gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
3: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.

0: GloMG.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid di sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
6: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Daginata. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic

0: PWD, pero not a certain time. So,
1: okay.
0: For example, 6 months to 8 months to 9 months until maghilta. Pero ang uban yung PWD, madumjo, gikan pa sa congenital, gikan pa sa paggawas nila, bata pa sila, dili taon kalakaw, naka-wheelchair na sila, naka-crutches na. So, mau ka na, na mas long-term ang ilang pag-PWD. Nag-iuban gani forever. Good.
1: Mm.
0: So, mau ka na, na mas iprayo na to sila kanang mga long-term na gina PWDs na to.
1: Nakoy kailang nga naputlan og tudlo, magmailin. Naputol ang tudlo. Kuko na po nga portion, ang kuko nga portion na wala gyud. Kana ba mag-consider nga PWD?
0: Yes, Magdom John. Kay that will hinder you to perform ang among ginatawag na activities of daily living.
1: Uh-huh.
0: Ano, kanang tudlo na to, importante na Magdom John, pag especially kanang pag-perform kaning mga ginagmay nato na paghawid nato sa certain na mga butang.
1: Uh-oh.
0: Dili na basta-basta sa, for example, sa in the, ato i-compare sa normal person na lima kubok ang kompleto ang iyang usa sa kamot niya, no? Uh-oh. Ng five fingers.
1: Uh-oh.
0: So, ganing tudlo, kung wala na, medyo lisod da.
1: Mm. Unya, forever na raba. Kaya man mahimong butang ilang tudlo.
0: Forever na na, Magnum John.
1: Oo, di na masumpayan. Bisag kung kukura, dapit ras kukura nga portion, maraming natunga lang yung kumagko. Moy na putol, consider consider PWD na na.
0: Yes, Magdom John.
1: Ug mahimo nang makapalista, makaparehistro aron nga makaabil sa nasgutan nga bibisyo, consider.
0: Yes, yes, Magdom
1: okay. John. Okay, so consider basig duna kay dugang panawagan ngadto sa ato mga igsuon, labi na kini mga PWD. Sir.
0: Yes, no, especially to our PWDs, reminder lang nako sa July 22. Next Wednesday, palihog mo sa Barangay 40, nakita yung schedule. No, dili tanan pwede mo ato alas 8, pero nagi scheduling 8 to 9, 9 to 10. So, pakicheck na lang inyong ngalan dito sa akong Facebook page, John Rodriguez. Appeal po ang district kung asa mo gikan, both District 1 and District 2 kinini. So, mau ka na na ang matagbo sa KPWD, makadawat og 3,000. Gani sa daghan ng utana po, partial pa ni from the last year subsidy January to June 2025. Then for the other subsidy na to Magdum Aileen, gani sa solo parents o sa senior citizens, kamulo pa kita o follow up sa atong finance, tuan na daw ang cheque sa finance office, no? So ato na lang paningamutan na ma-release na in the next few weeks. Salamat o God bless sa tanan.
1: Salamat, Sub-Sir. Inyo nabat ang mga aksyon si Consul Janjan Rodriguez, Chairman sa Committee on Social Services sa Konseho. Oras, alas 8:40 sa ato mga balita.
2: Giripinsahan ni City Councilor Malvern Esparza si City Mayor Rolando Clarix Uy batok sa mga nangbatikos kaniya, particular na sa nahitabo sa People's Day ni atong milabayng simana. Kinuman ulana sa batikos ang lokal nga kagamhanan sa Rakbayan tungkol singong palpak nga pagdumala sa bagang duot sa katawhan nga wala nila laumi. Matod ni Esparza nga masabtan niya ang pagdasok sa mga tao, ilabi ng daghan ang nanginahanglan og tabang, apan kinahanglan usab nga sabton sa katawhan kung anong kinahanglan sa mayor nga i-cut off ang linya.
3: Kamu diya nga nagtanaw nga dili ko kailangan mo linya. You guys should be grateful, pasalamat mo. Whether you like it or not, ako na himo na bigyan politician. Daghan jud kay mga tawhan ba nga lisod jud kayo. Bisag ang pagpangitag bugas lisod jud kayo. Gustohon man nato sa LGU nga matagaan tanan. Pero kabalo jud ta nga medyo limitado ra sa gyud. Dili nato pwede mahatag ang tanan. So again, katong uban na maingon nga gipangandaman na sad na para pamulitika na sad na. Di nato ma-please ang tanan. Kabagay politician man gyud ni mayor. At the end of the day, may nalang na at least matagaan bisag gamay o matagaan tabang ang mga nanginahanglan kaysa wala gyud. Katong niingon nga mauna inyong gipaasa ang mga tao ta na day cut off day, to be honest, walay limit si mayor kung unsa iyang gustong kinsan gusto niyang serbisyuhan. Pero siyempre makita masad siguro nato nga pagtanaw nato nga muraog, uy, muradagan na kay tao, di ta pwede sa ta pwede nga gusto nga maabot sila di o grabe na po gagabi. So kailangan mo decide nga katop lang sa ta. Napamailain po nga People's Day na sa...
2: Ang pamayag ni kani City Councilor Malvern Bernie Esparza.
1: Gipasabot ni Legal Analyst Attorney Tibbs Palasan nga importanteng mula